0: FM.
1: Yes, to health!
2: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa Seed Extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium Premium D3. Araw-araw. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Achia, napiyot akong bumiyot, piging napiyot. Nang bakit babingog, binog ako Santon Plus lang. Marte akong bumintin, maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-Sityu Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Na-discoverihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Oh anak, mo kini mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
10: Dili ko maoy.
9: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
10: Dili ko maoy. Maldita, magina siya, ma. Gahapon bitaw, ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
9: Aya!
11: Exciting!
3: XFM.
6: XFM.
12: Mga katropa! Exciting dito!

0: School on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1 minuto sa di pang alas 3. Nagatong ka time check mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Herbal Capsule. Kini nga box, timanin ninyo. Kini nga itong maroon box maghihigala. Kaya mong ipakita karon diri sa itong Facebook Live, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule nga puno kinis mangustin o kamonggay mga kaigsunan. No, doon ay phytonutrients sa mangustin o sa kamunggay. Alang usab sa atong healthy nga kasing-kasing batok sa mga sakit-sakit. No, ang ato produkto maghihigala, of course, mga kaigsunan, doon ang kini antioxidant support, nag-neutralize kini sa mga free radicals o magpakunhod sa mga gitawag o oxidative stress sa atong lawas. O sa maning oxidative stress, kini maghihigala ang inunta, i-balance, no? Ang kining atong lawas between unstable molecules gagitawag og free radicals maghihigala unya gawas usab diha na mga kaigsunan kining oxidative stress motumaw ni kun pananglit ma outnumber ang atong antioxidants niini mao na nga moresulta kini maghihigala lapad kayo nga mga cells damage tissue damage maghihigala hangtod nga mo complicate kini unya ma disgrasya na hinon ang atong lawas mga parente mao na nga food supplements ang atong Sunthorn Plus Herbal Capsule kini og ipakita diha ninyo. Maning ato maghihigalang mintinon atong batasanon sa pag-inom matang adlaw nga tanan aron usab nga kanunay tang healthy mga kaigsunan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, produkto sa Yes to Health Incorporated, pampalig-on sa panglawas. Kaliwa ning krisis nga atong giatubang karon kay White Town gusto masakit magiigsuon. No, doon ay panultihon maghihigalang kinibitang let your food be your medicine. No, otherwise, ang kining medisina medicine maghigala imo na ditong isipon nga pagkaon nimo matag adlaw nga tanan. Atong mga katropa nagsigit ang advice na ninyo kanunay maghigala in town palihog sa pagamping sa panglawas gumikan kay lisod kaayo ug masakit arong panahon na. Pertig yung paita, no? Dita gusto nga ang atong mga tigpaminawan karon usa ninyo adto magpa-advise Vicente Soto nya ang mga tanod tuaras gawas nagpahimutang ato da please kadalanan mga kaigsunan. So likayan ta ang ato maghihigala nga gikabalak ang sakit bisag unsa pa na diha mga sakit labi na gyud maghihigala ang stroke kanang atake maghihigala sa kasing-kasing kay peligro kayo dako kay gasto unya basin pa maghihigala og di ta kabtag Pasko. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mapalit sa inyong mga suki butika. At the same time, there is a Yes to Health Wellness Center sa may Z Plaza Building sa may Dandiha Kusalem Dakbayan sa Sugbo. Oras, alas 3:03 na mga amigo.
0: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun istayos adid kwa di volumos! Zed Fatsera, Juan Dios Tomes,
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Kapan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
2: Asintado!
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon na usab ka natong tanan. Magasukit ng paminaw. Adlaw karon nga Martes. It's a 3 sining buwan sa Oktobre tuig 2026. Sa gihapon ako si Eric Serras Manait, pagiguban kaninyo hangtod ta sa alas 5 manginaot kung namos mayong paglawas. Mayong dagan sa inyong panghunauna. Kapiskay, kadasig ug kamaya. Gracia, gugma ug kalinaw sa kaitasan manaa kanatong tanan.
3: Exciting.
2: Asintado.
1: Kamusta ang atong mga katropa karong mga orasa? Doon ay mga pag-uan-uan nga itong nasinati, magigalas, nagkanayang lugar? Nakapalit na bagbalding tanan? Kay di ako maghihigalay na kitaan magkaigsunang balita sa Sunstar nga kining mga namaligya diris SRP double G o mga plastic o mga metal water container murag nakabantay nga duna na'y pagsaka maghihigalas ilang kita. Kay matod pa, ubay-ubay na kuno mga kaigsunan karon ang namalit o mga balde o mga drums agig pagpreparar sa umabot nga Super El Nino mga pariente.
2: Asintado!
1: So, doon ay mga naminaw. No? Makaingon ta maghihigala nga nisanong sila. Nining, ingnon ta panawagan sa presidente nga kinanglan, mangandam na ta maghihigala nining nagsingabot nga El Nino. Ibao ba mo manghihigalas? Nabasa na kong balita, diri matod pa mga kaigsunan nga ang pagpamaligya aning amotong kisay tag-iya ani no kining namaligya og mga plastic og mga metal water containers sa may barangay San Roque, Talisay City na kabatyag siya nga dunay pagsaka nas ilang kita gumikan kay daghan ng mga namalit og mga drums, mga water containers magigalas tindahan nila sa presyo maghihigala nga ako nakita diri ilang mga produkto. Kini kunong 200 liter blue plastic, kini siya tanawa kini basig na amoy planong mamalit og iunay ni kadagko nga mga drum. Kini kunong 200 liter blue plastic container kaniadtong wa pa kayo maghihigalay halin 1700 ang presyo. Ay karon kay ni solbong man manghigalang di man niabot na kunog 1900 mga amigo matay na kuha po. Kaun sa bapag pagkausahan ni Uminto mag 200. 1700 ni kini. Ako gipakita din ninyo. Taglibo man tuod po ni. Tag 1700 ni kani adto. Karon manghigala nga si presidente Bongbong Marcos. Nanawagan ang adtos publiko. Nga kinanglan magandam-andam na taan ng pag-igoon niya sa simba ko Super El Nino. Magandam tagbaldi, drums ug uban pa, aron kuno mo'y katipigan mo'y ato magigalang kasunag tubig, daghang nang namalitan eh. Kini siyang 200 liters nga drum. Sus, ang presyo sa una tag 1,700, karon iabot na magtag 1,900.
2: Asintado!
1: Kunyag ari po kag mga metal containers mga kaigsunan, inimputaw, no? Metal containers, mga igsoon, nag-remain ko no gihapon, nagpabili ni presyong tag 600, o niya ang 1,000 liter ko no, nga container, sus, grabe ha, mahala, 9,000 pesos po ang usa. Ha? Mahal din yung 1,000 liter container, aning metal, nga, kwan, no? Container, kaya 1,000 liter, aning mga igsoon, tag 9,000 ang buok, sus. No, di po gumupalit maghihigalag ingon ana kada kong presyo ay. Kini hinuong drum nga blue, pwede ra ni. Ang kining drum nga blue 200 liter ni. Kamo mangutana ko ninyo sa inyong pagligo, tagpila ba ka litro ang mahurot ninyo? No? Kay kining ingon ini maghihigala nga blue, kining dako nga container akong ipakita ron. 200 liters may sod ani double G. So, sa mga kaigsuunan tang nagpaminaw karon, kung doon na mo manghihigalay anak nga tulo kabuok, kunya na ang bana o asawa, so lima mo tanan, mo gamit mo ingon ini manghihigala nga drum, 200 liters nga container drum, makaabot baka usa ka semana?
2: Asintado!
1: So mga nagtanaw na to karong orasaw sa inyo manghihigalang tanaw kining ingon ini nga 200 liters. Mauni ang tag 1,700. Kani adto karon tugod kay ni saka magigalang diman kay daghan ang namalit kay igsunan ang presyo tag 1,900 na.
2: Asintado.
1: Niyadto magigal ang Birnes, o wa ko kalimot. Birnes man siguro to siya, or Huibis ba. Ni litok ko magigal ang abot og kanus ato Sir Gadig, naka hinomdom ka Sir Gads. Niyadtong nakalabay nga Birnes or Huibis ba to? Nagisgot ko sa kong programang Solid Impact nga nakauna-una ako magigalang mupalit na dito drum. No, kay dito sa balay, ito naman ko dito yung drum, tulog kabuok, pero dili ingon ni kadako. Itom ang color, pero gamay-gamay ani. No? O niya, tungod kay atong gi-anticipate mangigso ng pag-igo aning El Nino. So, naguna-una ako magigalang itong Sabado nga kining mo, palit ko. O dugang extra nga drum. Aron kasudlan akong tubig kay di magyud magigala madak bisag unsaon mga nakasuway na magugligo tubig uwan sa diyang dito ko natug og Ulango Island. Ni bisita ko Ulango Island unya nangaligo mig dagat dito. Naon sa ba pagkaunsa magigala nga human migligog dagat do na magigalay kinini ang kaliguanan dito nga bayad-bayad ba pag ligo nako. Unya na nabon ko perti man danguga sabon. Ikaw di man siguro ni tubig nga gikans MC or kining tubig nga gikas Deepwell. Ikaw sa maning kuana tubig nga mura maglain siya tubig kuana sir uwan ikaw na mura gidangat. Well ni sabot ra ko kay Islas Ulango. No? Ya kitang di ang mangigala sa mainland Cebu. Di ata syudad wa man ta maana og ligog tubig uwan. Mona nga akong ga plano, bahalag dako kong mabayaran mga exhaust MCWD, importante nga simbakog muabot ang panahon. Nga maputol ang supply, magsige nagkaputol ang supply sa MCWD, na ako'y magamit nga tubig hapon. Mauna plano na ko na ito sa Bado. Naon sa pagkausa, nag-viral man. Kining pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos dito pa sa Singapore, nga mamalit ko ng balde. Kaya ron ko ng kasunag tubig maghihigala, agig preparasyon sa pag-igoon niya sa Super El Nino mga parinti. Karon tanawag ko sinitabo. Di apatas adlong Martes? Ang botog, napa ba kay Baldi mga exhaust kaking? Napa ba kay Baldi's Unitap? Napa ba kay Baldi mga exhaust 168? Napa ba kay Baldi das kay Sano? Og mga drums mga igala kay karon ang mga tao mura mag nagpanic buying.
2: Asintado!
1: Ha? Ang kita mga igala diri nga, well, di kay magpaapupa, di kay magpada mga exhaust tama. Relax lang ta. Pero, ang boto, ganong ang uban mga kaigso, nagsige pa mag-uwan ron. No? Nagsige pag-uwan, actually. So, di pa yun angay medyo kabalak anatog maayo. Pero, maulagi na. Huwag man po mag-iigala ko mo mangandam ta. Pero di ang mag-iigala, nagsige pag-uwan. Ang boto, kamo di ang mag-iigala, nagsugod na magtigom aning tubig na gikans uwan mga kaigsoonan. Kaya na mo'y balding na palit. Di ah, karos karbon, ang akong amigo nga na maligya das karbon. Di ah, iyan na nabantayan nga, namungi-ngi na ang mga baligya nga mga balde dito sa karbon area.
2: Asintado!
1: So, mangutana ko di ninyo, kamo mga pinanggantig paminaw, nakapalit na ba mong balde? Kay gwa pa mo kapalit og balde, hala sugo na mong palit. Kay, basi pa magigalag mo, samot og mahal ni. No? Di maniingon magigala nga pagpa-rattle niya, pagpanik ninyo, pero og pananglit mga kaigsunan, og naamo magigala dito igo-igo nga pundo, bisag usa lang, no? O, duha ba ka? Ang uban, mamalit na magtaglima kabuk balde. Ang uban, magigala, mamalit na magtagtulo kabuk mga drums nga. Oh, mamahin po din tao mo sa uban, oy. Wa para may sildo. Well, mao man ni og magisgo ta magihigalag preparasyon ang ubang mga nasod nga kining El Nino ha di lang ni ingon sa Pilipinas lang ni igo. Even in some other countries mangigala giigo na pud sila ditong kainitron. Pero at least pinahimutang ang ila ditong preparasyon. No? Ila na lang gi-anticipate daan because ang El Nino di man lang ni kay karon lang ni igo. No? Ang Pilipinas, giigo naman ng El Nino kaniyanto. Ang problema lang yun po, gumikan kayong atong mga politiko, no? Mga kaigsunan, wa kayo makatutok sa pagpangitag solusyon sa ingon ining klaseng problema, ilabi na mga igsuog doon ay El Nino muigo din sa tua. Kay sagad mga higalang solusyon, mga banid solusyon man. mga temporary solusyon. Da? Di man manghigala pang long term na ang ilang mga solusyon nga ipatuman. Akining balde lang for example. May lagmanghatag maghigalag balding gobyerno pero di harabag kita kutob. Kaya every manghigala, doon ay El Nino. Of course, minus ang pag-uwan, magpasabot nga o doon ay El Nino, wala nag-iuwan. Nai-uwan gihapon, pero minus na siya. Manghigala. Now, kining balde, mahog na kuno ni manghigalag national symbol every time nga doon ay El Nino. No? Mauna, mga kaigsunan, ang ato maghihigala nga problema. Kining mga balde nato, kining mga kabo, imbis at turonis, banyo maghihigala, sagad makita nato, tuwa na. Ato nang gipa, linya ditos gawas, kay tuwa mga igsoon, nagsawd at tagtubig uwan. Ang uban pod, nagbit-bit og balde, kay naguhat og rasyon sa tubig, gumikan kay dunay El Nino, mga kaigsunan. Usahay magigala, makatawa. Usahay magigala, makahilakta. Ingon-inin lang bagyo di ay, ang mga pobreng Pilipino. Nga every time, og doon ay mga ingon-inin klase nga mga phenomenon, no? Kita lang dito ay maglumbaan, nagbit-bit sa mga balde, maglumbaan, nagbit-bit sa mga drum. At to magigala, linya, kilids, kalsada, kinagwat og rasyon stubig, samtang ang mga dunahang politiko. Nagtanaw lang nato, nga wa gyud maghihigala kaluoy sa mga tao.
2: Asintado!
1: No? Huwag imong imagine on maghihigala. Di ba? Tanawa, ugun sa inaitabo niya ito mga nakalabayng buwan sa dihang nagminus ang supply sa tubig sa MCWD kaigsunan. Matag barangay, magwat maghihigala grasyon.

Linyata mangigala dito sa Daplis Kalsada, ipalinya na mangigala mga drum, mga balde kay buhusan ng tubig, mga exhaust, bumbiro, kay ito ay tubig, mga rasyon na tubig. Kita rin yun. May magsigiging unini, naka-experience ba mo, ana? Ha? Kaya kami mangigala dito sa among village po, ingunana po, hapda doing tubig, mangigala sa bumbiro. Kay ang asosasyon, wa naman yun. Reklamo naman, tungod kay ang tubig mangigala, wa naman kabot sa amo. Mon mo tingon dito ang presidente na mo sa asosasyon, o niya mo ingon dito nga, oy, di na na pwede, mo request na tag fire truck, pa-deliver tag tubig diri, request na tag water tanker. Pero kinsa may sagad mangigala nag-antos o ingon ini. Ang kita mangigala di as middle class, paingon nga tos pobre. Pero gari ka mangigala as mga dunahang politiko. Og wa magani sila tubig dito. Sekreto kayo magigalang manawag og bumbiro niya hat diring balay na mo sa ka fire truck. Lisoda no. Every time nga mo deklarar og El Nino. Murag kanunay mga kaigsudan makurata na atong gobyerno. No? Ang dako pangutana mangigala ingon ini nila bagyod. Ingon Sir Gadi, huwibis to. Salamat Sir Gadi sa pagpasidaan. Huwibis nito, niingon ko nga plano ko mapalit magigalag drum. Oo, salamat Sir Gadi. Mauna, nakapalit na ba mo? Ako, pag yung kapalit, huwag na yun. Kaya doon ako'y gilakaw magigala sa Bandog Domingo. So, huwag ako ka adto magigalag tindahan aron pagpalit og drum. Hangtod nga ni Sultan Las Bongbong Marcos, mga kaigsunan nga. Mamalit na ta, mag-andam na ta og drum, mag-iigala, ingon-ana, ingon-ini. Now, kung kini mag-iigalang Super El Nino mo'y muigo yun, di amo kayo nabasahan dere. For the information of everybody, ang El Nino watch ba? Ang impact, tibo, kalibutan, mag-iigala, karong si Manahan. Usa dito sa gitanaw mga kaigsunan, kining food security. No? Ang pagkaon yun, kay lisod man ni mangigala og muipikto ang El Nino onya ang mahitabo ang mga tao mangigala magminus ng pagkaon nila unsa na may buhaton in town mangigala sa mga tao. So number one mangigala ang pangutan-on kining ato mangigala ang gobyerno og kumusta man ang food security sa Pilipinas once muipikto naging maayo ng El Nino. Yeah? Now sa report nga ko nakuha diri, ang Malaysia nagpatawag nagtigom sa regional body sa ASEAN pag-discuss mangigala nining Hays dito sa Indonesia. Nag-discuss na sila kalabos preparasyon aning El Nino. Onya sa pikas gabahin di apod nitingog mangigala ang Myanmar. Ang Myanmar usab mangigala ni pasidaan ngadto sa ilang mga citizens. Ang Myanmar nga kinahanglan mag-expect na ta nga dunay mga pagputol sa supplies kuryente, dunay brownout as the electricity grid is strained by an unseasonal heatwave. Authorities blame on El Nino. So, kung unsa mga igalay atong nadunggan nga mga tambag, gikan sa nagkaring ahensya sa gobyerno, maupod ning gipatuman dito sa nasods Myanmar. Pagpangandam, o saniana mangigala pasidaan sa pagtumaw unyas brownout kaigsoonan. Now, kining epekto sa El Nino, kay grabe man ay kainit, ang temperatura mangigala musaka magigmayo, so grabe kayong electricity consumption. No, mga igsoon. Pero ang problema, anak, kung doon ay brownout mangigala, ako bitaw, mura nakabantay ko ba? Nga, nagsige mangigala gisgot ani mga kaigsoonang El Nino, Super El Nino o sa panadiha. Unya ni boom pug maayo ning pagpamaligyag solar karon mga amigo. Nakabantay ko mangigala nga di ay kining mga hulga, mga threat nga sama pananglit kining mga karaang tao. No? Dili sa ingon pag-unsa, pero kining mga karaang tao nga una pa natusduyan, mga tao na itong 1950, na tao na itong 1940, tagsararabagay kayo ani nila mutuog El Nino.

0: Ha?
1: Tagsara kayo ni nila motogil ninyo. Kay sila naniguwang nalang kuno ani kalibutan na og panalit mga kaigsunag doon ay ilinyo, di kuno na may tabong way uwan. Well, ilaha po na mga kaigsunan, pero base sa mga eksperto, niingon sila diri magigalang atog yung andaman numero uno ang food security kung paigo bakaha og mulanat og taas-taas kining huwaw sa ato maghigala. Now, karon di ang magigala ang Myanmar niingon, ang diris Pilipinas, si Sharon Garin sa Department of Energy niingon, the government was preparing for a higher demand and the possibility of hydropower declines gumikan sa kainit o kining huwaw nga muigo sa ato. Kini kunong maong appeal, hangyo ngatos publiko, aron kuno sila ma-aware o at least makasugod na no, sa paghunaw na unsay maayong buhaton may labot tas paggamit sa enerhiya. Ang International Monetary Fund usab, IMF, ang pangu mismo nga si Chief Kristalina Georgieva, mitugaan sa Agence France Press nga very concerned siya aning impact unyas El Nino particularly sa food security. Yeah? Niingon mangigala ang taga IMF nga sila nangandam pagtanyag unyag suporta sa mga nasod nga maglisod unya pag-absorb sa impact aning El Nino ug usa na niya ang Pilipinas. Ang United Nations Development Program ni pasidaan usab ni adtong Domingo nga kining combined impact sa higher borrowing cost, kining pagsulbong sa energy prices, taas nga beros kuryente o kining powerful El Nino, kini manghigalang tulo o sa kunon ka perfect storm nga more manghigalay hinungdan nga di ay tens if not hundreds of millions of Pilipino or baka millions of people adto gyud paingon sa kapobrehon mga amigo.
2: Asintado!
1: May tagdi tama apil ani oy. Ha? Kay ang United Nations Development Program ila naman ditong napaglantawan kining tulo ka mga giingon tang problema tulo ka mga kining di po niingon katalagman kung dili tulo ka mga problema mangigala numero uno ang higher borrowing cost sige pangutang unya grabing interest mangigala ana aron lagyod mga kaigsuran pagpasurvive sa mga tao sunod ang pagsakas bayronos kuryente kay mosulbo magyudig maayo sunod kining powerful El Nino gitawag kuno ni mangigala nila dito or gihulagway kini nilag perfect storm that could throw no? Tens, if not hundreds of millions of people back into poverty. Sus, por vida. Kunya, kita deres Pilipinas, gadaan at ang pobre. Musamot yung tagkatiorok ng tos kapobrehon ani. Kunya, may lang nakadawat magbalita.
2: Asintado!
1: Ang problema, mga igala, ang nakadawat magbalita, kongresista, senador, og ambot lang kang presidente. Di magyod mo angkor magigalang taga Palacios Malacanang nga nakadawat sila malita pero ang mga tao di na di mo to. Tanang politiko ng mga kalyados administrasyon na magyod magigalay na dawat mga kaigsunang bahin gikans mga buaya kay perte magyod nilang piestas kwartas katawahan magigalaw niya karon di ingon ini gaba na ni ha? Gaba na ni mao na ni manghihigala dito'y gaba nga ang problema mga kaigsunas gaba di a paingon nato o niya di a manghihigala mga paimuslanon mao ra bagay makalingkawa sinoon
2: asintado
1: mao ra bagay dinoy masifty mga igsoon na ambot manghihigala kining ato mga kaigsunang panggobyerno mao ra ba manghihigala og moingon lang sila nga sige wa matay malaing mahimo saura lang ng tubig sa uwan no. Pagita lang mo balde, kamulay bahala dito ako nos filtering. Imnala na ninyo yung tubig sa uwan. Amo man ang i-filter unya. No? No? Pirteng paita ang planos gobyerno magigala panahon nga dunay mo igong El Nino at torta paingos balde.
2: Asintado!
1: At torta paingon magigala dito karon sa mga pasalig nga ingon ini. No? O niya, di malang kay tubig ang gikinangla na to, apil pang pagkaon. Inigigo, magigalas El Nino, patay ang mga tanom. O saan man ni na to? Ha? Sige lang ta magigalag import o pagkaon. No? Inigigos El Nino, patay magigala ang mga tanom. Kabantay mo magigala sa mga nakalabay nga simana or antong niaging buwan? Nang interview ta magigala o mga mag-uuma? Perte nang dagkuag siak ang mga basak nila dito sa Bohol? O niya, niya to pa to niaging buwan? Bubintaha ganiron kay doon ay pag-on-uan. Nang inigbalik, mag-inigbalik sa ting-init. Kay niingon ra ba magigala ang Climate Change Commission? Nga ang kainiton magigala once muigo na ning El Nino 45 degrees Celsius kuno.
2: Asintado!
1: O niya, tagpila ramay sagad magigalang kainiton nga itong ma-experience sagad din sa Sugbo. Naas mga 35, 34, no? And sometimes 36. Pero kining giingon sa Climate Change Commission nga ang temperatura o daan na sa peak ang El Nino muabot kuno 45 degrees na yati na. O sao di malang yung tao na? Ha? Peligro na kahit ang magawas, anak. No? Inigabot, mag-iigala ng 44 to 45 degrees Celsius ang temperatura. Pila na may heat index sa tao, anak. Ha? So, mauni mag-iigala ang ato ditong concern. Mga kaigsunan kay, di ba magsilbi ni? Nga, every time mag-iigala, di ay ngunini nga mga problema. Ang atong madunggan gikan mga kaigsunas, mga ahensyas gobyerno, for example, si Sharon Garin sa Department of Energy, naingon siya mangigala nga kinikonong karisgo sa supplies kuryente diri sa Visayas, mga kaigsunan, hangtod pagyukunong istuig 2027. O niya, ang solusyon, mga kaigsunan, paparating na, no? Padong na kunong muabot ang solusyon, pero adto pa ni istuig 2028 so kunong matagamtaman sa Sugbuanon. Ha? Ispoko muna. Ingon ining klase manghihigala nga sekretary sa Department of Energy, pasaligan lang ta mga kaigsunan nga imong kabalaka taga Sugbo. Ay imong kabalaka mga taga Visayas. Kay amo na nang gipangita ang solusyon. Ang solusyon ay paparating na. Kanos amo na moabot, madam? Mga 2028. Uy! Kabati ba po na ni? Sagdi lang. Kaya at least moabot ko ng solusyon 2028. Atol po magigalas pagbiyang bongbong. Kano saman mo biyang ato presidente? June of 2028. Onya mangigala niingon ang Department of Energy nga ang solusyon ko no. Ano yung problema sa supplies kurente kaya magsigig brownout from time to time, muabot ko no mangigala ning solusyon sa 2028. Sa 2027, magsigig pa ko no gyapotag antos sa brownout kurente. Teka, no, saan mo na ilis das garin, oy? Di naman ay magsilbi, mangigala nga kita diri sa Sugbo. Gibalita, pag yun ako kaganiha, mangigala nga ang atong inflation perting pagsaka. Di apa mangigala ay berunos kurinti, nisaka na po mga kaigsunan. Ha? Ang electricity spot prices in the Visayas and Mindanao soared past 12 pesos per kilowatt hour in September. Nisaka na po ang botog pila na po'y mabayra na to's kuryente aning kalakiha.
2: Asintado!
1: Diyan ay mangigala sa kininiang Freeman karon. O kini mangigala mo patik ni newspaper ugma pohon. O sa gibutang diri mangigala sa nakuha na tong kasayuran. Niingon diri mga tigpaminaw nga ang kinikono mga kaigsunang electricity spot prices and in the Visayas and Mindanao soared, nasa may soared, nisaka, nisulbong, past 12 pesos per kilowatt hour in September, matod past Independent Electricity Market Operator of the Philippines, mga kaigsunan. In the Visayas, spot prices rose by 5.2% to 12 pesos and 42 centavos per kilowatt hour in September, gikan sa 11 pesos per kilowatt hour in August. Ah. Nya kini manghigalang ingon ining spot prices, I don't know i-appeal pa baka gwa pabilabot nini mga kaigsoonan ang kini manghigalang generation cost or unsa pa na diha manghigalang mga very technical kayo gikan dres in GCP. ERC, bla bla bla, nga makita ni mo mga keksunas, resibo ni mo, perting daghana, mag-iigala mga bayronon di ang gagkikwinta. Libuga naman yung tao ni, nagsige naman nagsakang kuryente. Ha? Nagsige nagsakang kuryente, magsige tag brownout, di apo MCWD, nagsige pong pasidaan nga magdaginutag tubig, kaya nagsige na pong kapahong mag-iigala ang servisyo nila. O niya po naan pa mag-iigalas inflation karon. Ngang Cebu City, perting taasa ang pagsakas inflation. Misamot o kagamay ang balor sa kwarta diris mga Subuanon. Unsaon naman lang yung tao na ito ni Muraman manghihigala at nagimaldisyon. Napakay ganahang manggasto karon sa mga nagpaminaw na ito maghihigala ng mga katropa. Napa ba mo maghihigala interest in town nga mo gastos kwarta or tipigan na to ni o saba naglibog na ta pero ang putay mahimo mangigalang dita mo gasto kay amo tay bakaon ang problema kay mabalaka na tong mo gasto kay niganto na to magigalas merkado ang 500 pesos na to perte lang gamaya.
2: Sintado.
1: Kada ba bitaw magigalang mangumpra ka dito sa carbon 500 pesos mangigalang imong gibitbit o niya karon magakaeksyon na mahibong na ka nga matay. Mas bugat pa man problema sa Pilipinas nung ka niya kung gibit-bit nga kining pinalits carbon. Nikalit lang kagamay ang kantidad sa kwarta. Samtang nagkataas mangigalang listahan sa mga palalito nimo nga di na yun in town makaya pa. Ha? Di ba? Kinsa man mangigalay ting Antonio carbon everyday. Ang 500 pesos karon tanawa mangigalag unsay naas balita diri sa Sunstar. Sa Sunstar Cebu karon buntag ang gidiscuss dako kanang buntag sa atong programang Solid Impact Metro Inflation Rises. Pinakataas Cebu City. Katawaan latas mga Tagalog ani. Kay dito mangigalas Luzon sa NCR or Metro Manila di man kayo taas ang inflation dito meaning murag ego-ego pa mga igala, kaya-kaya pa silang konsensya, kaya pa silang bulsa ang paggasto tungod kay di pa kayo magigala feel nila ang kadako sa inflation, ang kabugat sa inflation. Ang kita diri, 500 pesos na to, 1-2 carbon. 15 lang gaana. No? Imo na dito mga igalang mabatsyagan ang kabugat sa gravity sa Pilipinas sa problemang gihambi nini kaigsunan. Naa kay taas kang listahan. Pero inigabot dito sa merkado. Imo ng Pilipilon. Asa may unahon akong palitan ng yate. Nga di man dito pa ego na akong kwartang gibit-bit.
2: Asintado!
1: So, mas taas pang imong listahan kaysa imong kwartang gibit-bit paingon dito sa pagpamalingki mga kaigsoon. No? Ang problema lang po mag-iigala kaya mag-hisgot ang inflation. Hisgot o bahin mag-iigala sa pag sulbong aning inflation mga tigpaminaw. Ang mga nag-compute ani, wako kay Bao, o sila naka-feel ba podcast inflation mga tigpaminaw? Because every time nga sila magsigig blansi aning inflation mga higala sa Luzon, Visayas o sa Mindanao, kinay mga tawana tuwa dito sila mga di-aircon nga mga opisina. Ha? Mauni mga higala problema o ang tinuod mga kaigsunan nga pangutana, kining mga naghimo-himo aning inflation karon. Na feel ba kapod nila ang kalisod sa pamulsa mga igsoon?
2: Asintado!
1: Kana mga PowerPoint presentation mga higalag unsa pa na diha. No? Mauni mga higalay dakong pangutana. Og sila mismo. Muingon mga kaigsoonan nga mauna ni ang na sinating inflation tinuod ba yung kana? Or pasang awa ra na siya? Unsa man gyud sa pagkatinuod ang kahimtang sa ekonomiya sa Pilipinas? Palihog ko, no? Mga congressman, demand mo So si Luma sa itong mga congressman ron, oy. Hilom kayo nga itong mga congressman ron. Dali kayo maghihigalang isulti nga kaya pa kuno. Ha? Pero problema maghihigalas pagkakaroon, lisod na kaayong kahimtang sa itong mga kaigsonang Pilipinon. Di ang mga higala yung swildo nga ugma pohon pitsa 14,582 na. Gikan sa 540 kay karong adlawa. May katapusan ninyong pagdawat og 540 mga higalang suhulan. Ugma pohon 582 na, praise the Lord. Exciting! Ah, di ba? Oh. Ugma pohon mga higala starting tomorrow pang duty gin mo. Kay pizza 14, effective na ang 42 pesos mangigalang uminto sa inyong inadlaw-adlaw nga suhulan, Dirisugbo. So, karon mangigalang adlaw, pizza 13, mo'y katapusan pagdawat sa 540 nga adlaw. Ugma pohon, 582 na. Pero maulagi po na, mga kaigsonan, bariyang-bariya rani siya. Na? Unta mangigala ang swildo, ibase mga kaigsonan, diri maghihigala sa kahimtang sa kining tiyan sa mga tao. No? Ang problema, maghihigala kay kining mga naghisgot o nagtakol bahin sa atong swildo, mga busog na mga tao, dagko pa yung swildong gidawat gikas gobyerno. So di yun sila ka-relate ngadto sa mga pobreng mamumuo. May labot ng gihatag mga kaigsoonang uminto nga swildo nga sentimo lang ang kantidad, mga amigo.
2: Asintado!
1: Si Arnold Banlangit, nagpaminaw na turong hapon na, Chang Sifo, may hapon. Kana si Garen, pirting tamaa po na ng bayhana, di raba masabtan ang explanation labaw ng presidente. Di dyan kasabot mag-English-English, yan, nonsense. Ituok na taghinahinay aning mga karaho, maunay saktong pagka-istorya. Ikan Chang Sifo, si Boy Tagsip, maayo lagi unta nga ang nakadawat og malita, mga kurap nga politiko, ang gabaan, maamong man ang mga kabus nga mga Pilipino. Mauna. Alright. Si Phil John Padilla, Sir Rick, 1983, nag-El Nino, 9 months kadto. 1983 ko no. Ingos Magdo Tabuada, last 23, 24 idol, nag-El Nino, manpunta ato. Nagminos gyud ang tubig, nagpundog gyud ko ato og mga barato. Or nagpundog gyud ko og mga baro na malit ko. Nga magduta buada si Dino Nunes. Mayong kawanon. Sano, great lang gyapon ko sa Nunes og Ulan-Ulan Family Dres Kaboy Clarin Bohol. Sir Gadi, ingon dres si Sir Gadi, mosaka ang dinggi ani basta masayop ang pagtipig sa tubig. Mauna. Ano paborito maghihigala dito sa mga lamok? O niya, si Arnold Banlangit, on sa may pagpangandam ni BBM. Ingon si Tata Zerda Lasierda. Hi, Sir Eric, solid listener ni mo. Akong bana, buntag ugapon si mong programa. Shoutout ko sa akong bana, si Edwin Zerda Tutulan Dawis Bohol. Uy! Pagpaminaw ninyo di akonos Tutulan Dawis Bohol. Ni Edwin Zerdi or Zerda. Ha? Okay, sige. Tata Zerda Lasierda. Among ni classmates University of Bohol kaniadto ma'am nga Lasierda puy apelyido, no? Taga Cagayan de Oro man siguro to or taga Butuan ba to siya. Kauban ako sa University of Bohol sa kurso nga political science. In fairness, manyag pod basta Lasierda.
0: Exciting.
1: Igon sa kamo ato. Ang pagpaminaw ninyo diha karos Tutulan Dawis Bohol, ha? Okay, onya Francisco Bihagan, may hapon sir. Ako nakapalit kong upat ka buok anang blue. Tag 1,450 pang buok. Mao'y gamit na mo sa tindahan. Oh, okay. Grabe no, onya karon da katropang Francis Bihagan tag 1,900 na. Si Glenn Mohado nagpaminaw. Sir Gadi, may guandera ang huaw. Mag-unsa man ang balde or drums kung wala na'y makaos nga tubig. O, lagi po na. Ano'y akong gitanaw, Sir Gads, no? Pila kabuan ang atong pag-anto sa huwaw. O niya, for example, sa akong bahin, unom ra kabaldi ako. Or lima. O niya, wapay labot ang mga planggana. O niya, taga-adlaw ta trabaho. taga-adlaw ta mangigala gamit og tubig. Kinomdom ko mga kaigsona na itong bagyong Odette. Sa diya, magigalang gigo tagbag yung audit double J at tuntuig 2021. First time ko magigalang nakasway yung ligo nga ni Patong ko magigala dito balde.
0: Exciting!
1: First time gito na ko dito source banyo. Naligo, wang po'y makakita na hinog maligo tang ni Patong tagbalde. Pero matay bakikawa gini noon. Perting pagkabakikawa. That was 2021 sang giigo sa diyang giigo tag kanang audit. Kay kanto pagigo audit pao man magiga lang pipila ka mga supply sa tubig ato sa MCWD. Onya inuras man magiga lang agas ato di man magiga lang kanang ganahan ka mulisus gripo mo agas. Onya apil pa magiga lang ditong gasolina. Sos karon tungod magiga lang kay way klaro pang supply sa tubig sa MCWD. Onya sige pa to brown out. Kay ang bagyong audit ni Igo mag-iigala December 16, 2021. Ha? December 16, 2021. Nakamisa lang tagkausa sa Misa de Galio. No? Mga kaigsunan, suswa na. Pirti ng kusuga. O niya, wakay ko mabalaka mag-iigala sa niya ni Igo ang bagyong audit ni Cebu City. Nagibati ko kabalaka, pero tungod kay ang building sa apartment, simentado man. Pero namay, naman manghihigalay, bintana. Sus, ang bintana, mura ganyan ito maghihigalag laksiyon sa kakusog sangin. Pero wala yun, ampun lang ko ato. Nga maundang na manghihigalang bagyo, gikan sayo kay kung nanihapon ato gud. Nanihapon akong sayo kay mga alas 5 manghihigala, wala na yun, pirti ng pagkakisduma atong bagyong ulit. Alas 5 imedya, dito na ko manghihigalas kwarto. Wala pa mapawang ang supply sa kurinti ato. Dito na napawang manghihigalang kurinti mga alas 6, alas 7 ba to. Wa na, kusog na kayo. Wa na, kining balakan ako kay magtingog na magigalang hangin. Sus, dito, pwerte alas kusoga na alas 7 imidya, alas 7.45, alas 8, kusog na yung kayo. No? O niya, hantod alas 9, maog yapon. Pero kaloyos, Ginoo, mga alas 10, mga igsoon, nakatog na ko. Pagmata na ko, magigala, pwerte yung mingawas, dakbayan sugbo. Wa gikisaw. Nisaka ko dito sa rooftop, nanimaho, manghihigalang dahon-dahon. Ang tibok, manghihigala palibot na mo. O niya, paglilin ako dito sa bus, wa na makita ang mga sakyanan. Ang motor o ang mga sakyanan ng ipamparking, kaya silingan na mo manghihigalang tibok ditong atop, napalid, paingon dito sa parking lot. Mautong, hinungdan nga, wa na. Ang tubig, supply tubig, wa na. Di na mag-iigala mo agas ang gripo. Dito ko nagsugod mag-iigala ang ligo nga mo patong kong balde nga 1-2-3 mga ka-exor. Pastilan, raitag yun. Kanang ito, maligo ka nga bason mga ka-exor nga sa kakabuang imong buhok. O niya pagkahuman mag-iigala, basa na tibuklawas ni mo. Gikan kas pag-shampo, manabon lang po ka. O niya pagkahuman, dito nagsablig mag-iigala pagkahuman gunis tuwalya. Grabe yung daginok. Perte mga lesa, ambot lang, diin mo mangigala sa onas bagyong ulit. Basta maog yun ang problema, basta gingunini mga igsog doon ay mga problema, bagyo, linog, or baka El Nino, basta mawagtang ang supply tubig mga igalas MC. Kaya mukat yung agis mga taga Cebu City. Yes, John Sukwahi, hapon, may hapon mo si Rick. Sipa kayong XFM dress Toyota Mabulo. Si Boy Igmat, samot na taanig ka pobre mo si Rick. Oh. Ikan mag-iigala mo John Sukwahi. O niya, PBBM, palit balde, basta mag-sound uwan. Gikang Ray Paco Obis. Okay. Yawa, no? PBBM, palit balde, basta mag-sound uwan. Makram James, o Nanay Mirna, may hapon. O niya, kininiag, asa ko to anang parating na ang solusyon, sir. O naapay solusyon, ato ra untang Lunes. Shout out ko sa ako mga kaubam, Dres Tappers, Clother, Cordoba. Si Flor ni. May hapon ni mo diya, Madam Flor. Dere ko na ta mag-iigala sa YouTube. Kumusta ni mga viewers na to sa YouTube? Si Elina Natulia, may pagpaminaw. Og si Glenn Ongraya sa Aguanta Party List. Anya Edgardo Umbahen, good PM sir, watching live YouTube from Clarin, Bohol. Uwan kayo kami diri. Dili mi mahadlok kay naa may daghang source og tubig kay bukid by badya mi. Kalois Ginoo. Oh, ay kumpiyansa Edgardo Umbahen. Di ko na sila maproblema dito sa Clarin, Bohol. Kay day daghang source kuno sa tubig. Anya ato lang ng isalik sa Ginoo tanan. Si Rinaldo Sinoy, binata na nga solusyon si Rick. Wa na jutaan eh. O niya, niya ang mo-deliver si Rick katong giyatag nga dwarf or mini truck. Ang problema, anak nga balde si Rick, anak po puyo ang lamok, anak, dinggi na po na. Ikang Glenn Ongraya. May nga po, katropang Eric, kung mauna malang gani, hindi lang ko mapalit og balde, mapalit lang kong baril nga blue, huwag na itabon, kay kung balde, huwag itabon, kuya po'y ang lamok, narabay dinggi ron, correct. Tinoda. Ang Ireland, o saan eh? Ask about ana sir, ayo ma-stress rata, wa man sila kabalo. Ang predict baya sir, daghan daw mamatay globally. Correct. Mauna mag-iigalay sulti sa mga nagtuon aning El Nino. Si Noy Binoy, sir Rick, katong siyam kabuan nga huwaw, wala man mo ingon ang presidente palit mong balde. President Cory or FVR ba to? Okay. So, diba? O sa itong tuiga, Noy Binoy? Mayo ni si Moises Biludi. Mayo ni sila. Si Attorney Ron Ver Bualat o Supervisor Victor Yamson, si Rick, naamin ni sila, naaman ni sila'y tanker truck na kapunduan o tubig. O kisa man imong gipanghingan lang. Looy kay mga butante, ang mga politiko, hayahay kayo. Wa matagmaw sa kawas kwartang mga tao. Awa next year, ang planong pinklawan. Si BBM na po ang impes nila para sila na po'y muhari-hari ang mga pink. Okay. Randy Puhas, madag-umong hapon si Rick. Naminaw may dress may GV Hardware sa Lumboy, Inabanga, Bohol. Si Irma Serva Garces, may pagpaminaw sa Karkar. Nakapalit na kong 5 ka-drum, sir. Tag 1,700 ang presyo. Ta! Ngandam na siya, 5 yung ka-drum ang ipalit. Si Rick, may hapon, 13 na pag-drive o taxi. Kay mahal ang gasolina, o niya mahal ang palaliton, o niya way ginansya. Unsaon naman ni Sir Rick, gikan sa Ego Taxi. Sus, luya po din taon. O niya, unsaon naman ni, musarindi rata, or padayon niya punta. May hapon katropang Eric, tigom ko danog basiyo sa Santon Gold Coffee Mix, kay katulo sa sakadlaw man ko mag-inom from Undo Maranga sa Cool Taxi. Sige, kumbate ka ng Santon Gold Coffee Mix ay gilabay ang sasye ni anak kay mag-raffle tapon-pon. Iking Mara, may pagpaminaw to Bert Bartoloy, may pang sisig kay Nay Otok, si BB mo agyod. May pa kunong sisig kay Nay Otok. Huh? Carlo de la Victoria, may pagpaminaw sab. No? Dari sa YouTube, nagpaminaw na to karong hapuna. Anyway, inigbalik na ko mga kaigsunan, ako mag-iigalang i-discuss. No? Di aman mag-iigalay politika diri mga kaigsunan, ako lang po ni... actually, murag... Taliwa aning ingon ini ba manghigala nga mga problema ang atubang sa Pilipinas, di magid unta angayan pa magisgot og politika. Pero balita magud po ni onya ang vice presidente mangud ang nagsulti ani. Do? Atong ipakita double J palihog ang graphics ni Vice President Sara Duterte uyang osay ang gisulti ron. Tanaw ninyo? Ningon si VP Sara manghigala diri sa interview mga kaigsunas media.
2: Asintado.
1: Nga matod pa maghihigala ang VP Sara, no, no, no. I will not resign. I will never resign from the office of the Vice President.
2: Asintado.
1: Mauni maghihigala ang latest karon nga balita nga atong nakuha. Si VP Sara di gid mo resign. Nga nung mo resign man po ka Vice President. Wa may nanawagan nga mo resign ka. Nanawagan ba mag-iigala diri karon ang kontra mo resign is BP Sara? No? Muragwa man siguro takadungog mag-iigala doon ay mga nagrali-rali. Aw, basin mga kaigsunan di ay ang mga militante. Pero kini militante, di naman ang ikihibod ngan. Pero other groups mga kaigsunan, muragwa may nagsaba-saba, no? Even gani sa social media. Pero karon di ay mag-iigala si Sara Duterte na ingon, vice-presidente, di kikuno siya mo resign. Well, padayo na lang. Anyway, happy naman 2028. No? Karon pa ka mo resign nga, di anakas 2026, o niya gi-impis na ka. No? Ayun lang, resign. No? ikaw, nanawagan ka di karon, Madam Vice President, kasi Bongbong, mas may mo resign. Ay lang mo pag-resign. Kaya na ka 2028, mahukom ang katawan. Si Drake Nelson, ingon, si Lupin, gikalag na na. Kasi Lupin. Lloyd Ivan Arujado, hapon Boss Eric, si Pakay Kadres Toyota Mabulo, salamat. Sa mahina si Rick, reverse psychology ng pag-asa. Como declared og El Nino, tingwa na. Sa una pa dyan na, matod pang sa mahinay. Reverse psychology ko nun eh. Mao ba? Dexter Pabrua, good PM Sir Rick, wala man on tadyo na problema kung naay El Nino ba, kung nakahimo pa lang sila sa una pa og desalination plant, maupod. Oh, correct nin kang Dexter Pabrua. Anya karon tanawa mag-iigala. Naay El Nino paparating. Naay dagat nga perteng daghana mag-iigala di Aspir area. Pwede unta mag-iigalang imno na nato, pohon, og magnate ang tubig sa MC. O saan ta mapunin ko ang matag desalination plant? Wa agad, Ken Ilarcosa, may pagpaminaw, Ken. Ron Rex Apog, katropang Eric, shoutout me dres, may takan, ibo, sa mga Rosales family. May pagpaminaw ninyo diyang hurot. Ano oras? Alas 3.53 na, mga katropa. Atong balikans, BP Sara, karong taon-taon. Atong time check, atong oras, atong kanakanato sa atong Premium D3 Softgel Capsule.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
1: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minumog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na nga akong asilo. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ginitukar ang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: Next, Mr. Butch.
8: Dok, kung sa bagay ako sakit, dok, kung sa bagay ako sakit.
7: Doon na ba kay kwarta?
8: Wala ro ba, dok?
7: Wa kay sakit?
8: Nge.
7: Ayaw!
9: Exciting!
0: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3:57 na. Ang ato time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Santon Gold Coffee Mix. Katropa ang boy tagsip kining ato nga kuan laing kape ang Santon Plus Coffee Mix wa ni labot sa umaabot natong raffle pohon, no, kinirang Santon Gold Coffee Mix, no. Iandam ng inyo mga sachet ni ana kay usa na dito sa mga entry unya pohon magigala once mag take off na ang ato magigalang promo pohon or atong raffle. Same pod, no, sa blister pack aning atong Santon Plus Herbal Capsule kinisya, no. Kining maroon yun, no? Klaruhala na ninyo diya karong bagay sultan ako. Kay kinesia maghihigalang Santon Plus Herbal Capsule, apil o niya ni Pohon sa ato maghihigalang ipahigayong raffle. O niya, may lang po na. Kay ang initial maghihigalang gitong ni Boss is ang weekly is 2,500 man. No? Mga kaigsunan, so kumbati na Pohon. No? Maghihigala para tabang-tabang diya ninyo. At least maminaw mo, gamit mo maghihigalas produkto. Chance na makadaog pohon-pohon kalo is Ginoo. Okay? Santon Gold Coffee Mix, doon na glutathione, doon na pag-i-collagen. Onya gipatamis ni sa Stevia so wani angay kabalakan magigalang uban ato mga katropa nga nagdikidiki nas pag-inom og kape gumikan kay mo kalit lang ditong sulbong sugar nila. Kining atong kape nga Santod Gold Coffee Mix Stevia ang gigamit niini. Okay? So para sa mga katropa nato. Ato mga kaigsoon ng awagon, kato mga hilig kay kape, mga coffee lovers, arita sa Santon Gold Coffee Mix. Kay Sureball ang atong paglawas din eh, Stevia, dili ordinaryong kamay ang gigamit mga parinti. So why peligros diabetes? Santon Gold Coffee Mix, produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit ninyo sa Yes to Health Wellness Center o sa inyo mga suki nga butika. Sa tagsa-tagsa ninyo ka magadapit mga katropa.
5: Eric Serras Manait, Asintado!
10: Resulta sa King Dragon 698 alas 3 gabula. 73 kaadlaw na lang yun ay Pasko na mga katropa ha. Alas oy untop alas 4 na once again. Si Diday Asino o niya Kuya Eric wala maipalit ka drum, wala kwarta igo oras pamugas paitapon. Mayong palis ninyo diya sa mga nagtanaw karon. O makahadlok ang huwaw dilings Ginoo ang pag-ampo sa tanan. Shoutout si Rorek, nagpaminaw si Michael Mayula samtang nag-drive. O Glenn Jaime, nagpaminaw samtang nag-pickleball. O sige ha. Duwa gyud pong pickleball, at least mag-iigala pampasingot. Now, dirita mag-iigala sa lain na tong hisgutanan. Now, luya po di maghihigala ning mga kaigsoonan nato nga mga OFWs nga padong unta dito sa Middle East nga stranded man in town ni sila Double G. Padong unta ni dito sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia pero karon ang nahitabo maghihigala na stranded ni sila gumikan kay gubat pa dito. Ha? Jericho Rosales o uban pa nato mga katropa nga nagpaminaw karon. Luya baga kaigsoonan sa kahimtang. No? Imo mangigalang imaginon ba nga sila nanimpad in town nga manarbaho dito sa gawas pero ang naitabo mga kaigsunan stranded sila. Libuan, thousands of OFWs mga kaigsunan ang nga stranded. Human gianunsyo sa King Khalid International Airport sa Riyadh, no? Ang pagsira temporary sa maong tugpahanan gumikans missile attack nga gihimo mga kaigsoonans rebuilding Houthi.
5: Asintado!
10: Si migrant expert Manny Gislani niingon, kining mga affected nga mga OFWs, mga returning OFWs, ang uban nagbakasyon lang nga mga OFWs, o ang uban bag-o pang na-hire. And majority aning mga padong mo biyahe paingon Saudi Arabia mga household service workers mga kaigsoonan, mga maid, mga house helper. Diri mangigala nimo makita kinibang pagpakigbugno sa atong mga kaigsoonan nga mga kabos nga bahala mangigalag peligro. Ilagyo ditong adtoon ang maong nasod aron lang yun makalingkawas ang ilang mga pamilya dinis Pilipinas, mga higala.
5: Asintado!
10: Di tamo basol, ani nila, nga no nga sa kadaghang mga nasod, adto pagin sila sa Middle East, manarbaho, mga higala kay wala naging siguro ilain pa nga kantuan. No? Bahin po mga higala sa kwarta, maori po siguro tingali dito kaya mga kaigsunan. Other countries, mga higala, nag-hire man siguro dito mga helper pero perte pong lisura siguro ang proseso. Masayon-sayon diri sa Middle East, mga amigo. O niya, mag-isgot kag Middle East, murag daghan yun dito mag-igalang manimpad o trabaho kay sayon ra kayo ang pagsod dito, mga kaigsoonan, although peligro. Now, parehaan ni karon nga kining mga OFWs nato. Hibaw man eh nga, di ay gubat, mga higala sa Middle East. Di ah, musungasong yun sa gubat. Ingon ini, mga higala ka, ngilngig ang mga Pilipino na to. Kay kunari ka, mga higala sa Pilipinas, wa kay choice. Ha? Wa kay choice, ugari ka sa Pilipinas, musamot ka, mga higala ang kalisod. Ingon ini, mga higala ang pagpakigbugno sa kalisod sa mga Pilipino karon. No, og napa ni sila'y kwarta. Do you think kini sila mo sungasong paingon dito sa Middle East? Di ni malarga. Pero, perti man paitaw, magdugay ka sa Pilipinas. Ha? Perti man lisora, mangigala og mag-inarti ka diri sa Pilipinas. Perti man paita, mangigala, magsigilag reklamo. Diri sa Pilipinas, o niya, ikaw dito, mga kaigsunay, laomas, pamilya. Mauna nga, bisag lisod kayo, imo lang yun itong buhaton, ang pagbiyas pamilya o pagsungasong sa missile dito sa Middle East nga to ang gubat, mga higala.
5: Asintado!
10: May ganin eh, kikaroon, gipuggan pa ni sila pagbiyahe paingon dito sa Saudi Arabia. Bisag kapoy na, bisag alkansi na, ah, patuloy pa rin lumalaban ang ating mga kababayang Pilipino, mga higala. Kay, deres Pilipinas, mga kaigsunan, di magkukunuoso, mga higala, ang pahuway. Although, dito sa gawas, no, mga kaigsunan, trabaho yun ka, pero napoy tayo, mga higala, mupahuway ka. Puro bubita, mga higala, dito sa gawas, kay bisan pa manog, perteng kodko di magtrabaho dito, no? Grabe, mga higala, paningkamot ni mo dito, naman po'y reward. Diya ni mo, mga kaigsunan, nga, matagamtaman, ma-feel ni mo, once makarelax ka, di off, di mo kung saba. Andres Pilipinas, mura di kagandahan mo di off. Nga naman, tungod mag-iigalas kalisod. Gamay pagsweldo, mahal pang palaliton, o niya, ganahan ka mag-iigso, mag-di off. Mano nakaparat, sa Pilipinas, di oso mag-iigal ang pagpahuway. Mabitan ng uba mga taxi driver, mag-iigal ang pangatakiho na lang simbako. Nga naman, wad-wad mga kagtrabaho. Eh ba mga taxi driver, mga kaigsunan, probida, mga igala, pangatakihon lang. Kay hago kang lawas. No? Hago kang lawas. O niya, nighuman, mubahar ganing lawas, mga kaigsunan, surrender gani, dadong tagtambalanan. Pait kayo. Mauna nga, diris Pilipinas, dili uso ang pagpahuway. Pero, believe good po ko aning uban. Kay bisan pa mga higala, glisod kayo ang kahimtang sa pagkakaroon, labi na sa panalapi. Mati naghahanag yung hubog.
9: Ay!
10: Labi na mga higala, Sabado. No? Labi na mga higala dito, Birnes sa hapon. Na, magapoy makita na ito, mga higala nga muagit ang mga asa na pagkakasanaha na yung mga sari-sari store. Nagbarog man yung mga higala mga daghang lalaki nga nagbit-bit itong stallion.
9: Ay!
10: Kailan ba mong stallion? Oh, o niya, nakabasa ko ani mga higala nga murag, kanabang, kanang bino, kanang iunana ba? Gitoyo, yun ako no, pun mga higala sa gobyerno, kaya kinigod mga higala makainom ta, mausap bagod mga kaigsunang dagang sa panguna-una ta. No, doon ako lang na mga higala ang i-retrip o balik, kay kadang duwa ponis negosyo kining ingon ini labi na ning mga ilimnon nga makahubog no mga kaigsoonan kay mga tawo problematic adto magigala paingon dito sa inom ang tawo magigalang malipayon adto paingon sa inom ang uban so hangtod magigala nga mura dito karong kita nagsigit ang salig mga igsoonan ang mga inom mga beer mga ambot lang og ganon di na sa kabiya di sa una mga igsoon diha mataana pero karon magigala surrender na ta. Kay once makainom ta mag-iigalag o sa kabaso na kabaso mo, muhanap naman mag-iigalag ito pa na, hindi ito kaklaro gwapa?
9: Ayaw!
10: Hindi ito kaklaro gwapa. Muna nga, di ko gusto nga, di mo hanap-hanap ito pa na, okay, sus, probida mag-iigalag, magkasindol, tagdi mao, nayati na.
9: Ayaw!
11: Exciting!
10: Mo, kalit mag, kuan ba, mo, kalit dito blurry ang atong pananaw, kay, kining nakainom na ta, ana, o niya, magsusapinde na taglakaw, matay lisoda ning kalama, bijohan plantang yati. Ano di lata na. No, pero karon daghan gihapon. So balik ta mag-iigala diris ato di pwedeng mohunong. Di pud pwede mag-iigala ang mabian ka. Da? Kay lisod man kayo. What a choice mag-iigala. Mao nang kining mga OFWs. Bilib ko sa kaisog. Ningon mag-iigala ang Department of Migrant Workers nga di sa mo pwedeng manglarga paingon dito sa Middle East kay gubat pa dito. Ah, di gyud magpatuo. Kaya kung nari sila sa Pilipinas, mangigala, kinsa may mubuhis ilang pamilya. No? Perting paita. White choice mo na mga kaigsunan, budiskarte ta. Ha? O niya, ang ato maghihigala dito karon nga, kinini ang puhunan, kinirig yung atong diskarte o ang ato maghihigalang pagpursige. Watay choice maghihigala, pero padayon ta maghihigala makigsangka sa kalisod. Dili ta maghihigala tapulan, na maghihigala tapulan, pipila lang. Di po ta maghihigala, ingnon ta mga kaigsunan nga weak. Pero diya sa atong nasod maghihigala. Problema kay di atarig po sa atong nasod. Nga, gi, pugos tala na ito mga kaigsunan nga magpakaligon matag-adlaw nga tanan. Bisa paglisod kayo, pero mas musamot kung kalisod ang pamuyo kung musurinder po ta, mga amigo. Ha? Mauna nga, konting tiis lang. No? Inig-abot sa 2028, mga kaigsunan, lampurnas ning tanan. Konting tiis lang yun, mga igala, gamay lang pag-antos. Yeah? Abot mga igala dito karon ang hukom unyas katawan sa tuig 2028. Pero maulagi po na, ang dakong pangutana ani mga kaigsunan ngantos mga tao, kinsa man maghihigalay mas angayan yung ipolis palasyo. Nga ka na maghihigalang di naunta ta dito magka pandul-pandul pa. Numero uno, bahin sa elektrisidad. Tutukag maayo, di na ta maghihigala maka-experience pa unta ani. Bahin sa tubig, maghihigala, main ta dito pang doklo na ni taga MCWD. No? O niya, sunod maghihigala, bahin mga kaigsunan, there is petroleum. Di na unta ta maghihigala, maproblema pa, puhon. Kikining mga sources natos ineriya, pwede ni manghihigala dito karong trabahoon. Apo to, kumusta to dito sa Alegria? Sabi taga Alegria na minaw ron. Naman nung taong maghihigala ay nakita niya karong nga tubod, mga kaigsunan sa lana, nagkayo man tong tubod dito niya. Wa, mato nahilo man tong kalit na unsa ba ni pagkaunsa ah? Naman tatay mga sources ngingon ini, pero wa nila dito karong mga kaigsunan gipa develop, wa nila gi... Ambo to, nga no ba po ni maghihigalang atong gobyerno eh? Nya, ang hunahuna na to nga, wa na dito karon gi develops gobyerno, wa na dito karon hingos gis gobyerno nga kana mga kaigsunan magamit na kay ni Sopak maghihigalang Big Three, ang Caltex, ang Shell o ang Gapitron. So, sige nga po tagsalig, maghihigala sa laing nasod. Pait kayo ba? No? Mga kaigsunan. Now, di ang akong kining atong discussion from time to time, nakabantay na magiging siguro mo nga most of the time, dirigin na ito, mag-iigala, ginapoko sa atong pamuyo, sa atong kahimtang ron. Kay, ang mahitabo magod mag-iigala, very unfair sa ato yun. Nga kita mag-iigala, mga ordinaryo, o nga di ay mga politiko nga mga public servants, panahon mga kaigsunan, for example, sa eleksyon. Hapit na maging eleksyon. O gari kas empleyado. Other companies, mag-iigala, mag-require dito karo magpa-drug test ka. Medical, NBI, police clearance, barangay clearance, unsa pa na di ang mga clearances, mga kaigsunan, etc. etc. O gari ka mag-iigala sa politika. Nayuban di ang managan o kalit mga kaigsunan, wata mahibaw. O kasi background na nila, napiuban managan di ang nagbalik-balik na, o niya, ang uban mga kaigsunan, purbida. Pero tingilngiga mga kaigsunag background. Manood og politika, di magpa-drug test. Diretso nagpirma ang COC. Ha? Managan mag-iigala, bisag unsang posisyon. Congressman, senador, mag-iigala. Walay labot mga kaigsunan, diretso gobernador o mayor. Pero kining naas nasyonal, nga sila maghupot sa budget, sila maghupot sa pondo. Di na ito ipag-drug test, mag-iigala ng ubang mga karahong politiko o niya kitag mga place na ganang kumpanya. Estricto kayo. Ingon na niyo, unta na ito, no? Ha? Napay background check. Empleyado, mga play, mga igsoon dito, trabaho sa kumpanya. O niya, ang mga reference, mga igalap daw, kisa mo ni imong gipang kuan. Ako nang kaila, pwede nagtawagan si kuan, oh, tawagan nito, background check. Do? Kining, boss, kini si Almi. O sa mani, okay ba ni dito karon nga mudag trabaho dis inyo? Nga pala man dre. Wala problema, okay na. Kugihan na. O niya, kari dire stalpulano, boss. Di apoy nang apply dire. Kumusta man? Background ani? Dahil sa inyong kumpanya, ni hawak man yung sumerason. Ah, ako nang ipotball kay Pertita Pulana.
11: Anxiety!
10: Tingo na na! Pero Garis, politika. Wa may background check! Ha? Wa may background check sa mga politiko? Bisan pag doon ay kaso mangyigala, bahala, sige, naipla kasong plunder. Naip kaso mangyigala, di akarong graft. Hala, dagan mangyigala. Ang ila dito karong rason, pwede pa ko makadagan kay pending appeal pang ako dito karon nga kaso. Ang petisyon mangyigala yung unana, pero ari ka mangyigsos private, di ka pwede mangyigala madawat. So, ingunani, diris Pilipinas, mga kaigsunan, ang kalainan, no? Mga tigpaminaw. Pag makasoda po ka, absent gani ka maghihigalang tagpila ka adlaw, pila ka buwan, no? Pero maghihigalang kapait. Kay, dari mga kaigsunan sa privado, for example, maka-absent na ka dito maghihigalang kalima or pila ka adlaw, mimuhan din ka. Og panalit mo balik ang trabaho nga wa kay medical kining report or unsa pa na diya magigala mga medical clearances etc. nga imong ipakita dito sa admin, adi igagdawaton. O sa ay magigala og initan ka sa kumpanya, awol pa ka. Yun na kay strictos privado, pero diri ganis politika. Ah, bisa pagtagpila ka buwan mga upset, mga exon, sige, magdawat swildo ang uban. Ha? Ang uban mangigala, pertingil ngiga, dawat allowance pa. So, kay ba mo unsa ka layo o unsa ka dakog diprensya ang dire sa pribado o dire sa panggobyerno? Ilabi na gyud politika. Ari ka mangigala pribado, apply kag trabaho, kinanglan mga kaigsunan college graduate ka. O niya, gawa sana, doon na kay experience mga kaigsunan. No? Doon na kay experience. You know how to communicate basic, no? Tagalog, English. Communication is very important also. Base sa mga qualifications sa uban maghihigala ng mga companies nga nag-hire o mga trabahante. O niya, good in sales ka, mayo ka maghihigala ng PR, etc. Inana. Pero diri mga kaigsunan sa politika. Basta lang mag-exon na kaabot ng imo ditong edad, di na mag-matter mag-egalang educational background. O niya, nagpila yung swildo. Diri mag-egalas privado, istrikto yung kayo. Once makasood ka mag-egalas private companies, tagaan kang 540 ang adlaw ng swildo. Pero diri gani mag-egalas politika. O maoni real talk, mga kaigsunan. Manood ganig politika kining mga tawhana, kining mga kandidatuha, bisan pa mangigalagway na kapot sa pag-eskwela. Bagkangan mga igsoon nga ilado kayong pamilya, impluensyado kayong pamilya, gamhanan kayo kay mga dato ning pamilya ha. Manghatag di tsogwarta panahon sa eleksyon, wa na. Ang swildo, pilo-piloon ang 540 nga swildos matag pribadong empleyado. Ang ila dito karon di ang mga igsoon ranges from 250,000 to 300,000 a month. No? Imagina na ninyo. No?

0: naturon. Bahin mga igalag, mga pagpangandam, bahin og response kung dunay katalagman, nga niigo, perting hinaya, unya binugo, wagi ayo, nga klaseng response, mga amigo. Kaya nga naman, di amatagi pampili nga mga politiko, mga igala nga, elementary background lang, unya pagkahuman mga kaigsunan, why, dito'y alamag, why ka bang kaagans, balao, unya pagkawan, gipiling congressman, lawmaker.
1: Ayaw!
0: Kertelisora, mga igala. Makadispal ko ang usaka empleyado. No? Mga kaigsunan o kwarta, di akaros kumpanya. Aditso, mga igala, putmol. Pero diri gani, mga igalas, politika. Naagani dito'y binulsaay mga igsoon, spundos katawan. Sod ganig balita, gunsa pa na mga igala, etc. etc. Walang, lutsan lang dito'ng commission on audit. No? Lutsan lang mga igala, gunsa pa na diya. O niya, pagkauman mga igsoon, walang. Maingon na tiyog, ah, namulitika lang mo. Ingon na, ingon ini. Lisoda, oy. Ha? Pero ang empleyado mga igala nga, nakarispalko lang 500 pesos. Automatic potmul, estricto mga kumpanya. Pero garis pang gobyerno, mga politiko gani makadispalko. Ang kwarta gani gipanodo mga igalag malita. Ang kwarta gani mga keksunan unsa pa ng kwarta nga gisalig sa katawan nga doon nila. Confidential funds mana, malita mana, flood control mana mga keksunan, manglusot yun sila grason. Perte na ganag grason. Pero ang empleyado mga igala, dias pribadong kumpanya, murason og maayo, di na ginapaminos kumpanya, potmul ditso. Ingon ini punong tata. Pertin pa ita. Dere mga igalas, pagpanarbaho, ang ubang kumpanya, mupatuman gud mga kaigsoonan dito karong mga rules, gud bawal ang mag-cellphone basta during office hours. Bawal mga igalang magsugal mga igalas opisina o sa panadiha. Pero dere mga igalas, pamulitika. Sos, makita ng uban mga igala to sa session hall, nagduwa-duwa cellphone.
1: Ayaw!
0: Tanaw mga igalag online sabong. Ha? Samtang mga higala, nag-discuss dito karog mga importanteng butang, day uban nga mga magbabalaod, both diri sa Senado o diri mga higalas, House of Representatives, wagi gikakontribute. Mga kaigsunan, kaya nga naman, busy ang uban mga higalag TikTok.
1: Ayaw!
0: Ang uban mga kumpanya, for example, mga kaigsunan, doon na sila dito karoy, performance evaluation. No? Nya, og panalitan gani mga higala og bagsak ka dito sa ilang evaluation mga higala, either taktak ka or baka mga kaigsunan tagaan kag warning. Pero there is atos pomolitika. No? Every 3 years maning election, every 6 years maning elections, vice presidente, presidente, for example. Although ang presidente mga higala is dili pwede makapare-elect. But ari ka sa Senado, every 3 years or 6 years man yung mag-iigala, mahibog na lang ka mga kaigsunan, gumikan kay sus porbida, ni ka dagan magbalik. O niya tungod kay sikat, ni daog pag yun pagbalik.
1: Ayaw!
0: Kung mag-isgot kang performance, ambot lang. O kung say performance, mga kaigsunan. Pero yung paitag yun. No? Wag yun mga higala, ang atong nasod nga Pilipinas gi pahimus lang gyud maayo. Nagtuog siguro ning mga politiko o kining mga naas pang gobyerno nga di na gyud makaamgo pa ang mga tao. Nagtuo siguro gini sila nga mga Pilipino poros na lang dito mga bukot-bukot mga tigpaminaw. Ha? Kay mga ilad raman. Ha? Dali raman kayo mga igala ditong pa utuotohon. Panahon sa eleksyon, wa na. Sayawan lang dito mag-iigalag, budos, daog na.
1: Ayaw!
0: Dadaan lang artista mag-iigala, wa na. Abiba na. Mag-usap na tao eh. Ganaan mo mag-iigala nga itong nasun may susamag Singapore? Ha? Mag-usap na tao eh. Ganaan mo mag-iigala nga ang itong nasun mga keksunan may susama dito karon sa kininiang Japan ba, for example? Nga kung doon ay kawatang politiko maghikog?
1: Ayaw!
0: Mag-usap na tao eh.
1: What?
0: Diba? Kaya di man pwede mangigala, magsigil ang yung tag-antos, ani? Ganahanay mo, ani?

0: Di ba? Di man ni magsilbi mga kaigsunan tanawa o panalitag maayo lang dagan sa atong ekonomiya? Tanaw na ko, mumino siguro tingali ang manglangyaw sa laing nasod mga higala kay daghanag mga opportunities aning nasura. Ang problema kay ang opportunities perting idlasa. And that's the reason nga nung daghang mamiya sa nasod mga higala. Perte magiruta ni ninduta. Tanawag ko na mga higalang ingnunta. First impression. Except lang sa uban ng mga vlogger o sa uban ng mga turista, but ilang first impression good sa Pilipinas, perte ninduta. Numero unos, batasas mga Pilipino. Very hospitable good. Ah? Grabe ka maabi-abihon. Although doon na hinoon dito mga higala yung mga simang, pero gamay ra kayo. But in general, ang Pilipinas, mga higala, basta magisgot o batasan, very hospitable good. Nindot kayo. Ang problema lang, mga higala, ang pagpadagan sa panggobyerno. Di hata mga kaigsuna na problema. Di ba? Kay, bahin sa pagpadagan sa gobyerno, di na magiging mga higala maoy. No? O bahin mga higala sa panggobyerno lang, mga kaigsuna, makaingon ta nga, paita mga higala, di manimao nga kung gidamgo aning Pilipinas, unta. Ang gusto manunta na ito, mga kaigsunan nga, ang kining Pilipinas, no, mga higala, kananaang mas mulabaw pa sa uban nga mga nasod tungod mga kaigsunan sa kaabunda ha? Sa grasyang gihatag sa kaitasan, mga higala. But, problema ta kay, usahon ta man eh. Wa matay choice, ang uban mga kaigsunan, the same sa akong gisulti kaganiya, gusto man silang mahayahay. Niya, pungan din ani mo. No? So, di na pwedeng pugnan, mga kaigsunan. Manang di na ta mga higala, angay pang mahibong. Kung nga no, ang matag empleyado, nagswildo lang mga higala, ang tagpila swildo niyo ron, 14,000 ba ni? Ato ko ng kwintahon. Ato lang nang iabot, 582, kaya ugma naman ni magsugod, 582. Times 26 days. Magsweldo lang 15,132. 15,132. Di na ta mga higala mahibong. Nga matag empleyado, nagsweldo mga higala 15,000 matagbuan. No? Disiplinado pa ni sila mga higala itandis mga public official. Nga nagsweldo og tag 250, nagsweldo 300,000 pesos mga higala per month nga gikan pag-isbuhis nato kay Sunan. Ha? Diba, perte mag-iigal ang pagkabakikawa? Ang atong gidawat nga sweldo nga di atas pribado, kita mag-iigala gikas kumpanya. Ang sweldo nga ato mag-iigalang gidawat kuag buhis, mamalita doon na pag-ibuhis, o kanang tax mga kaigsunan, tuwa punta sa sweldo, ano yung mga kanahang dagko nga perteng pagpaburot sa ilang bahandi mga kaigsunan. Ah. Perte yun, mag-iigal ang pagkapaita. Mabito na nga, o pwede palang unta yun, mga kaigsunan, hangyoon na to ng mga nagpadagan o mga pribadong tambalanan? No? Kuhaan ang inyo mga nindot di akaroon mga kwarto? No? Ipatas tanitanan. Aron hastang mga politiko, adto magpatambal mga kaigsunan sa ordinaryong tambalanan aron ma-feel nila o kung sa kapait ang pagpatambal sa pinobre nga serbisyo. Gikans atong panggobyerno. Problema lang po, mag-iigalag mga sakit ni sila, manglarga ang pusgawas. Pertin pa ita. Huwag yun ta, mag-iigalag, duwaan na yun ang mga Pilipino. Kanya, na naman tayo buot ba? Kaya mao naman tayo mag-iigalag mo tanag, unsay sayop, unsay dili, unsay tarong, unsay dili. Wa naman ni magkadimao ning nasura. Ato bang paundayunan ang pagpagarpar aning mga politiko? Kining pagpasulabi nila dito pagpaburots bahandi, mga amigo, or ato ning pungan? Ato ni maghihigalang undangon? Ah. Ang ato maghihigalang kaugmaon aning nasura, di agyod mga eksoons, tumoy bulpi na to matag-eleksyon. Inyo naman ang gibuhat mag-iigalas probinsya sa Sugbo? No? Nagbag-o na mag-iigobernador, nakita man mga kaigsona na ang agi, aning pambarikwatro? suway ko no sa uban ninyo diyang mga silingan nga mga siyudad. Kay kadtong gipatumba magigalang pambari 400 magyuto og tang-an tong politiko. Now di man lang tumao ang tang-an nga politiko diri Sugbo. Nadia, limos mga silingang siyudad pero tinaghana.
1: Exciting!
0: Li ako no. Og angayan pa ba ng mga tawhana nga paundayunan sa pagbutar mga kaigsunan. Li mo. No? Dari magigalas probinsya Sugbo, nagbag-o na magin mo. Og lipay kayo ang mga taga-Tulido. Ha? Nagbag-o naman dari sa Sugbo. Sa probinsya Magigala in particular, diri mga kaigsoonan sa mga siyudad. What about the component cities and the neighboring cities of Cebu City? Cebu City, nagbag-o na pod. Although karaan Magigala ang partido BOPK, na ang mga igsoon si Tomas, nagsiupog dumbol sa iyang mayor. Sige pog dumbol kay si Tomas, gusto lagi magmayor Magigala ang adlawan. Di man siya gusto Magigala ang mayor of the Dira siya. O nang sige niya, buko-bukos Nestor at Sibal, samok pod kayo. Ang diri sa uban nga mga silingang siyudad, lilian ninyo. Ha? Lilian ninyo. O, natarong pa ba ni? Sakto baka ni? Ha? Na, mangigala na ay, di lang kumuhingan sa mga silingang siyudad sa Dakbayan Sugbo. Ang ayan baka mangigala dito karong ato pang suportaran sila? O na, maluoy ba pod mo ani nilag di na mo mbutar? Or maluoy mo sa inyong kaugalingon kay nagsigil mo antos sa baha, sa traffic magigala, sa basura ug uban pa magigsoong problema sa lokalidad ninyo mga katropa.
2: Asintado.
0: Ah. Di man ni magsilbi nga kamo di karon palami-lamian lang mo dito karong mga post sa Facebook nga mao ni mao na Jesus porbida. Sos Ginoo ko. Di na magpatunto eh. Nga tungod lang kay di ang mga igalay ingon ini nga mga turnover, ingon ana, mga kaigsonan, nga mga launching o sa pa. Wan ah, mura dito mag-iigalag, bubuka na nga itong atay. Ha? Undangan na ninyo eh. Kanya ay good mong patunto. Ay good po mong padala. Kay kanang post mag-iigala nilang mayor, nilang congressman, no, dress atong lokalidad, daghan kay mag-iigalang nag-heart, daghan kay nag-share, remember maghihigala ka na mga trolls na or kanto na maghihigala ang mga trabahante sa ilang opisina. Ang diri sa gawas, mga kaigsunan, mo'y ato dito karon maghihigalang pamaton. Kay base pong matintal mo nga, uy, daghamag kayong nag-heart ni congressman, daghamag kayong nag-heart ni mayor, mu-heart lang po ko, una-unsa. O niya ikaw, na-appeal ka kabinipisyo. Ha? Ah? Kanang mga nag-heart niya, mauna yung mga bata-batang congressman, mauna dito mag-iigala ang mga dito sa balay, dito sa opisina sa House of Representatives, ang kanto na mag-iigala ang mga nakadawat na dito karong piniling ayuda. Andres Ato, good Sugbo, mag-iigala, anad kita dito karong banag-asawa, igsoon, o sa pa'y Ginoo ko. O niya, tanawa, mag-iigala ang Cebu, nilambo ba? Hay mang dagko dito mga proyekto. Naaba! Sige lang tag-anto sa gagmay kay kalsada. Traffic mangigala makabusit matag-adlaw. Ay lang ta.
2: Asintado!
0: Arita sa mga reports, mga igsoon, atong oras, alas 4.32 na. Kay duha ka mga giingong notorious nga mga motor napping suspects na dakpan sa hot pursuit operation sa CCPO. Gikawat nga mga motorsiklo na bawi rosab zone sa tutok ka oras. I-report si Eric Amaro.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Katropa nga Erika, mga katropa, daling nasikop no, sa atong kapulisan sa Cebu City Police Office, CCPO, ang duha kang ingong notorious ka mga motor napping suspect din na dakpan nito sa hot pursuit operation. Nya, nabawi usab sa pipila ng kahoras ag gikawat ni ini nga motorsiklo. Ha? Din ang kining nga motorsiklo, matur pa katropa nga kining nga Erika, mga kahigalaan gikawat ni o gibaliga pa ngadto sa online ang presyo. operasyon gipigayon sa mga sakop sa Police Station 3, Water Pump Police Station, sa Cebu City Police Office, nga pangulong sa Police Colonel Ricky Sumalde. Suma sa inisyal ng investigasyon sa itong kapulisan, sa estudyante, ang personal nga mitaho sa kapulisan, uman madiskubrihan nga nawa na ang iyang kinipog motorsiklo nga giparking dool sa back gate sa Osaka Universidad sa Mayor Paul Masvida, barangay San Roque, siyudad sa Cebu. Gibutiag usab sa investigasyon nga tulo ka laki ang gingong nagkuha sa motorsiklo nga walay pagtugot sa tag-iya o sa mga suspitsado matod pa midala sa gikaot ng motorsiklo samtang ang laing duha misunod gamit ang laing motor tungod sa paspas ng pagresponde sa kapulisan tungod sa hot pursuit operation na ilahan dayon ang suspitsado o nasuta ang pinianan ini. Ang unang suspect na dakpan sa iyo sa kagabion samtang ang ikanuang suspect na dakpan usab sa misunod ng mga oras na recover usab sa kapulisan ang ikaot ng motor o naakaros kustodiya sa Police Station 3 alang sustong dokumentasyon o disposisyon. Dugang panini na recover ang mga sa mga otoridad gikan sa ganong suspect aga duha ka kinipong heat seal na plastic sachet ganun ay puti nga crystalline na powder substance nga gituan usab nga shabu. Tungod din eh, gihimo usab ang laing investigasyon kalabot sa posibleng paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Din base sa mga record ang mga suspect na dakpan na kaniyantog September 2025 tungod sa giyong kalamigitan susamang paglapas sa balaod. Samtang nagpadayon karon ng pursuit operation sa kapulisan na madakpan ang nahabiling suspitsado o masuta ang timbok sirkumstansya sa insidente. Giya suta o ingumangi butiaga Police Colonel Ricky Sumalde ang kamainong danon sa dili kapag report sa insidente ngadto sa kapulisan ibis nga i-post una sa social media. Mato ni Sumalde ang tukmang pag-report sa biktima mo yung nakatago sa bugigong panahon sa kapulisan sa pag-imbestigar, pagplano, pagpigayin o epektibong operasyon. Iray usab niya ang mga sakop sa Police Station 3 tungod sa ilang katakos, dedikasyon o paspas ng pag-responde sa maong kaso. Gipasalig usab sa CCPO nga magpadayon kini sa ligon paspas ng pagpatuman sa balaod aron sa panalipdan na ang komunidad batok sa kriminalidad. Mga katropa para aptika lagsika kondisyon mga kaigalaan sa adlaw usab nga buloton sa matagbugat yung trabaho niya manaigingon mga kaigalaan panginom mo o inom mo aning ato sab ka kini soft gel capsule ang premium DT soft gel capsule nga ginama sa Yeswata Incorporated pampabaskog sa kalawasan pampaligon usab sa atong kabukugan ngipon immune system alang sa ligos ng Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa katropa ga Eric Amaro XFM
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, di ay driver sa Honda Beat patay kini human ni sungag sa usa ka wing van. Report si Benji Talisik.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Dead on arrival sa Naga Health Infirmary Hospital kining driver sa motor samtang ang angkas ini nalandi ko sa ba sa samang tabalanan kini human misungag sa wing van nga ilang kasugat nahitabo ang aksidente alas 8:15 tagna sa Lunes Gabi, October 13, 2026, dito nila hitabo sa Provincial Road sa Barangay Pangdan sa Dakbe, Sanaga. Ang namatay giilaga si Ronel Alpuro, 29 anyos, taga Purok Mahugani, Barangay Uling, City of Naga. Samtang ang angkas ni Alpuro nga gituhang iyang igagaw, 17 anyos. Ang 17 anyos nga naangol ang napaalim paghihapon sa samad o pangus nini, nunuto asaba sa nahitabong disgrasya. Ang driver sa wing van nga si Jimmy Gabotero, 44 anyos, taga Purok at Tangad, sakop sa barangay poblasyon sa Dakbayan sa Dalisay, ang ananagaron sa Naga City Police Station Detention Jail Facility na prisyo tungkol sa ba sa nahitabong disgrasya na sanan nga human na manawat sa Naga City Police Station. Ang tawag kalabot sa ba sa nahitabong disgrasya ilalagay kining respondihan sa investigasyon sa Traffic Enforcement Section sa Naga City PNP Libawan nga ang motor o ang wing van managlahay ang ilang giyagyan. Si Gabotero ang driver sa wing van gikan sa Dakbayan sa Sugbo payunod kini sa Toledo City. Samtang ang namatay nga si Alpuro ang driver sa motor gikan sa Toledo City payunod sa Sentro Gabahin sa Dakbayan sa Naga. Apa pagabot na sa nasigutang lugar nagpangabot ano ha hinunan sa pagkabangga nini tungod sa kakusog sa pagkalagapak sa pagkabangga sa motor nga tulasaba sa wing van
4: Nga mahinundan, sa hinanaling kamatayon, nasuta sa investigador sa Traffic Enforcement Section nga way lisensya ang katong namatay nga driver sa motor. Balita nga nahipos sa Naga City Police Station, kaabag ang Santone Plus Herbal Capsule nga hinimo sa Yastro Health Incorporated. Magkatabang kaninyo, labi na, pabaligon sa inyong immune system. Inom ko tunay, tulog ang kapsula, kada daw sa Santone Plus Herbal Capsule, mga katropa. Alang sa Regyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, Benji Talisik, XFM.
2: XFM Report.
5: Si Presidente Bongbong Marcos, naara ba maghihigala sa Lapu-Lapu o Bang Adlawa alang sa duha ka mga importanteng kalihukan sa Department of Labor and Employment? No? So, watch out mo diha mga taga-Lapu-Lapu sa traffic. Ugma pohon ang Presidente sa nasod, Presidente Bongbong Marcos na sa Lapu-Lapu. Live balita, Cebu City Government ipasalig gatabangan ang mga pamilyang napiktuhan sa landslides sa Barangay Pulang Bato. Na-report si Cristel Joy Filerca.
2: Live report.
6: Gipasalig ni Mayor Nestor Archival nga tabangan sa lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Sugbo ang mga pamilya nga naapektuhan sa landslide sa Sitio Riverside, Barangay Pulang Bato niadtong Oktubre 9 sa udto. Mahinumduman nga tulo ka kinabuhi ang nakalasamong insidente nga usa ka 60 anyos nga babay ug ang duha ka mga apo ni ini nga parehong nag-edad og 5 anyos. Human usab sa landslide, gipabakantihan ang dili mo minus 29 ka mga panimalay tungod sa karisgo o gipahimutang ang mga apektadong pamilya ngadto sa Barangay Gym. Matod ni Archival nga kagahapong adlawa, naghuwat na lang sila nga mo deklarar ang Barangay Council og State of Calamity aron nga kini i-adapt sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council ug iduso kini ngadto sa konseho sa siyudad sa Sugbo ug maaprobahan sa sesyon karong adlawa Oktubre
7: 13. Katong resolution sa barangay, resolution sa disaster, ma-appeal nito para ma-declare ang area sa council, city council na calamity.
6: Dugang pa sa mayor nga nakigalayo na usab sila sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7 ug uban pang mga ahensya sa gobyerno aron nga matrabaho na ang maong dapit ug dili na risgo para sa mga residente.
7: Matangdang ko na ito ang ibabaw na which motor na naog ang posibilidad na makabalik sila. Because ang yuta na mauling mudahili, mawalan naman.
6: Gibutyag ni Archival nga posibleng makabalik ang mga residente sa ilang panimalay apan kini mulan at paog usa ka buwan. Apan sigun pa niya nga taas na kini nga panahon, maong gitinguha sa lokal nga kagamhanan nga mas mapadali ang pagbalik sa mga residente sa ilang Pinoy-anan. Tungod kay gawa sa pag-supply o pagkaon, usa-usab sa gikonsiderar sa mayor, mao ang sitwasyon sa mga apektadong pamilya sa evacuation center kung diin dili sila komportable o nakahatag kini og kahasol dili lang sa mga bata apan lakip sa kadtong adunay mga trabaho. Para sa atong mga katropa nga coffee lovers apan conscious sa ilang lifestyle choice, pag-inom og Sunthone Gold Coffee Mix tungod kay stevia ang gigamit ka pampatamis nga usa ka natural plant-based sweetener. Sunthone Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
5: Sa laing balita, ang North Cebu Economic Zone nakadawat og suporta gikan sa sangguniang panlalawigan alang sa inklusibo nga pagpalambo sa ekonomiya sa probinsya Sugbo. Report si Greggy Magdadaro.
2: Live report.
8: Yes, formal lang ni Pariag og ligon nga suporta ang kadisiti nga sangguniang panlawigan sa Sugbo alang sa North Economic Zone kun NCEZ Development Vision o panglantaw sa pagpalambo sa economic zone. Sa amihanang Sugbo, giprobahan sa Hunta Provincial ang resolusyon atol sa ilang regular nga sesyon ni atong Lunes, Oktubre 12, 2026. Human kini gisumiti ni 4th District Board Member Nelson Mondigo. Una lang nangayo ang buhatan sa Vice Gobernador ubos sa pagpangulo ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco sa niusang suporta sa Cebu Provincial Board alang sa NZEC Development Vision o sa paghimo o usa ka komprehensibong master plan alang sa giplanong pagpalambo sa ekonomiya sa Manang Sugbo. Ang gisugyot ng kalambuan sa ekonomiya maglangkob sa dakbayan sa Bugo o sa mga lungsod sa Binilien, Daan Bantayan o San Remigio. Gimugatan at ulusab sa giaprobahang resolusyon ang panginhanglan sa pagpalambo sa mga infrastruktura nga makusuporta sa mga proyekto. Lakip na niini ang mga pantalan o pasilidad sa kadagatan, mga kalsada o sistema sa transportasyon, mga pasilidad sa logistik, kasaligan ng supply sa kuryente ug tubig, ingon man ang telecommunication ug digital nga infrastruktura, tumong niini nga pahimuslan ang potensyal sa Manang Sugbo isip usa ka daog sentro sa ekonomiya, pamuhunan, production, patigayon ug logistic. Pinagi sa mga resolusyon giyawag usab sa Cebu Provincial Board ang kagamhanan sa probinsya Sugbo sa pagtambayong sa mahintungdang lokal nga kagamhanan, may kalabutang nasudnong ahensya sa gobyerno, pribadong sektor ug uban pang mahintungdang grupo nga magpahigayon o mutabang sa pagpahigayon sa gikinahanglang mga pagtuon sa posibilidad sa proyekto, teknikal nga mga pagtuon, konsultasyon sa mahintungdang sektor o komprehensibong pagplano alang sa gisugyot na kalambuan. Sa ato mga katropa diha nga ganahan o gusto mulig-on ang ilang immune system, lakip na ilang bukog o ngipon, inom granay o premium D3 capsule. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
2: XFM Report.
5: At ay kung oras atong pagpanaguban ing atong tulumanon. Magdungog tagbalik ugma puhon atong oras magigala alas 4:44 na skapuron. Lagi magigala ang sad sa katropa. Ang taas mo magigala og oras sa pagsumba di og pagsayo-sayo pag-ehersisyo kay importante pud kayo magigala ang pag-exercise ha. Ni parisa na tong premium D3 subgel capsule. Aron sab nga mas mapaligon pa nga ito, maghihigala ang mga kabukugan o ato mga muscles diha mga kaigsunan. Doon kampong enerhiya. Pagmintin, tag-inom o premium D3 mga higala. Kaubara ko, Tres Master Controls, Juven Jimenez sa Newsroom sa Almimata, Manager John Lee Minchavis, Mikey. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, akos katropang Eric Siras Manait. Maramilit o magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Katropa mo! Exciting!
2: Asintado!

0: inyong nadugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ng mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Ko Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Ko Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: My name, Achia. Nasiyot akong bumiyong piling nasiyot. Nang ako babunod. Binog ako Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Elter Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nagi panahon na magluya ta. Kasi, gina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bunuan ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Premium T3, ang bago.
8: Ito ay si Alvin, biker nga skig ka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pumigid kong natumar o Premium D3. Ako ginasipul o ginasubawan.
7: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na Vitamin D3 na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera Bili.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
2: System Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali umhon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di

0: ang uban ng Nutrisa Santon Plus Vitamin C kay dako kay siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo, gili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Ako magalibana o napadong? Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko nga babaan bayaran.
7: Hi sir, mga abang ka?
8: Iyaks, kaluod.
7: Nanong luod man sir?
8: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaon sa kong asawa.
6: Ayak!
9: Exciting!
10: XFM
11: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5:25. Kining time check, hatod ka ninyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. May vitamin D3 para sa buto, muscles at resistensya. Premium D3 Soft Gel Capsule. Araw-araw na lakas, siguradong solid.
12: Ali

oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.34, kining time check. Hatod kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Alright, mga hapon, mga katropa. Kita lang sa'yo mag-kuyog-kuyog ron, ha? Kini yung katropang Doc JJ. Alright. Kagahapon kay, grabing bunok sa OWA rin. Tod karun, huwag yun ang honong ang uwan, good mga katropa. Ang pingbiya mo, ha? Labi na sa mga taxi driver na tuloy nga nag-drive, nga nagpaminaw karun sa atong spa, sa dyan sa katropa, dili lang sa XFM Cebu. 88.3. Kada yun, ay happy na mga tukar. Alright, so ulo na sa takaroon ha. Basi karoon tataon na natutukuan ha. Di magiging natin mapungan po no. Magkaning pagbunok sa uwan po doon din. Ang kaning mga gadget ko sa itong mga DJs. Kuan ka ng mahal. Mahiya kayo ni. Labi na kaning sa laptop lang daan. Unyag mabasa. Unyag. Ako kaning controller. Good thing kanina kay ang atong controller. Gibili na yun ako din ni taon. Para lang yung taon niya. Ang inyong mga paboritong tukar madungog lang diri sa XFM Cebu 88.3. Alright, karadak. O niya rin itong pangapag-greeting super shoutout. Okay. Na-block na sad. Doon ako katong tease me baby. Ah! Wow! Tease me baby. Wayang hapon day di ay sa mga tricycle driver. Wala man siguro na napabay tricycle driver, napabay tricycle dun yung masakyan. Pero kay kasagaran sa kong nakita, mga e-bike na. Mga kasing-kasing e-bike. Doon na po inindot kayong e-bike. Ako nakita nga ganina, nagka-motor na ginang atong panahon karon. Mga papila nga, man, onsa naman tani. Pipila ka tuig, gikan karon. No, gikan karon basi niya mailisa na ng atong mga digasolina din ha. Ilisa na nag dekorente. Ang lisod lang po kung magana kuan po gusto ka kanang di malobat hala. Pag magbaton og sakyan nang taas sa extension wire. Alright, mga hapon po din sa itong mga green taxi di ha. Maulan nun nga hapon po sa itong mga taxi driver. Sa itong GT Express. Sa kanang mga van nga biyahe pa doon dito south og north. North og south. At itong tukar na ito. Eh, ito sa ningin. Kung kay mapawang yata lang. Hindi pa minaon. Ayun, ang atong mga kuandi ha. Mga inahan. Nga nagsumba. Nga naioban. Nagsumba. Naioban. Nga andam sa panihapon. Gahuwat ni Mr. Kay, gabaw na ka. May hapon po na ilihan ni DJ Chris Scorpio. Nag-misses o ganina. Og ni Maring, Erbin. Og mga katropa na to din. Nakaroon lang ang tataod ha. Kay na-block atong Facebook. Na-block to mo sa tease me baby. Alright, may hapon po di ay. Sa akong family din nagpaminaw karon. May hapon po din na diha sa may Kiyot Pardo sa Sitio Liberty. Ala sige, ay greet lang tamudaan. Pwede na mo bubalik mo greet ba? Pwede na mo bubalik mo greet din sa itong programa nga sad sa katropa. Ako lang sa ang inyong makauban karong hapuna kay birthday karon sa itong ako ang main anchor asya. Sa sad sa katropa. Ang main DJ anchor naman noon. Sana, ang main DJ sa sad sa katropa nga si DJ Happy Birthday and DJ Butch Jun Katur. Maayong hapon ni mo din ha, boss. Lingaw lang sa di ha, boss. Ako lang sa diri, bahala din he. Madungga naman ako ninyo ka matag-adlaw nga Domingo, alas 4 sa hapon, hantod sa alas 7 sa gabi. Kita lang sa'yo mag-uban-uban karon ha? Ayaw yung magpahawa, ha? Kung magpahawa, wag yung greetings yun. Alright, mabalik ang sad sa katropa, inaghuman lang ni ining, mahindanong pahinom doon, saan bye?

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkapag ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
4: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santone Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Santone Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santone Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santone Plus Coffee Mix.
6: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa the oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santone Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santone Plus Herbal Soap.
12: Hala, unsa man ni? Kaluod ba?
13: Ah, sir!
12: Unsa man ni?
14: Unsa man na, day? Aka na? Mauna siya'y gitawag og kondom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo, ha, day, wa day sex?
12: No, man. Pero, dili, nalika grabe, uy. Nga sa mga panit, mga tang-tang!
15: Ay,

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na gugo. Kanya ito bili man. Basta mag-ilang ko yung Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang napakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko.

0: siyang gisulayan at lokadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsa nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na!
6: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5:48. Kining time check hatod kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:09 sa gabi. O kining time check, hatod kaninyo sa Premium D3. Alright, may hapon dito kang akong tita na namino, akong tita, tita Lorna Margarita, og ni greet siya, happy birthday DG Butch, June 14, malaumon nga, ay, anong malaumon man tawa niya akong kuhani, asa naman daw akong katawan ako, ganyan kaniyat nung saha, asa naghibog naman kuhani, ay, ganaghan kayo kita, bangan kong lima, maulang niya po itong niagi niya po kita, bangan kong lima, wow! Tulog ka computer, sa controller, sa ka laptop. Maula nung hapon, malong hapon, DJ Boots, DJ Turbo, ananas DJ Turbo, Doc JJ na. Alright, may hapon, DJ Boots with happy birthday. Wala si DJ Boots karon mga katropano kay birthday niya. And then, nag-birthday leave siya. Inaotanta, DJ Boots, Boots! Inaotanta, nga kuan, malipayon ang imong adlaw na tawahan karon nung i-enjoy ka. Enjoy lang di ha, Boots. Ako rin bahala nga ni. Sad sa katropa, stay safe, and God bless all. Gika na sa akong tita, Lorna Margarita. Alright! Nalingaw ba murong hapon na sa akong mga tukar? Pasisya ila sa ninyo ha, kay biper gabi ka busy kita ako ron gikan pas pag duty nako pag punch in ako alaona hantud karon nakalimot man ko nga birthday man ni DJ Butch karon unya wagi to sila makatungag ang mga experience DJ karon busa kita-kita la sa ha aguantahan na po niya inyong ang inyong doc JJ ang doktor nga makopira pero dili ka resita. Kikit nga ang Domingo, Vicky, boom! Unya din, doon naman yung nindagan ni chat na ko nga, hindi ko na bagay. Kay, anong kuan ko no, na yung request nga, pwede, kato na lang gyapon imong dadong Doc JJ na lang. O sige, walang problema. Doktor ko no nga bayot. Pwede magod nga doon ko ang pareha gyapon sa una bago kanyang dumo sa X-rated sa una. Mora yung gyapon niya akong gidanga, air name gyapon nga Doc JJ. Tawang ko. Nay ni suggest din heba. Dila na ko i-meet you yung nga niya. Wait, iba nga Doc JJ lang muna doon nga. Ang doktor nga bayo. May hapon din ay diha sa mga LGBTQ nga parihan ako. May hapon ninyo din ha. Inaot unta nga nagpaminaw na enjoy mo sa among mga tukar nga nila sa XFM Cebu. May hapon po din sa mga nagsumba, ha? Nag-exercise. Gamit ang atong mga tukar nga nila sa XFM Cebu. Inaot unta nga sa inyong pag-exercise. Hala, tumari po tao na ninyo sa among mga food supplement din sa Yes to Health. O makatabang ka na ninyo pagpasiksi. Labi na mo inumuan ni among kape. Labi na ulan-ulan ka ron. Mo ani among kape nga Santun Plus Coffee Mix makatabang kini sa inyong pagpasiksi kay kung makakuan na gay mo ani makainom na gani mo ani magkuta mo usa ka sachet iko balita sa usa ka papa ni hapon para na ko bitaw nga tanawag ko pag abot ako nganhi sa XFM pindi ko na kog tiyan tambol kayo ko. Grabe kay ko mukuan, grabe kay ko kanang mukaon. Mukaon nagwaway kuan. Pero sukat nga ako nang gimintin ang pag-inom og Santun Plus Coffee Mix. Nigsiksik ko. Ay, ano ka tawa ka? Ano ko diyan ha? Nigsiksik kong maayo din. Pero karon, padayon ang gihapon ko karon gihapon. Labi nag-uban na nag-exercise ninyo, ganun na may uban. Pero ako lang pong tambag ninyo ba og mag-exercise malamang gani mo. Ano pumupat og dugo-dugo, oy! Labi nagpapalit mo ng mga dugo-dugo. Unya rin, usaka kalderuhang bahaw yun na mahurot yun na ninyo dayon. Useless ang pag-exercise. Hala, kanilang iyong buhatan lang ninyo. Mag-diet mo. O nya dayon i-appeal gyud ta mo sa inyong diet ang kining among kape og labi na gyud kining among mga produkto sa Yes to Health. Labi na kaning ko ano ang akong ginatumar o ginainom ang Santun Plus Coffee Mix o gadungan na po na ako Premium D3. Kaya nga ang Premium D3 kay makapalig-on sa akong metabolism nako. O nya believe me or not. Ang akong pag-discharge gani, discharge na ako sa CR, kaduha sa usa ka adlaw. Hindi kadlaw mo, matamgo ko kadlaw. Kaya kanilaging kuantang, kugihantang nga pag-abayot.
mag-discharge ko. Unya ini ka hapon, ini abot pa gyud ako. Abot ay ini abot man gyud ako aning XFM nga stasyonan ng Kalibangon man gyud ko. Dili ka natungod niya na ako nakita nga baka pa-excited ang Kalibangon. Ko na may uban nga excited kay Kalibangon. Pero dili ay. Nitulto na gyud sa akong usaka sa oras gyud ang akong pag-discharge. So, pasensya kasi na ngaon ha? Nakalitog tag ka ng kuan. L-I-B-E-N-G. Okay, bye hapon. Mubalik ang sadsad sa katropa. Inaghuman lang ni Ining Mahinda. Anong painom doon? Standby.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
7: Isa ka call center agent.
6: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
7: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.

0: sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Para sa lig-on nga bukog. Premium D3. Lig-on nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria ug viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:20. O kining time check, hatod ka ninyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. May vitamin D3 para sa buto, muscles, at resistensya. Premium D3 Soft Gel Capsule. Araw-araw na lakas, siguradong solid.

sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 6:46. So kining time check hatod kaninyo sa Premium D3. Alright. Oh, wala naman tayo igong oras mga katropay. Wala tayo igong oras. Ari lang tayo diri sa atong kung saan naman tayo. Ari lang tayo diri sa atong mga final greetings. Upa shout out ni Tricycle Bauer Max. Ni Alex Kuminid. Ito na gina ining ito kun imong apelyido pre. Alex Comendador, wala rin horse diha pre. Oya, ato ilang DJ boats pre. Silingan man kay mo, di ba? Di na agito rin horse dito ron. All right, og maayong hapon po ni Boy Tagsip. Oy, ako ni amigo nako. Maayong gabi Idok JJ. Lain na sad nga sad-sad sa katropang pasinghot na sab uban sa akong asawa nga si Bing. Sa akong mga anak kasi Maris o Elbim, Mama Lourdes Mama Lourdes Rojas, kaliyot sa ha, tama, Ma'am Judith Cuso o ni Rose Friolo sa Sitio Kamansi, Kinasang'an, Cebu City. Salamat, Boy Tagsip, happy birthday DJ Boots from Boy Tagsip o ni Maris og ni Elbim og ni Rose Priolo sa Sitio Kamansi, Kinasang'an, Cebu City.

0: pa ko mabuhi. Gusto po ko makatila og lame. Alright, tanan ng tapuson dili akong kinabuhi, akong tapuson kini atong programa. Alright. Alright, makita-kita lang yapon ta og ma si DJ Boots na og ma na siya og ma mga tropa. Alright, makita tagbalik karong sunod nga Domingo. Karong Domingo, mabot Domingo. Alas 4 sa hapon hantod sa alas 7 sa gabi. Kaoban ako si DJ Chris Scorpion, Boy Bogha, DJ Lors og DJ Rins Kabusas. Sa ngalan na lang sa atong station manager, katropang John Lee Minchavis Viking, kini yung katropang Doc JJ og sa ngalan sa si Pikas Lawa kasi Doc JJ lang yapon. Gabi na ako na nabilit, may gabi kanyang tanan og amping ka mo kanunay. Eh wala rin ba ko dihang ampingan ka? Alright. Sa ngalan sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropang Doc JJ. Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marilo, sorry sa kong atlido. Mangihi ko na sakit dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Ngayon ko salamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
3: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
9: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Grace. Sa una, kasugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune

0: System, ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
1: Selsun Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at

0: at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: Ako si Dracula.
4: Uli ako si Dracula ka?
3: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
4: Sige, suway ang supsop ka. Supsopo sa ko ng imo ha?
5: Exciting!
6: Sister Pain!
7: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod sobrang kasapira pag tumar na akong Sister Pain. Grabe, ipiktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! No! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ala, unsa man ni? Kaluod ba?
10: Ah, sir!
9: Unsa man ni?
10: Unsa man na, day? Ah, kana? Mao na siya gitawag og condom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo na, day, day, day sex?
9: No, man. Pero, dili na ka grabe, uy. Nga sa mga panit. Mga tang-tang! Ayaw!
5: Exciting!
6: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, saka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Mga katropa, exciting dito!

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7:05 na sa kagabi, ladies and gentlemen. It's good to see you, Katropa Greggy, in a nicer background. Nindot kayo. Nindot kayo. Nindot.
1: Karampong
0: suway. Ano saman naman? Na? Na? Okay. Alright. Okay. Warm greetings everyone. Welcome sa atong pagkamanubad, itong time check hatod ganato sa Santone Plus Herbal Capsule. Dara mga katropa ang atong Santone Plus Herbal Capsule. Ginama mga katropa sa pinili nga sangkap gikas kinayahan aron nga ang formulation kumpleto gayud kun unsay gasa gikas kalikupan mga katropa. Santone Plus Gold akong tabang ni aron nga mapakusgal ang atong immunity nga mo itong natural nga hinagiban sa mga hulgas atong nga maing panglawas. Atong i-maintain mga katropa as we go on with our lives, atong ampingan ang ato ang sakuban. Atong lawas kay kini mo'y pinaka-importante kayo nga asset nga anaa ka nato. Mga pinayalan kita ni. Santone Plus Gold, it supports your health.
2: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalapdan ang pagkatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang Attorney Paul Zeno Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa Headshot.
3: Mga katropa, exciting!

0: Siya nga nagkapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda na alang kanya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda na alang kanya sa pagpakahilom. Subo, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Welcome sa atong pagabanuban ning matahom nga kagabion. Pinaagi ining labing gikahinamang tulumanon. Headshot. Sige apod ba ka tropa? Ha, inyong makauban ang nabantog nga dos dimpolis, ladies and gentlemen. Inyong makauban ng adlaw karon nga Martes, August 30, 2026. Atong ipaambit ang atong tulumanon gumikan kay karon kagabion. Atong taga-aga pagtagad sumsuman kining mga magbagang mga isgutanan. May labot atong lungsod ingon man nato mga lungsuranon. Headshot. Sa giyapon, kini niyong ubos nga lagad sa kahinginan ako ni si katropang Atty. Paul Gino Lopez.
1: Headshot. Ang kagawasan sa pagpariyag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadero.
2: Headshot.
1: All right. Murag na baguhan ko sa background.
0: Yes.
1: Na,
0: yes, yo.
1: Nabaguhan ko sa background.
0: Nindot kayo.
1: Maying gabi. Ay, magka-shock lang yan ako. Magkalaanan na mo nga. Muna yung background.
0: That is to show katropa Greggy nga ang management is really supportive not only of the kinibitang company or corporate nga endeavor at also individual nga benefit. Kaya ang tumong tuyo ana na magiging memo ako nakabasa man ko sa atong national nga memo i-highlight yun ang imuhang pinasahi nga itsura dos dimpulis.
1: Mawawag
0: wala i-highlight. Kaya katropa Greggy katong previous mangod na yung mga tao.
1: Nya, makwan na dahil si Tanawos Luyo. Karon mas may nawa ako na Tanawos Luyo.
0: Limpyo. Kaya usap may post anang na yung mga tao sa likod. Na naman ka. Aron nga ma...
1: So karon at least ako na yung tanawon. Og di sila mo tanaw ko, aris microphone sa tanaw. Sila yung makita yun.
0: Kana, mga katropa, may nga gabi ka na itong tanan. Kumusta?
1: May gabi, dayon kamo. Sa tuang panagkuyog o panag-uban, mga katropa. Gumikan kayo ubay-ubay itong iskutanan nga po ron sa itong panagkuyog.
0: Of course.
1: Way puas o gingon man, di mahutan o iskutanan ng itong nasod, mga katropa.
0: Kana, karong kagabiun, mga katropa, standby kayo mag-isigot na puntag laing iskutanan. O niya, pinakasikat ka ron nga commodity katropa Greggy. Ay, sigot na karong balde. Kataw-taw.
1: Ha? Nagapalit na magbalde ang tanan? Oh, ano? Nagapalit na mo. O nagpalit mo. O nagasound mo gani, ha? Pero kung ugwa mo palit, mas hindi na muwan. Okay. Kung ano ba yan? Hinahinabihan na sinati ang Super El Nino. Yan, iuwan mo gani, ha? Nagapalit mo maghapon. Nagasound mo gani, ha?
0: Natay nasound.
1: Kung ugwa mo palit niya, mas hindi na muwan. Muna yung problema ron, ha?
0: Muni nakalisod ka tropa Greggy, no? Kaya kung why, kung gani, kaya ng drought gani, ating init, maglisod tag tubig. Kung napoy tubig, parang tipong nagana, magbaha po.
1: Reklamo. Karong, ganina ka ni Uwan, nagbaha na po ganina.
0: Baha na siya.
1: Kung tumay nga, sus, may tagbuhuno ning Uwan, na. Yan, musunod ang El Nino. Super El Nino, mga katropa. Yan, pagkawaman, di mo Uwan, hangtod Mayo. Atay, may ingo po tayo, asa namang Uwan ng taon, di namin magsilbi aning lakawag yun. Ano may tubig, among kurinti, nagsig kapaong. Muna yung problema ron niya mga katropa.
0: Huwag uwan po, pwede pong uwan na katropa.
1: Uwan na, pwede uwan na.
0: Bahasan.
1: Lapas atop ang kuwan, baha. Muna yung ato ang kuwan ron. Muna yung giingaw nga, wag ito nag-anan na yung katropa ron ni Paul.
0: Imbis nga itong balay katropa Greggy na atop kay mo yung atong kapasilungan. Ang atop mo yung ato ang tungtungan.
1: Muna na yung katawag kong new normal.
0: New normal na.
1: New normal. Gumika na yung kitawag climate change mga katropa.
0: Yung katumang kaigsuna na itong ilang lugar na nahimutang sa mga flood prone areas. Mag-ampo sila nga way uwan kay mo bahaman. Kanya, panahon stig init, wala na po yung tubig. Lisod kayo.
1: Kana, wala yung problema ron niya.
0: Kampo na po kang muwan, mabaha na sad. Lisod kayo. Wala yung importante mga katropa, nga andam lang kita in every season. Kaya, katropa Greggy, di manidam ko. Mawa naman yun eh.
1: This is it. Mawa na ito ang kamatuuran yun nga sa gabangon mga katropa. Sa umabot ng mga ambot pila, katuigan, buwan, mawa naman eh. Gawas ko masolusyon na eh.
0: Bro, climate change, magod ka tropa, Greg. This is global. Maulang, you know what's abnormalities happening around? The Philippines, di lang kay Pilipinas. Mani, kita ka itong hitabo na sa bangko na sa dito.
1: Maulang, sa Nepal.
0: Nepal, nasad.
1: O sa Tibet. Grabe man nilang hangkuan ito. Landslide. Maulang,
0: di na gyud normal mo nang kita ato sigurohon gyud nga andam ta spiritually equipped ta andam ta masayod ta nga kinahanglan tag manuluwas nya natay manuluwas so amatay lang sang piton basta magisgot tag manuluwas alabaw ka gagahom na angan si Ginoong Hesus mo na importante nya sa atong lawas pod kanunay tang andam mo sagubang sa mga hagits kinabuhi ka tropa Greggy kay isud ba pug kayo og kuanta kining mo give in na lang punta mo yield ta ka tropa Greggy sa mga
1: mo na gingon nga laban kita magkatapa.
0: Laban ka na. Og sa kuan pa sundalo pa das-das.
1: Das-das. Apan hupo. Ay, basi ko igo po ka rin yan kuan.
0: Balik ka na. Das-das pero amping.
1: Das-das amping og hupo. Hupo or tago pag yan.
0: Pagtigiling duckwalk mga katropa. Anyway, sa atong greeters, ladies and gentlemen, atong ipambit atong tulumanon kay karong kagataod-taod, atong paminahon ang talumpati ni katropang President PBBM. May labod sa iyang...
1: Pahimangdo.
0: Mga sugyot. Pahimangdo.
1: Mga sugyot. Gumikan kay ang uban kuno nga mga leader sa nasod, katropang Atty. Paul, Colombia, kining Indonesia. Daghan kay mga plano. Cloud seeding, nakapatoy uban, nga nagpalit, nagkub-kub na kuno para... kan maghimoog ka ng dike. Ina na ba? Pagpangandam sa tubig.
0: Ang deep well, himo ng dike?
1: Oo, ang deep well ba? Pagpagub-kub, ana. Pagpagub-kub, ana. Pagpagub-kub, mga plano ang ubang nasod niya. Ato ako noong ang nakabot ko noong pagpalit ko noong balde. Pagpalit noong balde. Morong ko rin nakabot. So karoon, napritik sa kuha ni Ate Claire Castro. Kay dili, paramang kuno ang balde mo ikuan. Gisugyot na. Hisgot po kuno cloud seeding.
0: Cloud seeding.
1: Ang uban pa nga mga hisgotanan. Ang balde rin kuno yung pick up. Yung kuno nga pasukot ng mga itong balde.
0: Basic.
1: Kon mahimo.
0: Basic nga panginahanglan. Kada panimalay.
1: Kon mahimo. Nga mag-sauron mo. Ang problema, mag-saur ka ito pa ito ni Paul. Atop. Labi na si uban. Kadi sa pagunsa. Kato ako burdi nga sa una. Lami kayo. Ligo-ligo. Kanang mag-uwan mo, maligo.
0: Pagod
1: dito sa kaning inigto dyan sa
0: yes, yes, yes.
1: Wata ka boss, babaw na idaga kayong mga iring dito sa babaw.
0: Tais iring.
1: Tais iring. Napaka mo na yung sauro ni mo. Hinoon na yung PBBM, na yung medisina ihatag.
0: Na yung medisina ihatag.
1: Nga mo filter ko lang, limpyo ang uwan. Mo'y mo filter.
0: Sa man na nato pag-acquire ka daga medisina nga
1: gini? Namang sa'yo pag kapunapun ko lang.
0: Naiapunapun.
1: Ako pangutan na po, nanuwa mo ta maghimuan na karoon unta para makasip ng tubig na yung ta. Katong napay tubig ba? Na pwede rin na yung magsawad ng uwa niya, muhatag rin free nga kanang medisina.
0: Sa mga pag, pagwagtang sa infeksyon.
1: Oo, baka ka na magamit siguro ninyo. Ang uwan mo may ngunin PBBM. So nga, bangutan ako, nga nung...
0: Ano sa mga nga medisina? Chlorine? Ano sa mga?
1: Maobitaw. Nga nung wakam nagbuhat sa una ni. Ay, kinhalan mo, gawas mo ba na nga moong hunahuna o nga il ninyo? Mga nga pangutan na, kaya nga man siya. Nga, sauro ninyo, kami, muhatag mig gamot para ma-filter ang uwan, magamit niya, di mo magkasakit. So pwede mo na, ganong mo na ito nagigamit sa una para atis makatipid ng tubig?
0: Ang sumin nga gamot ka ito pag Greggy?
1: Mau lagi. Why kay problema? Katong-atong mga eksunan ba nga
0: nagisulog? Basin siguro chlorine repasabot.
1: Katong-atong mga eksunan ba nga
0: nagisulog? Sabi ato idapat sa tubig nga ma-decontaminated.
1: Sobra pa na sa kuwan. Di ay, kaning desalination plant. Kung mo magani, di na takinalang desalination plant. Kay ang uwan mahimo mo ding ma-filter dai nara may medisina dai
0: ana dai. Ang uwan, pwede na mainom.
1: Mo may ko pero sakit ko no. Ingon siya. Wa siya may ingon, wa ko kahinom dom nga ingon siya. Pwede mainom, di mo magkasakit na ingon siya.
0: Okay.
1: So ambot ma mainom or baka maligo ba? Mo ya ingon. Nga mo hatag sila medisina basta makatigom mo uwan. Ako lang pangutana pod. Ano sa amot makatigom lagi pa itag di na mo uwan sa musul mga adlaw. Pare pangutana ganyan uwan. Nya kato bawa ka palit ug mapang palit og balde. Di ba ika 15 pa ning swildo? Nya buka di size di na mauan. Sa unta man pagtigom kuan ron.
0: Pero kung balde ka tropa grigi kuangon oi.
1: Kuangon balde? Di balde ba kato dako jud kayo?
0: Dako balde.
1: Kita kato balde nga butangan og kuan idibol. Kana kato kato
0: drum siguro drum.
1: Drum oh kana drum. Di drum og balde. Na may balde ka kato dako buka yon.
0: Dako nga balde.
1: Na may balde ka kato ang sirado katong anak-anak ito yuk-tuyok. Nga ipa-ipa uyon ana. Na may nanak na kung balde. Oh, pero og may dako yung super pas balde o oh, baril na gina.
0: Baril, gana.
1: Oh, drum ka ang baril.
0: Oh.
1: Mo nay sakto gyud nga tigumon.
0: Mm.
1: Oh, pero
0: balikom kag tubig.
1: Ambot na unsa man ang baril sa kwan? Baril sa Tagalog, pusil na.
0: Oh,
1: balde ba yung gon?
0: Oh.
1: Okay, may tag baril, pusil na asa to ay baril na.
0: Balde pusig balde sa Tagalog.
1: Oh, balde sa Tagalog siguro. Ah. Mo ingo ni PBB, mo na sugos at Ate Claire Castro. Nga morgi na bantayan kuno sa mga critic. Ano ba? Ang mga kritiko.
0: Ang Valdir Region.
1: Ang Valdir Region. Wala gi gihangop tong like istorya ni PBBM kalabot sa iyang katong plano nga mag-cloud seeding.
0: Cloud seeding.
1: Ay, ano ba? O, ilang plano? Mag-andam po sila mga ayuda.
0: Dissemination.
1: Ayuda. Mag-andam ko sila daan para ready nga ipanghatag.
0: Ready nga ipanghatag?
1: Ayuda nga, pagkaon. Okay. Pagkain mo ito yung pagkain.
0: Pagkain. Okay.
1: Kaya basi na yung ma, di na mo kaluto diha, kaya wala na yung tubig. Ano ba? At least, tagaan siguro tag-ready to cook daan ng mga pagkain.

0: Sa tigasbahin, standby mo kay atong tagag
1: patagad.
0: Upat ka articles of impeachment. Mo niya grabe karang ni karong isgutanan.
1: Upat tulo.
0: Upat.
1: Ah, upat na eh.
0: Upat, anya din tulo ang gi-withdraw ka tropa
1: Greggy. Ah, tulo ang gi-withdraw.
0: Articles 1, 3, and 4, gi-withdraw ka tropa Greggy. Ang so, katong naglangkob sa katong na i-threat, bribery.
1: O, unsa to usa? Grave coercion ba to? Or...
0: Na katong ang ano pabilin ang ill-gotten wealth.
1: Ang ill-gotten wealth lang.
0: Unexplained.
1: Online na habilin. Darwin, ingon po kito pa to report nga basig ang ma-impeach ko ano, dili ko si BP Sara.
0: Ang bana.
1: Ang bana.
0: Okay, mamay, tropa Greggy, mamay ilang.
1: Pwede ba na? Ang bana mo yung ma-impeach, dili ang katong impeachable official.
0: So, katropa Greggy, ang Article 3 on bribery.
1: Ah, bribery.
0: Kana. Article 4 on assassination plot, grave threats.
1: Plot. Ah, grave threats.
0: Onya, Article 1 on confidential funds.
1: Ah, kana, confidential funds. Ipang-drop na na.
0: Gidrop na eh. Nya, nagpabilin, ang kanto na lang...
1: Ill-gotten wealth.
0: Ill-gotten, unexplained wealth.
1: So, usan na lang. So, pasabot na eh, mapaspas na ning hearing. Posible na na hukom na sumabot mga simana. Ah, kaya usan na lang ka-article sang gi... ang basihan okay man i-discuss ani ro
0: ang ning barog na lang karon so Silvi ang depensa pod ka tropa Greggy kung na sila evidence to controvert mga facts or mga evidences nga gi forward gi advance during the submission of evidence during the time of the prosecution ari na lang sila magpabilin sa article 2 pero ning kabat eh ning ani ni ka tropa Greggy daghan kayong managlaid nga
1: opinion kay ang defense ang kampo ni BP Sara ni reklamo kay niabot pag 39 kadlaw nga mas ginhawa sa dipinsa ang ilang mga witness ito gipresentar wag tuod rin naminaw ang katawahan mga katropa kamo rin naminaw mo nagsunod mo nakadog mo sa mga pamahayag nga mahog rang away bilik na ito
0: himan-himan maura
1: rin di ra unsa may purpose ko na ito ngayon ipaabot mag 39 kadlaw una gi-withdraw ning mong mga kwan na
0: pasangil
1: kining pasangil so muna'y unfair matod pa sa kampo ni BP Sara. Okay. O ingon man ni Senator Alan Peter Cayetano. Isip usapod sa mga kaning senator nga affiliated.
0: Defense, sorry.
1: Affiliated dito ni affiliated, sa Duterte camp. Sara nga camp.
0: So kining atong mga senators katropa Greggy naman ni prosecution, napoli defense sa kwal lang prangkang pagkasulti. Ingon si Alan Peter Cayetano is like kuno kun kanang bagay babagay. Human mo og sumbag niya dayon.
1: Di kulatag mayo.
0: Di ka pakulata, mundang ka.
1: Di ko pabawas. Pero buhay na itabo. Buhay na itabo. Kaya naabot mo mag-39 kadlaw. Ang hearing, unya, ang ilang ikawanan, pila na ito ka-witness ang ipang presentar, pila na ka-witness ang nagbutya nga mo na, ng kadawat ni Malita, mo na yung mga, wala ito yung gamit, wala ito yung bili ron. Kaya itong isigutan, kanina man lang, pundo, diya mismo sa ilang mga bank account. Mauna yung isigutan, ilang mga propriedad. Wala ito yung appeal itong Malita, kisa pa itong uban itong mga pasangil, dahog na itong awa. So mahog ibutang ra ko to ibutang ta ana kadug ato kalimtan lang to mo nang unfair pun sa ilang habig matud pa sa aton dipinsa
0: So wa siya tagay kay gayunan nga ila hatong
1: kontrahon maprobar nga puro to pandaot ina ba
0: So katong pasangil ka tropa Greggy nga mo gito initial gyud unsi ka adlaw nga gi gasto giwaldas kini ga pasangil nila pila ka milyon wala na to
1: wala na
0: social funds man to
1: mahog na nga kwan wala
0: katong pasangil nga grave threat nga di isugas naong ni BP Sara nga iyang gitulisok
1: Nga,
0: sa usa ka video
1: ni abot pas punto nga NBI ni sulod ni investigar ina ba
0: wala na to si Matiba wala na to
1: mahog na nga good as kwan to
0: wala to wala to
1: wala na ato na tong kalimtan
0: katong NBI nga tagatakloban.
1: Wala na to. Muna gingon nga kuha na to, kining water under the bridge. So muna makaingon ang defense board nga unfair. Nalibog sa outside purpose. Gituyo ba ipaabot o 29 kadlaw, kunya paghaman may ngong i-drop na muna eh. Ang napoy, ang lain nga theory ng katupator ni Paul, di ba po kaha, gumikan kay sigurado sa numero, muna ang gidali na lang eh. Kuha naman lang ang numero yun, 14.
0: Diretso mo na yung unya, natas conclusion na.
1: Di ba? Mo yung stress uban.
0: Itong conclusion niya, dahil yung mga gidretso yun.
1: Mo yung stress uban.
0: Extra na tani.
1: Di ba, dipindi. Mo yung stress uban ganun. Dili pa, kuha na ni. Ganun nga, atoran ni. Atoran ni, gipatikim.
0: Kay ba ka tropa Greggy, nag-isigot naman tani. Kitinuyuan mag yun eh. It is a game of numbers man eh. Yan, nakahisigot na tani sa unsay expectation sa mga tao. Ngayon lang nga, kuanon kining i-expect. Kuan man eh, di man siya objective yun nga, you know, kining evaluation, assessment of evidence. What matters is the number.
1: Number.
0: At the end.
1: Okay, bisag unsa pradi ha, ang tinuod or but-but, pasangil o dili,

0: At the end of the day, ang botasyon mo'y basihan para mo impeach ni Vice President Sarah.
1: Yes, that's correct. Kunya, kung number itong basihan mga katropa, timing is everything.
0: Kana, bitaw mo ang bitaw? Timing.
1: Timing is everything.
0: Kunya, pagkahuman na, hold on, apay kuan, napay alas ang kuan, kay gi-question pa mga Supreme Court ni Senator Bunggo o ni Senator Rubén Padilla o ma-toke lagi to. Ang ilahang
1: labo na lagi na ingon ako ni Mudan.
0: Ha? O toke, balik mo basig mo ra putok sa barangay Kisking hangtod raw pa decision.
1: Kay mo balik man ka ngadto sa prematurity.
0: Ah, mo lagi.
1: It was sa
0: ano murgi, ano sa man mo mature? Ha? Ano sa man mo mature? Ini ko mag decision.
1: Mag decision niya pag ingon nga mature na pero hindi naman purgi na human na mag decision na.
0: Mo na problema ron.
1: So kada mga tropa, when you ask why, pangutanan yung headshot. Ang labing kuan sa iyon nga tubag ana, ingon nga it is to expedite the proceedings.
0: Para mapaspas.
1: Mapaspas.
0: Dali nga maabot sa utlanan. Kana maabot sa punto magbotasyon na yun.
1: Oh, katropaga, Greggy, to salvage funds and resources and time.
0: Time.
1: Kaya oras. Budget hearing meron.
0: Oras, panahon. Tanan.
1: Pero ang pinaka-uyukan nga tumong ugtuyo, katropaga, Greggy, ani nga mao, nga mga estrategiya. Estrategiya ni. Timing is everything.
0: Pero ningon Ross Bigisara, ha? Nga di siya mo resign. Magkinaon sa, di siya mo resign. Di siya mo resign pag vice president. Bisag sa sugyot sa uban, nga mo resign lang daan para di ma-impeach, makadagaan siya 2028, di gaya siya mo resign, mga katropa.
1: Kana.
0: So muna itong atangan.
1: Pagka excited. Excited na bang tanan? So atong ipaambit mga katropa atong tuluman nun, di lang kita padas tama yun kay kamo. Kisa man po yung Waybaldi. Kisa may pamilya ng Waybaldi, katropa, Greggy.
0: Abot, nakapalit tama mo sa carbon ang uban ang huwat palagi sa kinsili ko, no?
1: Kaya so, magigamit na sa atong inigligo na ito watay balde?
0: Magsawa pa rin mo. Nagbabalde din ka na kay shower.
1: Ay, no. Sad.
0: Namang kay kwan. Namang kay jacuzzi. Kailan na nagbalde din.
1: Sobrang sa ningong
0: pasangin. Kailan na nagbalde din mo jacuzzi niya.
1: Sobrang sa ningong pasangin.
0: Imong batab. Dili ka kailan na nagbalde. Ha?
1: Katro pag Reggie, maanad ba ito sa kuhan? Gining atong naandan?
0: Asan?
1: Kabo, gina.
0: Kabo, mo, ni?
1: Kabo.
0: Karang ako, bito. Ako, karang makatulog tag hotel ba? Karang usahay ko mo.
1: Yes.
0: Makasulay po tag kinamis dato ba nga atos hotel, anak, in. Ato nga pag usbalde, di mo ko magsawin.
1: Mato na ba ito sa Korea?
0: Sa Korea? Awa, magbalde nga po ko rito.
1: Ito, ingon sa boss.
0: Magbalde nga po ko rito.
1: Magdakagbalde ito, may balde ito.
0: Di, may balde. Magita atas, mayutas practice. Na may balde or kabo. Ako na isearch daan rin sa internet. Unsay balde o kabo sa Korean. Para makaingon ko na sa practice, ikabot ako dito. Nga, namoy, kuhan, balde o kabo rin.
1: So, kana mga tropa, namandam lang tadi ha. Onya arita sa tong greeting sa di pa ang tong video katropang
0: abe ato sa i-greet di as katropang listat pwede nog
1: kana
0: mga mungkahi nyay baldi ipunin ang dami ng ulan, mga buhayay nagsasaya nagpapaiyak pa sa laki nang nanakawin sa kabang ng bayan. Patay yan ang bulat Latin at uusisain ng dalawang suwabing makisig at tagapagtanggol ng bayan at kababaihan. Dios din polis. Exciting! Hindi ka rin katropang listat. Kastangil ngiga ito. O niya, pagkaman, si Wilbert Mercado. Good evening, mga idol.
1: Sabihag ka na yung hinapay, bitaw po.
0: Ha?
1: Sabi ka yung hinapay.
0: Hindi, naimpasahe sa nangigamay. Katong lain pa kong background rin. Hindi kito maklaro. Kaya usahay mo ko na inyong pagtanaw.
1: Makasasaw to?
0: O, turbo sa kuloyo. Ano ba? Karo, ako naman lang mo na. Ako mo'y matutukan rin mayo. Di na mo ka.
1: Ma-focus ko
0: dyan sa attention
1: mo.
0: Di na
1: kakalihay.
0: Di na kakalihay.
1: Di na kakumuflage.
0: Lagi. Di na kakumuflage rin. Makabantay sa Andre. Kares, Wilberto Mercado.
1: Wilberto Mercado.
0: Mga idol. Attorney Polo Gons Greggy watching here sa may barangay Mactan. Nakbes na pula po. May pagpuminaw. Yes, Josephine Pakulaba.
1: Josephine Pakulaba.
0: Good evening, Attorney Polo and Sir Greggy. Listening sa may barangay Tangke. Nakbes na Lisay. Kindly great happy birthday to Katropang Jun Cator.
1: Katropang Jun Cator. Happy birthday, sir.
0: Og ni Kwan, Sir Romilo Nobinario.
1: Uy, Sir Romilo, birthday ko.
0: Dungan na sila. Dungan na sila pirmi. Wala may tabo nga sila magdungan. Dungan sila pirmi.
1: Dungan gina sila, no?
0: So, kan, pagkabot ito ko 6 PM, dungan yung birthday.
1: Matay ming yun sila, no?
0: Si Sir Romilo, si Sir Jukator. Wala gina may tabo magdungan.
1: Sa ito pa, ugma natin priyuntuan, eh.
0: Happy birthday, Sir Romilo Nobinario og si Jun Cator.
1: Mm. Birthday, Sir Romilo. Kumusta naman ka, Sir?
0: Anya, pagkauman si Alfredo Patok Gersula. Mm. Good evening, Attorney Paul, Gino Lopez, and Sir Greggy. Always minaminaw, this may gihulngan, Negros Oriental.
1: Na, Boss Alfredo.
0: Pagpaminaw, Makram James,
1: may gabi. Makram James, may
0: gabi. Dos Dimpoles, sa may Buntores, Pasak San Nicolas. Mm. Jesus Cañete Celestial. Good evening, Attorney Paul, and Sir Greggy. Watching and listening sa may Barangay Basak, Takbes, Lapu-Lapu.
1: Mm.
0: Exciting, anya, si Lorna Margarita.
1: Mami Lorns.
0: Ah, good evening, Dos Dimpoles, Attorney Paul, and Sir Greggy, mga gwapo. Stay safe all and God bless watching sa may barangay Sambagdos, Cebu City. Anya pagkauman, diya si Chang Sipo. May gabi, Dos Dimpoles, dagang problema ning nasura. Ginahinay na tagtuok.
1: Tuok.
0: Pero dasig lang yapon ang mahalaga mga itsuraan ta from Makchan Island.
1: Muna ay importante.
0: Muna lang ba importante katong pag Chang Sipo.
1: Muna lang ito kadasig yun.
0: Ah, anya pagkawa si Makram James ang kanang mo filter nga ihatag. Muna yung filter styles i-ring.
1: No?
0: Ah. Anya pagkawa si Jewel Sakilon.
1: Oy!
0: Ah, sir. Chlorine solution na katong pang Attorney Paul katong pang Cons Greggy. Anya si Hey Lumapas 55 gallon blue drum daan na na mahal sa mga reseller price mga 1.5 to 2.5.
1: Uy, mumahal sa nilon.
0: Mahal na yung kuhan galing gallon nga katong blue day, no? At ang kuwan din, ha?
1: Mahal din ron, kagigyan ako naman.
0: Dusmail din, ha? Ay, mahal-mahal, gito nun, ay. Ah, o niya, Langgabayan, Bustamante.
1: Mm.
0: Watching sa may oy, Singapore.
1: Ako nang, iyan.
0: Singapore,
1: ako nang iyan, may gabi,
0: ante. Good evening, Attorney Paul and Sir Greggy.
1: Mm.
0: Ah, o niya, si Alice Comunador, nagtanaw po rin sa may Dakbes Naga. Attorney Paul and Sir Arcos Greggy, good evening. Aquatab, muna'y gamit na ko i-purify ang akong water tank. Oh. Na 200 liters, mga 100 tablet na ang Aquatab. Kay 1 tablet, i-purify man ang usak ka 5 gallon container na tubig.
1: Mm.
0: O, lagi tubig, i-purify ang tubig, kani ulan man, God. Pwede ba magamit ba kaning Aquatab sa ulan? Kani mga tubig, mga, kaning mga, nagnegosyo o kwan ba, water repealing, na sila i-purifier. Epektibo ba ning mo prepare ato gamit sa ulan?
1: Okay, mar, maghihapon i-purify gihapon.
0: Ah, amo ba?
1: Maghihapon ma-purifier ang gihapon.
0: Sige, ato ning
1: atangan. Mag-filtering gihapon.
0: O niya, pagkahuman, wa pa dyan ko kapalit og balde. Matod ni Langgabian na Bustamante.
1: Langga Baby Ann.
0: Ah, wala Langga Baby Ann dahi.
1: Ako ng ante. Oh, may gabi dahi, ante.
0: May gabi dahi,
1: mo. Kinahaldag, ma'am. Ay, huwag kayo, huwag kayo, problema sa tubig na Singapore.
0: Huwag problema. Huwag may balde siguro dito?
1: Ha?
0: Huwag balde.
1: Pari Baldi, diwasa kay Baldi dito.
0: Anya pagkaman, diya si Dwight Buscato Villafanye.
1: Uy!
0: Ah, Attorney Paul, kumusta?
1: Boss Dwight!
0: Pa niya. Anya pagkaman, diya po si...
1: si Dr. Buscato din eh. Dr. Buscato. Ah, may gabi, Dok.
0: Dwight, may gabi di Attorney Paul, kumusta?
1: Gwapo niya po. Anya,
0: matod ni Attorney Panilo Lutong Macau. Na tong proceedings ni Senator Chis kay naanay script giandam i-drop tong mga article sa impeachment. Okay. Oya si Joseph Dinopol, good evening mga sir. Des Basak, Kaguroy, Dakbes, Lapu-Lapu. Miguel Basanyes, good evening. Attorney Paul og Sir Greggy.
1: Glenn
0: Mojado. May gabi ang mga gwapo og si Arnold Manlangit. Shout out katropa sa kasawa si Lynn og Anika Mintras Nangaon. Naminaw me from Kaguroy, Basak, Lapu-Lapu City.
1: Good evening.
0: May gabi nyo niya.
1: May gabi.
0: Ato ang King Dragon Estel Suerte Salt. Sa di pala ito papinawan ang mga pamahayag sa ato ang mga opisyalis sa gobyerno may katropa. October 13, 2020, alas 7 ang draw 218. 218. 2-1-8. May katropa.
1: Kana, kuningawas ko numero mga katropa sa alas 7 ang draw. Yan, aminaw po si Reverend Manuel Maning Ambos. May gabi.
0: May gabi. Anya,
1: si Oliver Nacion. May gabi da, Reverend.
0: Kumusta? Good evening. Anya pagkaman si Katropang Carl Omega des may Barangay Sambagdos Fire Brigade.
1: Kana.
0: Ah si Katropang Ronilo Inoto sa may Barangay
1: Ronilo Inoto.
0: Ah Pahak Dakbes Lapu-Lapu. Ah Joey Nunez, may gabi Attorney Paul and Coach Greggy.
1: Ambungan.
0: Watching with my lovely wife, Mami Ling Relian.
1: Mami Ling.
0: Des may Cordoba. Anya Ilina Natulia sa may Sunrise Village Barangay Pardon Dakbes Sugbo.
1: Ilina Natulia.
0: Biin ninyo diha mga katropa.
1: Kana.
0: Ang gabi.
1: Na standby mga katropa.
0: Standby.
1: Ato ni pistahan.
0: Ato sa paminahon una, ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asa siya na sayop.
1: Oo.
0: Og ang mga kritiko, usara ba niyo ilang nabantayan? Ang baldi na buong taon. Na solusyon.
1: Paminahon, kaya mo mo na yung mensahe gigyan sa amas atong nasod.
0: Bebe. Ato paminahon. Sige. Taon.
1: Oo.
0: Ato sang huwaton.
1: Huwaton kayo.
0: Gumikan kayo mo maniingon ni...
1: Wanagdungan.
0: Mo maniingon ni Ate Claire Castro God. Nga ang bantayan, katurgi yung balde. Huwag itbantay itong ubang mga gipamahayag o gipasalig sa ato ang presidente. Nga doon ay mga buhaton ang gobyerno.
1: May mga lakang
0: pagkainoon. Mag-andang magpagkaon, parepo na pod. mag-clown seed. Kanang clown seed, epektibo po gina clown seeding?
1: Clown seed, epektibo mo na.
0: Mawan kita na?
1: Kuhan mo na, imo hamang i-kining stimulate ang dito sa pangano.
0: Yeah, mawan kita na?
1: Ang mutaligsik siya.
0: Mawan? Ada.
2: Service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan.
1: Balde na muna yung magkikuha.
2: Lahat. Tuturuan namin kayo. We'll give you
0: hot tea. Napalisupay.
2: Yung gamot para maging malinis.
1: Yung gibalik man.
2: The filter will teach you how to do everything para makama.
0: Napalisupay.
2: Hindi kayo magkasakit.
1: Balde ron.
2: Maayos ang pag-treat ng tubig. Pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children. And part of that public service and those public service.
0: Mora ne, wala tong full niya ang akuan. Katong naingon siya ba nga, ang katong full ani boss. Katong naingon siya nga dahil cloud seeding ba.
1: Ayaw, kumpiyansa kay ma, dung gantag request.
0: Ayaw, ba,
1: sa banda nga, balde rin yung
0: pukusan. Gigika, wala ninyo. Ayaw. Katong usa, original good boss. Kay mo ingos, clear aning, kaning headshot, matay, gipili man. Ang katumang, ang katumang ning kuan, katong, gibutyag ni gikuan gipili gitong baldir gyud ana isa katong pang mujuben katong kuan katong whole gran niya nga video dia murag kani mo ni kani boss
1: sakto man po na magsaod kay
0: kinahanglan
1: magyud ta nga magsaod
0: masangil niya may gusto ang terklek kani headshot gyud gipili balik katong yung balde wala gipili tong niingon nga maghanda mi ayuda magkuan me magkining nami cloud seeding ang buhaton pero kanang cloud seeding kuan gina kanang epektibo gina mo one gid tinod as in kusog juga yo
1: technology naman na nga kuan ka tropag observe ka tropag regi sa ubang nasod
0: mo ba
1: okay mo nila ko
0: tingura one juga kusog juga siguro kayo
1: mo taligsik pero basig sa ato kay taligsik na to mabaha ba yan at least basig dagan
0: kay listen na ba
1: I don't know if we have tried that one sa tua.
0: Nasuwayan ko na sa una ko, no? Katong panahon sa katong mga ilinyo pag miagi, nasuwayan ko na. Cloud seeding.
1: Mas maayo, mo man siguro na ka nang imuhang sa buwag asins panganon.
0: Mo ba na? ang cloud seeding. Kanya ka na mag-uwan. Naapoy, grabe cloud seeding. Kanya mag-uwan. Sige, mag-uwan, oy. Sa na ito, ang naam tayong mga event, mag-uwan takabo. Para di mo uwan. Yan na, mo man sa uwan po. Mo pa na ipagkutas cloud seeding. Magbuwad o abo para di mo uwan.
1: Magbuwad o abo.
0: Para di mo uwan. Abo tinod mo po na. Mo pa rin ba todo sa probinsya?
1: Na ay pang-abog ka tropa Greggy, kaya sipak kay nga masuga.
0: Maiway
1: ang panganod.
0: Pangbungkag.
1: Pangbungkag.
0: Cloudbreaker.
1: Cloudbreaker. Mo na siya.
0: Beto pa pinagbalik si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magkatuba. Kanang white filter. Parita kasabang at iklira na yung namili ta.
2: Those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot.
0: Morga po
2: maging malinis.
0: Hindi lagi, katuwa ko rin kipiling hapon eh.
1: Pamina.
2: Everything para makapamina. Hindi kayo magkasakit maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. And
1: part of the... Ayay!
0: Morga hapon eh. Dili, dahil. Ayaw.
1: Moraga.
0: Kasapaan taan eh.
1: Balikasal, madang
0: iyang tira na eh. Ayaw. Kasapaan taan eh. Naagi to, boss. Ay, sakadali. Kasali, ha?
1: Himua, ang angay himuon ka, tropa.
0: Oh, lagi. Ayaw na. Balik-balik.
1: Balik-balik.
0: Makuan taan eh. Binuang.
1: Ma-flag taan
0: eh. Asa naman to?
1: Public communications, Malacan yan.
0: Murag na wala ba itong full grading na video? Aha, be, isa.
1: Unsa man itong... Kusa man itong hitabo nga, grabe kayong ambahas kalipay dito sa lower house katropa Greggy nagatubang matag-crisis ka ron. Grabe kalipay nga tungos kalipay mo, maghilak na kas kalipay ka nagitawag og tears of joy.
0: Oh, kay kuan man, kining napasar ang budget.
1: Napasar ang budget?
0: Amot nga nung ni katawas na to?
1: Tears of joy?
0: Amot ko ni katawas na to? Ni katawa ko no kay murag, mapaldo na po ko na sila. wala na itong video ni boss nga kuan. Katong giplay na ko gabi iba na alam to eh. Ha? Mao ba rin? Nakahisgo, nakadong maling kagabi atong anaingon o kwan? Mag-cloud seeding o niya.
1: Unsa naman ko.
0: Sige pa sa angin. Ati Claire. Pero ari lang. Sige. I-place atong ka Ati Claire. Ako pakitao itong full video gina eh. Ha? I-place atong ka Ati Claire. Ayan, tubag anay katropang boss kay para di ta mahulagway ng bayas. Adi-adi.
3: Umupo sila at makinig.
1: Bitaw. Mina, paminaw mo yun. Sit
3: down and listen. Kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung baldi lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makita. Positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde. Balding utak. Kung ano ang plano ng Pangulo.
2: And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde.
0: Para pagkumulan,
2: makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children.
0: Amora na yung gipamahayag na, Tikler? Isa.
1: So, kana. Sige na lang, katropang Greggy. Atola sa lang balikan unya. This time, katropang Juben, palihog ko sa katong announcement of the prosecution that they will be withholding the 3 articles of impeachment. Kay atong gisigutan mga katropa, kining ato nang na-announce ganina, atong na-re-emphasize, nga kinimagong politika, ang timing is very crucial. Crucial, katropang Greggy. Kaya kung imo tan-aw lang sa tung palibot diri sa Dakbayan sa Sugbo, ingon man sa probinsya Sugbo, si Mayor Nestor will not win, ha? Mayor kung ordinary lang katropa Greggy, naglingkod to ang katong mga ilado kay nga mga pangan, dominant nga mga pilido.
0: Dominante.
1: Sa panahon ni Gov. Gwen Garcia, dominant kay ito mga katropa nga halos tanan musuporta ato. Nga kung mo to dibagbag mura kag ikaw di kay nguna to. Nya atol gito nga paglansad ni Gopam, na surprise ang mismo kita hasta ang mga taos palibot, mga surrounding provinces at tibuok Pilipinas na surprise. Gumikan kay ang iyang magong pagtaak sa politika.
0: First time.
1: Timing is very exact and precise katropa Greggy.
0: Wa gani kwan, wa gani siya'y baluarte.
1: Wa siya'y baluarte.
0: Muna
1: karon kung naimo kumidya na po niya, I don't know kung how she has kinibang cemented ang iyahang pagpatuman sa iyahang agenda. Kay namanggit siya'y agenda. Pero kung naimo atbang niya karon kung naimo baluarte, tanawon gihapon ang timing. So kung mangutana ka, nga nung nainani man eh, nga dagan man sila og mga kwan, kini nga gipangayo nga sa puwena, mga resource person gipaadto, gipatestify.
0: Pagkahuman idrapra.
1: So silbi ma-lessen ang time sa defense
0: so maka-expecta instead of 90 days adi nakabot 90 days.
1: Kay di naman mo resurface.
0: Usa naman lang.
1: Di na mo resurface ang mga issues nga gisgutan ang mga articles kay wa na may lugar pa nga mo dipinsa ka kay wa naman. O usa na lay dipinsahan. So sa ako nagikaingon, nag-observe ba si nagsakto nga timing ani katropang Greggy?
0: Pero planado na.
1: Oo.
0: Planado na.
1: Oo.
0: Nanada sila ang una-una nga kani Tinoy Big Adlaw ato ning ipa-drop na tanan. Og nakuha na totong purpose ng mga pamahayag, nadungga na sa mga tao. Ato na itong ipang-drop para mapadali ta. Kana. Kung makuha na ito ng 14 kabuto, ato na ipadali. Inaana ba kayo mga plano nila? Sumunay ito ang mga pangutana ron sa kadaghanan. Pero di ay pagpasabot, kalabot ni Katropator ni Paul. Gumikan ka, ilam ko nang taod-taod nga gihinuklugan.
1: Hinuklugan?
0: Taod-taod nga gisabot-sabutan mga katropa. Nga mo na ilahang buhaton.
1: May buhaton.
0: Ilang gitimbang-timbang ko na eh. Sa may labayang pipila ka mga adlaw, pipila ka simana, nga mas mayo, focus na tayo sa ka-article sa impeachment mga katropa. Kaya ito paminaan, si kanyang Luistro. Kalabot nini.
1: Dana.
4: The prosecution respectfully manifest
1: that
4: it will no longer pursue three of them. It will stand on one. And that is Article 2 on unexplained wealth.
1: Unexplained wealth. So, kato ra. Moto.
0: So more to. Gidrap lang tulo. Kunya, pagka man gidritso na sa kwan lang. So, usamay ibutang ta ma-expect sa mga tao ni. Maka-expect sila nga mapaspasaning maong kwan, maong impeachment proceeding. Dali na lima human.
1: Katro pag Reggie, ang iharap ang wording no kay manifest.
0: So?
1: Masa may pasabutan ng manifest. Kaya nang igora ka nag... Kuan ba? Nag... nag-ingon.
0: Oh, pero gidawat man. Gidawat man sa kuan. Sa...
1: Gidawat na
0: niya. Gidawat sa... okay. Senate... gidawat ni kuan ba? Escudero. O sa Senate panel gear. Gidawat ang maong kuan. Kining manifest, manifestation. Sa kining prosecution. So pasabot. Usan lang yun. Article sa
1: ilang. Dapat ito motion to. Dili ito yung manifestation lang.
0: Oo, mamahog ang motion ito. Gidawat man. Gi-accept. Gi-accept okay. Sa kwan. Kining...
1: manifest man kung kakatropang Greggy ka na something bang awa nagkinaglaprubal. Palitan, mayingon ka nga, Your Honor, I like to manifest that my appearance right now is not as... groom as I am because I attended the funeral. Okay, palitan og ganang wakay himasa katro pag Reggie. Ano man ka nga I manifest your honor like asur apology. Ano man ana katro pag Reggie manifest ka nga kuad ka nang mga butang ba imong ipahibaw sa korte nga wala kinahanglan approval. Pero na-approve na gihapon to, na-approve to.
0: Na-approve.
1: Katong manifestation.
0: Na-approve ang mo manifestation. Gani naka-ani ni og reaction. Gikan ni kwan, gikan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang kining maong pag drop o pagbasura ni karong tulo ka mga article sa upat rin, gamay rin, no? Di pares ka corona so na walo ka buok.
1: Walo ka buok niya. Ilan man po dahil itong
0: gidrop sa nilang lima.
1: Gidrop sa nilang lima.
0: Para mapaspasan lang yung proceedings. Which is, mo na duda basa sa mga eksperto katong pa Attorney Paul nga kining pag-drop, usas mga rason ani para mapadali o maabot sa puntong hukma na.
1: Hukma na.
0: Ang kining gitara sa hukmanan, which is mo si Vice President Sara Duterte.
1: Hukma na. So, mo-kuha na sila.
0: Desisyon na.
1: Mo-buto
0: na.
1: Mubutos na sila.
0: Mubuto ang 2/3, which is 14 sa pagkaroon. Kaya nag-stand man tong kuhan. Legal man tong lakang. Legal man nga gibutang o ginaos 14, katong Pato Ripol. Wa may mo-kisyon na nakalabot niya na karoon. Kaya mo may desisyon karoon sa Korte Suprema.
1: And to the surprise of many katropa Greggy, kining alakang thereafter ning isis kamot si Igon dito lapit.
0: Di isa
1: isis kamot.
0: Yan ang utana. Ni participate
1: Senator Judge Lito Lapid. You are recognized. Ingon siya nga, Your Honor, please excuse me, I will urinate. Abi na kog mag-CR sa ito.
0: Ayaw ismula yung taon.
1: Di lagi na sa'yo.
0: Ayaw ismula. Saan kay?
1: Dili, basta. Hilom la, pero laom. Laom la.
0: Siya po, naniniin po na diha. Nagtuo na. Di na basta kay. Ay, buta na. Sinador ka diha niya. Pagkauman, magsigira kag lingkod.
1: Nag-observe man siya.
0: Nag-observe.
1: Kay last talk, last mistake man.
0: 30 ibig kaadlaw naniin. Siya rog, wag ka makat-on diha.
1: Awas bin padilya, nag-istorya, nag-sayop.
0: Nag-sayop. Sige lang na sa bin padilya, kayo po na yung pamaagi po.
1: May bawaan nun ka nga, imbis nag-kuhan ka, hilom-hilom ka, di kayo babawaan nga kay Tahal. Bawaan na nun.
0: Oo na yung pamaagi po. Sao tama na.
1: So, paminaan to mga katropas ito lapid.
0: Nadia, ang tingog ni Senador Supremo.
1: Focus ni on the remaining article 2, katropa Greg. Mga kaigsuunan ko, kining iyang pamahayag. Aning atugid siya dito sa kuan, podium. He's good good siya dito. Atong paminawan, mga katropa.
0: Diya.
1: Idol na ba natin sa katropa nito, Lapid?
5: Senator Judge Lapid is recognized. Ganto ka, Attorney Alex, ganyang kakahalaga na testimony, na testigo, ha? Tungkol po dito sa Article 2.
1: Article 2.
5: Marami na po tayong iba't ibang naging witness. Galing sa AMLA, sa bangko, sa BIR, at ang ating magaling na financial analyst. Marami na po kayong nabanggit na iba't ibang numero at mga batas at regulasyon.
6: at pamantayan. Mm. Sa simpleng tanong po, ano, may pananaw ba kayo ng prosecution? At dapat mapansin, makuha, at maintindihan ng ating mga kababayan mula sa napakaraming witness at dokumento na ipinakita ninyo sa amin.
7: Maraming salamat po, Your Honor. Actually, nakakalula nga po yung mga numero at yung mga dokumento na naiharap po namin sa Article 2. Mm. Ako po mismo, kaya nga po ako nag-abogado dahil takot ako sa numbers.
1: Mm-hmm.
7: Pero pag titingnan po
1: natin na.
7: Kung ano ba talaga yung pinakapuso ng Article 2, sa tingin ko, ito lang po yun eh. Yung malinis na opisyal, walang tinatago. Ngayon, madali po kasing magpanggap ang isang opisyal na simpleng tao lang siya, kumakain lang sa karinderya, malinis, wala naman na tinatago sa salin. Pero pagdating po sa issue ng Article 2, Unexplained Wealth, doon po tayo nagkakaalaman. The numbers do not lie. This case is really not about VP Sara Duterte as a person. To me, it's about the trust that the people reposed in her.
1: So katropa Greggy, ako'y kasulti atong tubag po ni
0: Jokno.
1: Kaya sakto magyuna. Figures do not lie, only liars cannot figure.
0: Na figure.
1: Pero ang pangutan na unta
0: minus bank account.
1: Ang haom nga pangutan ay nani. Atong balihon. Anong gusto ninyong maipakita sa taong bayan after presenting Articles 1, 3 and 4? Ano mga utana pa mangkas Article 2 nga na mamantoy ng pabilin? Ang pangutana unta ni Senator Judge, with all due respect, ang iyang pangutana nga to sa gipapas nga article
0: mauna,
1: okay. After presentation of every and all witnesses available.
0: Mutoy ganang may baos mga tao?
1: Oo!
0: Nga anong nawa?
1: Anong gusto niyong may paliwanag, makita ng taong bayan, anong pananaw niyo, gusto niyo ma-explain sa taong bayan when you presented those three allegations and then right now you are withdrawing. Inalang tato ang pangutan na.
0: Mo bitaw? Okay, mo to'y gi-apas sa mga tao.
1: Mo tato'y pangutan.
0: Okay, mo to'y kanaghanap po pangutan sa mga tao karon ini mga tura nga usap yung hitabuan eh. Ah, nga na gi-kuha naman to, wagtang naman to.
1: Mo gani.
0: Itong kalimtan.
1: Mo gani.
0: Ah, magpabilin lang itong tanghaga sa muang pamduman kung tinood magdili itong mga pamahayag giluwatan. Ano ba?
1: So, unsa may gusto nyo may hipatik sa hunahuna sa mga tao nga inyong matunggi presentar tanan, 1, 3, and 4 niya din, himan-himan, inyong rapudeng tangtangon. Ano na? Ito, tipotan na.
0: Tinood.
1: Yan na tato kay dili kay Article 2 saktum tong pagkatubaga pod kay mo magitoy
0: mo pa pangutan po ni Supremo
1: mo pud lagi kay ang kinilingi ato ang mga senator judges di man pud lagi po di man pud lagi mangutana og ganang pangutana pod nga wa po sila kay bawon sa itubag nga haom po silang gusto
0: kana opra pero si kuan si Vice President Sara Duterte daghan na ingon nga tagilid janing mao nga impeachment. Ah, naingon siya ka, di ko siya mo resign. Katubatong report.
1: Ah, sakto kay isog man.
0: Naingon siya ka, di siya mo resign. Ah, I will not resign. Matod pa niya.
1: Atropa Greggy, sakto mo po na. Figures never lies. Only liars cannot figure. Good evening, Eric Raston.
0: Atropa Garchi. Si Anita Sumayang.
1: May gabi.
0: Good evening yung duha, attorney. Martina Espanyola.
1: Good
0: evening, mga katropa, Grigi, og Atty. Paul.
1: Thank you.
0: Agwanta Partilista. Gamay lang pag-antos na to. Apram niyo bataan, Dabaw di Oro. Maing gabi niya.
1: Sa to nga Partilista?
0: Agwanta Partilista ko, no?
1: Agwanta Partilista.
0: Gamay lang pag-antos na to. Saan na eh?
1: Agwanta Partilista. Muraog na ba?
0: Maragunawag niya?
1: Kung na'y patilis nga, agwanta kayo ang mga tao. Pating agwanta karong panahon na katropa Grigi.
0: So, ang ilahang sektor nga representara na ang katong
1: mga nag-agwanta? Ang mga nag-agwanta. Kutob sa mga nag-agwanta. O, ato'y labot ha, katong kalamay nga di mag-agwanta.
0: Kanakanakanawan, ya, Phil.
1: Labot, o.
0: Anya pagkawan, si Ati Ann. Maragparadyo na ni mo, Ati Claire, ang balde. Anya si Cherry Bet Kihas, sir, naalangoy pangutana. Kaila mo ni Sir Atty. Florante Gauran? Panyero.
1: Tiguran.
0: Panyero ni ni kwan.
1: Nalimot na ko. Limot na ko. Nalimot na ko.
0: Anya, hey, lumapas, Auntie Claire. Matod pa niya. Nagkatawa sa mga pamahayag, Auntie Claire. Pero mo, lagi asa to full video ato ko ito mo, Joey. Pasangin lang taning Auntie Claire. Lagi filter mo na sa XFM.
1: Binuang. Ato lang sa nang ipalusot ka tropag, Lagi. Samantang ipakita ni ka tropag, Joey.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:55, mga katropa. Ito ang time check hatong nato sa muang kape nga healthy o adun na pag-glutathione o collagen, mga katropa.
1: Dara, dara.
0: Santon Gold Coffee Mix. Makapanindot sa itong panit, makapaputi. At the same time, ang labing importante, makalimpyo sa itong atay, mga katropa. Muna ay mahatag na nimong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Muna ay gingon nga nga pinaka, musamot pagkagwapo kagwapa, katropa.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwa ko babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Oh anak, mo kini mo yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
9: Dili ko maoy.
8: Anong di magkamukis ni Yaya? Magwapa man kayo na.
9: Dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni Kiss si Papa niya. Iyang gilabaro.
8: Ay!
10: Exciting!
3: XFM.
11: XFM.
12: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7:58 na sa kagabion. At ang time si Katropa Greggy, gihatod ka nato sa ato ang Santon Herbal Capsule.
13: Hindi naman sa mangustin o malunggay. Mugi po ni magkapabaskog sa ato ang panglawas, mga Katropa. Makawagtanggi po ni sa ato ang mga toxins sa ato ang kalawasan. Maunay mahatag ninyo mong Santon Plus Herbal Capsule, mga Katropa.
12: Mga Katropa, in case nga ma-confuse mo sa atong branding, muna yung atong packaging.
13: Kana.
12: Oo. Medyo
13: maroon. Maroon. May pagka-brown. Maroon, anak.
12: So, muna yung mga Katropa, ang gitawag, mga Katropa, breakthrough from nature.
13: O, yan napin yung taikwan, ane. Kung galing mo palit mo, ane, dito sa itong Yes to Health Clinic sa Ubos, dito sa itong Z-Plaza Building, mga Katropa, sa itong Sibianan, dito sa may barangay sa Patera, naamoy 50% discount sa Santon Vitamin C, mga Katropa.
12: Santon Vitamin C, Katropa Greggy, ginamaan ni sa kuan ha? Sa mangustin?
13: Mangustin nga po.
12: Natural ni, natural.
13: Natural.
12: All natural, mga Katropa. Wala gini kanabitaw mga preservatives and everything. Nga harmful sa atong health. Santon Plus Herbal Capsule. Alright, back to the ball game. Ito maglangay Katropa Greggy. Kaya si naminaw po si Sir Johnny Lopez.
13: May pagpaminaw. Good evening.
12: Naminaw Cherry Beth Cejas. Nistat Adinog. Di ta pahasol sa mga politiko mga sir. Inom tagturbo. kana mas okay
13: kana.
12: Na.
13: Mana?
12: Lista kadinog.
13: Anya pagkauman di apod sa tong YouTube channel si Gary Tolintin. Mm. Good evening Dos Dimpoles si Castro na live pasawdon og balde. Oh. Nya kita mga sibilyan magsalod og drum para lumsan si Marcos og si Lisa. Apilas Castro exciting ha. Balde.
12: Kuangon ng balde, kuangon.
13: Ah, kuangon. Kamo na distribute na ah, matud pang Gary Tolintin. Mm. Ah, kapalit mga imong fire bike. Ah, matud pa niya, lus-lus. Anya di apos lilibit Labra 9535. Mm. Good evening. Ah, kamabaw ba ang nag-suggest ni BBM? Mao na ang solusyon sa El Nino. Mm. Ah, pondukon mo na sa lamok. Mm. Ang mag-cause og dengue if magpundo ta dahang tubig ulan. What if di mo ulan? Mm. Unsa may isalod sa balde. Ah, anya Luciano Sahar. Mm. Ngiga ba ni, si, ni Lito Lapid? Si Julio Valiente.
12: Pasti lang, ngilig kayo.
13: Ngilig kayo. At si Tingo, giba?
12: Mm, Tingo kayo.
13: Ano kining, kuhan lang, kining decoration na diya sa impeachment?
12: Gipaklaro ganyan, gipaklaro ganyan. Kung unsay, bot ihilwas itong article, article 2 katropag lagi.
13: Di na maglangay. Di na puro bala o pistola.
12: Oh, di
13: gunitan.
12: Kaya, kaya nung dumbay ta ato. Ngilig ba ito? Ato ba ng idol? Mga batang 80s or 90s?
13: Asa, gara nga, Picasso itong bala para duha ka po igo.
12: Na, mo, lagi na.
13: Usa ka buto, no, igo.
12: Picasso ng bala, oy. Ngilig kayo. Anyway, mga katropa nag-standby ang ato ang mga kaubanan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pwesto. Mm. Aron sa paghatod ka nato sa mga Prisco Love asing mabalita. Top 7 provincial most wanted. Nadakpan nyo dito sa Barangay Pasil. Ning dakpayan. Mm-hmm. Atong i-check si katropa Eric Amaro. Katropa Eric.
5: XFM. Police report. Police report.
11: May nga gabi, katropag Atty. Paul, katropag Greggy, mga kahigalaan o sa ka-49 news ng laki nga giila ng top 7 of provincial most wanted person ang napusasan sa kapulisan at sa pagpatuman sa Ward Virus May Barangay Pasil, Dakbay, Subo sa yung kamuntagon, October 12, 2020, ang operasyon gipigayan sa tracker team sa Police Station 6, Usawang Calero Police Station, ubos sa Cebu City Police Office o CCPO, ubos sa direktang pagduma ni Police Major Noah Labraania na Station Commander, o sa pagpangulo ni Police Colonel Ricky Sumaldi, ang acting city director sa CCPO. Ang maong suspect, giatubang sa kaso ng paglapas sa Section 511 Article 2 of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang warrant of arrest gipagawas sa Regional Trial Court Branch 9 sa Cebu City na itong October 8, 2020, alang sa pagpatuman usab sa sintensya batok sa suspect. Human sa malampuson ng operasyon, gida ang dadakpan sa Police Station 6 lock-up cell alang sa hustog dokumentasyon og sunod nga legal nga proseso. Base sa record, nadto na dakpan usab ang suspect nadtong Hulyo 2, 2014 sa Barangay Subang Dako, Dakpan sa Mandawi, tungod sa kalapasan sa Section 11 Article 2 of RA 9165. Matod ni Police Colonel Ricky Sumaldi, nagpakita ang mga operasyon sa marayang paningkamot sa CCPO sa pagpangita paglakop sa mga wanted ng mga individual, lakip ng mga tao nga dunay wa matuman usab nga warrant of arrest. Gipasigura usab niini ang kapinungdanon sa paday ng operasyon sa kapulisan aron mapaligod ang pagpatuman sa balaod, masuportahan ang hustisya ug mapadayon ang kalinaw kapsay sa komunidad. Gipasalig sa CCPO nga magpadayon sila sa pagpaligon sa ilang operasyon aron masiguro nga ang mga individual nga dunay aktibong warrant of arrest madagayon sa hustong otoridad ug matubang ang proseso sa balaod. Manito ang latest gikan sa Police Station 6 Sawang Calero Police Station, mga katropa. Basta kay pampaligon na sa panglawas, ha? DI Premium D3 Softgel Capsule, mga kahigalan, gaginamas, Yasult Incorporated, Pampa Energy na, Pampa Life Extension pa. Doon na kini kinipog Virgin Coconut Oil, mga kahigalan, Malunggay Oil, Medium Chain Triglycerides. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
5: XFM Report.
12: Dahil salamat katropa, Eric Amaro, sa iyong report.
13: Samtang sa Bigas Bahin, di ay ambulansya sa polis na disgrasya dito sa Trans-Central Highway. Oy, tulong ang sakay, nakaikya sa peligro. Ato ning siren, bigay sa report ni katropang Benji Talisik.
5: Live report.
14: Ambulansya sa Pilgi Training School na disgrasya kagabi o kagabi-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 Balamban ang driver ng pulis og duha ka mga penpitrinis nga sakay sa maong ambulansya nagkalingkawas sa maong hitabo. Sa naguha nga kasayuran ang maong ambulansya, giingon pa uli na kini unta sa training center apan wa dama ang maong paghitabo. Matur pangalapagan og makina ang ambulansya sa Dulhugon nga dapit sa sitio tapas barangay Taptapa sagap gihapon sa dagpayan sa Sugbo mao ilakining gibagilan og bato ang ambulansya apan tungod sa kadulhog ang dalan bisan man nga gibagilan og bato ang rigid sa ambulansya apan nilibkas gihapon kini og ni paingon sa ubos gabahin sa pangpangapad na nilanggani nga nasangit kini sa punuan sa kahoy mauwa kalahos sa ubos sa buaw. Dali nga meresponde ang mga sagop sa barangay responder team sa barangay Adlaon nga miatiman sa mga sakay sa maong ambulansya. Sa kasatangan, ang mga ambulansya ang ipinagamutan nga magkuha sa lipit humanggini nga marisgas siya sa maong barangay. Balita ka na hipos sa kabarangayan. Kapag ang Sandown Plus Herbal Capsule, mapalitin niyo mga katropa sa tindahan o butika sa inyong lapit. Magkatabang kini, labi na papaligon sa inyong immune system. Hindi mo sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa parasag butika sa inyong lugar. Ano sa gyo sa Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa? Benji Talisik, XFM News.
3: XFM Report.
12: Dagan salamat katropa nga Benji Talisik sa MO Report. Samtang sa pikas bahin makatropa. Pastila na grabe gini nga mental health karon.
13: Kana. Narbutoy kuan survey katong gi forward mo ba? 18% ra kuno ang sakto og mental health sa mga adult tinuoda.
12: So majority.
13: Majority
12: na issue.
13: Oh, na issue matay no. Adult ha. Kami mapasalamaton may nga appeal miss 18%. Sure jud ko ana.
12: Sigurado ka?
13: Ah, mo hoy. Ugwa, muli pa ta sigurado. Kapil na taas mga nabalita.
12: Oo, yun. Ha? Ano niyo? Mesti lang, bitang nagdanggan ni Katropa Greggy.
13: Oh, kay Kwan, matod pa sa survey lagi, 18% yun. Oh, 18% adult Filipinos ang dunay excellent mental health. 18%. So, ibutan tang uba na alang dili sa excellent.
12: Dili, good, average lang.
13: Average. Oh. Oh, pero na, Jimmy, na nga mga hitabo. Muna ito nilikayan.
12: Kini mga worst na nga mga senaryo. Okay, kaya 14 anyos nga babae. 14 anyos ha. Ha, piting bataan eh. Buot untang mo ambak sa Marcelo Fernand Bridge.
13: Nah, tanawa. Ayon ninyo ko na. Ayon ninyo nagsunda ni naning mga pamaagi nun ta.
12: Pastilan. Naluwas sa Regional Maritime Unit 7. Atong i-check ang dugang detalya ni katropa ga Cristel Joy Flerka.
3: XFM Report.
15: Malampusong napugngan sa mga personnel sa Regional Maritime Unit 7 ang usa ka 14 anyos nga estudyanteng babay nga gikatahong buot unta moambak sa Marcelo Fernand Bridge alauna uno sa hapon karong adlaw Oktubre 13. Atol sa mong higayuna, nakasinati usab og kusog nga pag-uwan. Nadawat sa RMU 7 ang taho gikan sa Metro Cebu CCTV monitoring pinaagi sa usa ka video call sa Messenger. Human madawat ang impormasyon, diha-diha dayon nga niresponde ang mga personnel sa RMU 7 sa nisgutang lugar aron ipahigayon ang rescue operation. Paglabay sa 5 minutos, niabot ang responding team og ilang nakita ng estudyante nga ana-ana sa gawas sa guardrail sa tulay ug daw nang ngandam na mulukso. Tungod sa paspas nga pagtubag, dali nilang giduol og isiguro ang kaluwasan sa estudyante hinungdan nga malampusong napugan ang iyang planong buhaton. Ang naluwas na estudyante nga 14 anyos ug nag-eskwela sa grade 8, luwas nga gisakay sa patrol vehicle sa RMU 7 ug gidala silang buhatan alang sa medical attention ug counseling. Para sa atong mga katropa nga coffee lovers, apan conscious sa ilang lifestyle choice, pag-inom ug Sunflower Gold Coffee Mix tungod kay stevia ang gigamit ka pampatamis nga usa ka natural plant-based sweetener. Sunflower Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felerca, XFM News.
3: XFM Report.
12: Dagan salamat katropa Cristel Joy Felerca sa imong report.
13: Ayaw gitong sunda. Ayaw gitong sunda ninyo yun ato ha.
12: Ayaw.
13: Doon na tayong mga, doon na may number, bisag sa visit soto na.
12: Na.
13: Pwede mo ta mag-storya
12: niya. Tawag paglaom.
13: Tawag, iba? Ang istorya nga natin, kastorya diyan nga mo, tambag na to, nga ayaw, anana, it's not the end of the world, na ba? Kaya ubang, di na sa pag-unsa, mo bitaw na ingon si Senator Ruben Padilla, katumbator ni Paul, nga wake usahay itong mga bata. Ha, karon. Kaya mo lagi, mo sangpo, tas inaani ba? Stress. Sa una, wala gina sa itong panahon. Puro na kita, padayon, na itong ha, o kasapan tas maestra o kira to okay, ipa, oh. ipalampay
12: lakos itong, because dunggan
13: dunggan lahin mo yung karon pero mo lagi wapot tayo mahimo gumikan kay mo na mo na ang ibutang ta resulta pod sa pag-evolve sa ato ang panahon.
12: Tinuod na. Grabe niyan pod atong pag-adapt ka tropa Greggy sa kultura sa pikes kalibutan.
13: No, unya pagka
12: sabik sa libutan.
13: Dali na pod kay makit-an gyud og ma-impluwensya gumikan sa social media. Mao na nga dako pod ang kalipay nga napasara pod diha sa kwan. Second and third reading. Sa Senado og sa kining
12: lower house.
13: Lower house ang kining mag-regulate sa social media. Sa 18 anyos paubos. Magamit gina. Gawa sa bayuli, mga bayolente, mga violence ka tropa, gawa sa aning mga inaaning problema sa mental health. Magamit gina, tinuod na lakang gikas tong gobyerno.
12: Ma-regulate na to.
13: Ma-regulate gina.
12: Kay di pa man haom sa mga kabataan gini makakuha sila ng mga information ka tropa Greggy. Di pa wa sila regulation.
13: Tinuod ba?
12: Pag kuan kining pag-filter sa ilang unahuna. Pero 14 anyos ha ka tropa Greggy.
13: Ang sagad,
12: kaya ba ako sa sagad nga hinungdan na ni? Gugma.
13: Gugma, mamogit. Usahay, gugma, usahay, klase. Duharam gina. Gugma or klase gina.
12: Kung saan gugma klase?
13: Adi, ang uban, kaya kanabang gamay grado.
12: Okay.
13: Sa ganang...
12: Abi ko gugmas klase.
13: Dili. Klase or gugmar na.
12: Okay.
13: It's either og sa gugma, buwag sa uyab, wabarong gisugot, nabaroy crush diha, nga dili masultian, naibadool, wag itagad baron sa iyang crush. Ay na lang, gina, kasagaran. Anya na pa yuban nga na ngon ikatawang rek tro bitchen
12: broken hearted ang tawag no nakasuway ka na
13: sa una ako tong high school puta normal man sa tuwa
12: broken hearted
13: ikaw di ko kabaw kung galing nakasuway baka kay murag
12: ko kasuway
13: wala kasuway wala kasuway gumikan kay ay normal mura mga katulong bujuben lisod kayo nga balibaran ka
12: we break hearts
13: mo nang di ginaw hitabo nga ikaw makasuway ka nga na Na broken hearted ka.
12: Katropa Greggy, kuan man ta sa una, kanang wa pamantay buot ko, man ta kay bawo ano na din ang inana.
13: Mao gani.
12: Mo ko pareha nimo nga expose man dai ka.
13: Walay. Wow, expose.
12: Sa mga kabutang ang anong na broken hearted maka.
13: Aw, normal dili im tambungan.
12: Sa bali oi, sa bali tambung.
13: Normal man kay ang
12: gitalikdan ka.
13: Oh, na dili im tambungan.
12: Pero ako gibasted.
13: Normal gibasted ko.
12: Gibasted.
13: Oh, normal man.
12: Katropa Greggy, magdadaro gibasted.
13: Dili man di matambungan, unsa ka? Normal mo na. Ako kasabot ko kung wakak kasuway.
12: Fake news mo na
13: inuha. Agway ka kay... Nabi, gipo nga. What attorney Paul wants, attorney Paul
12: gives. Abalay, ay!
13: Sa unang panahon. Inalawa. Parang ang jubiniminis ko. Sa amin na gisuway, bastid. Taghan ka ng gibastid ka mabahay sa unang panahon, sad. Inalawa.

0: ada kesukaan yang tertarik.
1: Oke, oke.
0: Ada apa? Oh, ni buat apa sebut tu mana? Nama yang pak semua ditanya. Karena murang naik, murang kenang, murang bodoh bah.
1: Oh.
0: Aku mau, bagaimana nak mau ambak atau steris, mau ambak dagat, boleh pun tahu.
1: Nama landong mereka.
0: Oh, ini apa? Mau nang nak lahir karon, mau nang ayah gimu guna nak, nak kai. Ang tanan na dyan ay kasulbaran.
1: Kana?
0: Tanang may kasulbaran.
1: Yes, yes. Padayon, padayon.
0: Diba?
1: Padayon. Nindot na nga mga sugyot katropag lagi. Mga mga bulawan ng pulong.
0: Ang tanan na ay kasulbaran. Aning kalibutan. Muna timan anin niya dapat. Muna mapakalingon dito.
1: Ang atong tumong sa kinabuhi, ang atong value sa kinabuhi, wala na ka ang kurahis o sa katao lang in taon.
0: O
1: sa ka kining segmentos pagbati.
0: O sa katao o sa kabutang maron.
1: Kaya pagbati ka tropag regi ka nang imuhang niingon ka na sakitan ka, kung lingion imo karon, katong butang imong gihilakan, makatawa na lang ka.
0: Makatawa ka. Nga nung nahilak mo ko rin niya?
1: Kaya tungod man to, kaya di pa ka, di pa ka hamtong. Nga mo process ato ga nahitabo nimo. Pero ang pasabot, what if ning give up kasi imong kinabuhi? Atong panahon na, di mo antay Greggy magdadaro karon?
0: Ha?
1: Dai tumong sa kinabuhi.
0: Mo gani.
1: Atong Greggy nga ana sayon, ang labaw makagagahom. Di pwede nga ma-define tas usa ka sitwasyon, usa ka tawo, usa ka insidente, usa ka sirkumstansya.
0: Ha?
1: Tinaw. Una paminaw mo mga tropa kay pastilan, sayang kay kinabuhi.
0: Ay, pagkawan, may pupaminaw ni Royden Rosanna.
1: Oy, engineer, sir.
0: Attorney Paul Ogons Greggy, going to SRP. Shout out ni Miss Amy Og Arbet.
1: Oy,
0: may pupaminaw. Listad peninog, master sa uyab ko na cons. Dili ko, master na. Ang master ka na, kasuway busted. Ha?
1: Dili, ang master ka tropa, Greggy, ka nang nakasuway tanan.
0: Ah, mama.
1: Kanus ang katapusang higayon?
0: Na?
1: Nga ikaw gibusted.
0: Ay, ako?
1: Oo.
0: Sa una pang panahon, ay.
1: Adugay na
0: noon.
1: Muna gitawag sa English nga, since time immemorial. Ay, ako, katropa. Anyway, sa ladies and gentlemen, announcement na ay, ang ato ang kahimtang karon sa kinibitang pagkontrolar sa ato ang drug enforcement. Ang PDEA director, kining yung kipadaan ako, God. General Isagani Ninyes.
0: Kita mo yung best strategy.
1: Best strategy, mga tropa. Kaya...
0: Sa Asia.
1: Sa Asia. Anti-illegal drug strategy. Mo yung nagingon? One of the best in Asia, recording 85% conviction.
0: Daga kitang dakpan, no?
1: Pastilan, eh.
0: Ha?
1: Matawa pa baga. Daga dakpan. Pero may gingos balita, official ni. Ningon ang PDEA Director General. Ay, mudanti mga katropa nga, padayo lang kita. Hawak kamay! Kanya, kung balita, feeling nyo gito okta, ginawa lang kita, mas ginawa.
0: Ginawa ka po.
1: Ginawa ta, mas ginawa. Kaya, ana, maginaginabuhi. Ha? Hindi kita magpadama katropa sa mga kakulian sa kinabuhi. Dagang salamat sa inyong pagpikikuban ng itong tulumanong headshot. Mapadayon nun, makanunayon, ug malahot tayon ngayon. Engineer Royden, na maing gabi, dagang salamat. Atong partner sa Master Control, katropag Juben Jimenez. Atong station manager, katropag John Lee Baiking. News director, katropag Philip Siruhan. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong maubos ng lagas kahinginan. Ako lang si katropag Attorney Paul Gino Lopez. Manamilit gapon sa pag-ingon kalimti, gayod ayaw, gayod in town o kalimot. Ang atong kaluwasan, ana alamang makaplagan, di akang Ginoong Jesucristo. Kaya wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan na gihatag sa katawhan. Alang sa atong kaluwasan. Headshot.
0: Og ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa paingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Dalaygo ng Diyos, mga katropa.
1: Good evening, everyone. God bless us all. Katropa mo.
0: Exciting!

0: in yung nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I have feeling

0: fresh lagi sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Mga katropa, exciting dito!

Niadtong Oktobre 14, 1943, giinagurahan ang Japanese-sponsored Philippines Republic og nanumpa isi presidente si Jose P. Laurel Sr. Gipirmahan usab sa iyang administrasyon ang kasabutan sa alyansa tali sa Japan ug Pilipinas alang sa kooperasyon politikal, ekonomikanhon ug militar. Gipangunahan ni Laurel ang gobyerno panahon sa okupasyon sa Japan. Bisan nag-atubang ang mga Pilipino sa kagutom, sakit, kapintas sa militar o panagbangi tali sa mga gerilya o mga purisang Hapones. Gibanambanang 1 milyon ka Pilipino ang namatay o grabing nadaot ang Manila sa panahon sa gubat. Matapos ang okupasyon, human formal nga mitugyan ang Japanese sa Estados Unidos niadtong September 2, 1945. Kung gusto kang ma-improve ang imong metabolism pagtumar o premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropang Doc JJ XFM News.

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na itong oras sa Tunigillo sa preview of Death 3 Instant Energy. Premium of Death 3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, ganagatag o kaluyan ini mga katrupa, gumikan kay mga paligoon kini sa itong immune system. Ang itong immune system o kini nagsilbi ng mga sundao nga manalipon batok sa mga intruders. Ha? Manalipon sa itong lawas, batok sa mga intruders, mga invaders, ha? Mga katrupa, nga bakterya o virus nga magdala o sakit o kaluyan sa itong lawas. Muna ayaw kumpiyansa ka na, inom yun. O doon ka soft gel sa premium Death 3 Instant Energy. Inyo kanyang mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kanyang mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na kayo, inyo kanyang mapalit sa Yes 12 Clinic Store. Yan ang may mutang sa bus gabay na itong Sibianan. Diri sa VG Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya sa gihapon, ha, ang serbisyo publiko sa ito Yes 12 Clinic, nagkapadayon, matag Domingo.

alas 9 sa buntag gadto alas 5 sa hapon mga igsoon. So pahimulsin ninyo kini kay kahigayunan kini magkapahimulos ha sa libreng konsultasyon, libreng check-up sa to Yes 12 Clinic matag Domingo alas 9 sa buntag gadto alas 5 sa hapon mga katrupa. Napo diha agatong store. Kayo mapalit ang Premium Death Free Instant Energy o uban pa nga bagay Yes 12 product mga katrupa.

0: ani ana ang programang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay, pagpagdugang patay sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. O ani ana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sogmo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Duntulumanonang Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
5: Ganyan yung anchor man ka, trupa mo, Jerry Kemsan Auxilio Jr. Magiguba na ganyan hangtod kita sa Lasay.
3: Exciting!
5: Dining adlaw, mga katrupa nga Miyerkules. Pizza 14 sa bulan sa Oktubre, tuig 2026.
4: Good morning!
5: Now, tanaka mo sa kapiskay sa malawang sa inyong pagparikay, sikay! Samtang nanay kay Sikay, kamuri ato gato na kaninyo mga pagitabo dini sa ato sa kauluan o sa gawasan nasun kagahapon o karon. Dini sa ato mga kaigsunan, kalidad sa hangin nga inyong gihanggab, atong gihanggab. Very unhealthy mga katrupa. Lang unhealthy, dapat yun mga katrupay, description nga very unhealthy. Public Service Advisory. Ang air quality sa air quality monitoring as of October 13. 2026, alas 7 sa buntag, kagahapong adlaw dinhi sa Central Visayas. Ubos ang kalidad sa hangin nga inyong gihanggap. Kung unsay rason, wa naman untay his gigas Indonesia mga katropa. Nganong ingon ani may gala, doon ay bulkang mibuto. Matabasayor, ganganong niubos pagmayo ang kalidad sa hangin nga itong gihanggap. Dili sa Central Visayas mga katropa. Punot niini mga kaigsunan. Cebu City Government o guban pa ng mga local government units katrupang rap-rap, misuspinso sa klase or ni paubos sa asunkronos sa klase sa mga private o mga public schools din sa or sa tagsa-tagsa nila ka mga local hirad, mga kaigsunan. Gumikan sa kaubos sa kalidad sa hangin nga itong gihanggap. Cebu City Government mga katrupa, imando og asynchronous na klase sa mga private og public school. Ingon man usab ang uban nga mga local government units mga kaigsunan. Aron sa ingon, paminos-minosan ang paggawa sa mga balay sa mga tinunan aron dili makahanggab sa dili mayong kalidad sa hangin mga katrupa. So tanawa ninyo mga pahibalo sa ato mga local government units. Nagigisayin ni mo niya katrupang rap-rap. Buhay pa lamang ang Cebu City Government nagapahibalo sa asynchronous nga klase. Mga katrupa karong adlaw, Miyerkules, face-to-face classes suspended for public and private schools dili sa Dakmayan sa Sugbo. Ani agi pahibalo sa opisina sa mayor, Mayor Nestor Archival mga kaigsunan. So face-to-face classes lang may suspended. Pero asynchronous mga katrupa ang kinini ang klase nga ipatuman. Aron dili gyud mabiya makuhaan ang number of days sa klase mga katrupa gikinahanglan sa mga tinun-an alang sa usa ka tuig nga school year mga katrupa. Ano yung politik to mga igala ko dili mayong hangin ni atong hanggabon mga igsoon. Prentay 8 minutos na mga katropang nagkalabay sa Las 4. Padayon gyapon kamo nagapamatini nga atong tulumanon ang exciting Pilipinas.
4: Good morning.
5: Samtang sa dugang pabagabalita dinhi sa ato. Konsiho sa Dakbayan sa Sugbo sa langsisyon kagahapong gadlawa, nagkainitay mga igala si Vice Mayor Tomas Osminia, ang presiding officer sa Cebu City Council, o si Konsihal Joel Garganira mga kaigsunan. Unsa kay hinungdan ni katropag rap-rap. Atong pamation o saksihin ninyo mga igsuon ang kaguliang o dili kaguliyang maigala kundili live na live nga City Council dili sa Dakbayan sa Sugbo mga katropa. Yara, tanawa ug pamatiya.
6: You're talking about your solution, and you delivered it in May 28th. You delivered it in May 28th, and we're waiting for it.
7: Yeah. What the?
6: You said it's January. How can you say it's January when you deliver your scare?
7: We're just allowed to finish the quarter.
6: Don't interrupt. Did I ever interrupted you when it was your time to talk? You've been doing that even before. Don't do that.
7: I'll do what I want to do.
6: Okay. And then we are governed here by rules here.
7: You govern the rules and you're not allowed to talk.
6: Oh. Then you have your time. You don't disrespect us.
5: Okay. So, moto mga kaigsunan. Ang mainit nga debate. Ay nalang ni mga katropa, kaway nagsinanggatay, nagsiningitay, magnanakaw! Ay atubag si usap, bastos! Itahan na lang siya, katropa, rap-rap. Ay may nagsiningitay, magnanakaw, bastos! Makita lang din yung mga higala ang demokrasya. Nagkainitay mga higala nga managtigi o panagtigi mga kaigsunan. Ha? Sa mga pulong bahait ng gawa sa baba sa itong Vice Mayor. Tomas Osminia, mga igala, o di Konsihal Joel Garganira, mga katropa. Ato niya nang ipaasoy katropang rap-rap. Ano ba'y asoy na si katropang Cristel Villarca? Tanawa ko nung usay report ni Cristel. Aron masayran sa tuang mga kaigsunan na mati na itong karoon. Gilalisa na nila. Isgot man nag-resolution mga katropa. Nagkaroon lang mga kaigsunan nagkaroon lang mga katropa o kagahapon nag-adlawa sa session gipresentar sa akong pagsabot o niya giingon niya ito pag iniro kuno mga kaigsunan. Kinihinoon mga katropa ako lang yung pagbanaabana. Iman pwede maghatag na katropa rap-rap o pagbanaabana. Dili man ta tagapag-asa. Ato ni pamation karong taon unya mga katropa. Sa report ni katropa Cristel Joy Villarca. Kanog unsay hinungdan. May init ang panagdebate. Ni Konsehal Joel Garganira og ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osminia, ang presiding officer sa Cebu City Council mga kaigsunan. Gitawag mga igala o democracy in action. 42 minutos mga katropa nagkalabay sa Las 4. Sa panayon ninyo nga pabayiguban ay gantong tulumanon ang exciting Pilipinas. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan. Cebu Provincial Capitol, mga katropa pinanguluhan ni Governor Pamela Maricuatro. Bihatag kini mga kaigsunan og pagyukbo og pagrespeto. Ganto sa patayng lawas mga kaigsunan sa Mitaliwan. Kani Vice Gobernador sa Lalawigan sa Sugbo, Fernando Nanding Celeste mga katropa. No? Si Nanding Celeste mga kaigsunan o sanay ka non-radio personality mga katropa. Unya kinig nahimo mga kaigsunan nga provincial board member. And then nahimo mga igala nga Vice Gobernador sa Lalawigan sa Sugbo. Taliwa na nga ito sa laing kalibutan mga kaigsunan. Ubay-ubay na yun ay mga naasa media industry. Taliwa na dito sa laing kalibutan mga katropa. Naghimo na po siguro ito sila. Tuwa na saan siguro sila dito nagprograma. Andoy purdoy mga kaigsunan. Si Fernando Nanding Celeste. Nailhan ay mga igala sa kahanginan. Sa pangalang Andoy Purdoy mga katropa. Nahimong Vice Gobernador sa Lalawigan sa Sugbo. Taon-taon ni siya mga kaigsunan. Nagtrabaho sa media. Hangtod nahimong Vice Gobernador sa Lalawigan sa Sugbo mga katropa. Nagihatagan siya og pag-respeto. Yukbo sa provincial government tungkol sa iyahang ang contribution ito mga katropa sa Lalawigan sa Sugbo. Cinco minutos mga katropa nakalabay sa last quad. Ngayon gapon kamo nagapamatining atong tulumanon ng exciting Pilipinas.
4: Good morning.
5: Sa mga balita dito sa Gawas este dito sa Kauluhan. Prosecution mga kaigsunan. I-drop sa ilahang tulok ka mga article o impeachment batog ni Vice Presidente Sara Duterte. Alang daw kuno mga katropa sa kaayuhan sa katawhang Pilipinhon. Kuman nila gibugbog sarado. Ang Vice Presidente mga igalas ilang mga pasangil din ipresentar sila mga testigo, mga ebidensya. Pagkahuman ingon sila, amo laning i-drop kay paras kayuhas katawhan.
1: What?
5: Kung di malas mga kaigsunan, prosecution drops 3 impeachment charges batok ni Vice Presidente Sara Duterte mga katropa. Ang prosecution doon ay upat ka mga article of impeachment and gi-prosecute or gi-impeach ang atua mga kaigsunan Vice Presidente sa Pilipinas. Ang article 1 at the end misuse of confidential funds. Ang article 2, yung unexplained wealth. Article 3, bribery mga igala sa deep end. O ang article 4, grave threats mga katropa. Sa unang 38 kaadlaw, mga kaigsunan, ipresentar mga katropa ang mga testigo o mga ebidensya niining tulo ka mga article of impeachment. Ang article 1 nga mao mga katropa ang misuse of confidential fund. Article 3 mao ang grave threat. Ang article 4 excuse me po. Article 4 mga katropa nga unexplained or kinidiag grave threats, no? Article 4. Kaya ang unexplained wealth mao ang Article 2. So karon mga higala, human ang prosecution, may presentar o mga ebidensya. May presentar mga katropa o mga testigo. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte ning tulong ka mga article of impeachment. Pagkahuman, ingon na dayon sila mga higala. We manifest the dropping. We manifest to drops the 3 impeachment charges versus or against the Vice President. Ikaw mga kaigsunan, ikaw nasa habig sa depensa. Ikaw ang ipasanginlan mga higala, musugot ka. This is another tropic example mga igsoon o binding dalo. Didinay sa due process ni ini ang Vice Presidente. Nagpractice judron ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Og ang atong Senado og ang ubos by Belaurana. Og binding dalo mga kaigsoonan. Ikaw kuno katropang rap-rap, ha? Ingon ani lang ang ato ang paggakuan. Ingon ani la tong pagsabot. Ipasangin lan kana. Aperte ni mong halok. Ngadto sa imong gikatupad. Ipasangin lan ka nga imong yung gilayo, girubo ni mong bahayo ang imong gikatupad nga babae. Bugbog sarado ka nas pasangin. Ang imong uyab, gihapit na gagibuwagan. Lagot kayo siya, kaya nga nuwa ba daw kuno ka magkuntinto niya? Ganong nang rubo pagkaglain? Kanya pagkahuman ang nga katropa, sa niyang panahon na unta nga ikaw mo tubag, niingong na masangil ni mo, para sa kayuhan sa tanan, ayaw na lang tubag. Kusugod ka na, katropang rap-rap! Kamu kuno sa habig sa Vice Presidente, mga igala. Mayo ka na, mga katropa. Aron daw kuno, madali ang proseso, mga kaigsunan. Ari na lang sila sa usa ka article of impeachment. Kamao, mga katropa, ang unexplained well. Pagkada kung di malas ni kalakiha, bugbog sarado na niyong Vice Presidente pagkakaroon panahon na kanya pagkahuman sa nagsiyana amo tubag. Iyan ang tubagon ang inyong mga pasangil. Huingon mong amulaning i-drop ng iyong pasangil. Ari lami sa habilin nga kinini ang unexplained 12th nga kining impeachment charge. Batok sa Vice Presidente mga katropa, o niya i-justify na dayon mga igala aron madali daw ko ng prosecution. Aron madali daw ko ng mga igsoon. Kani mga igswa binding dalo kini mga katropa. 50 minutos na mga igswa na kalabay sa las 4 sa panahin ninyo kapag pagiguba na yung atong tulumanon ang exciting Pilipinas. Senador Alan Peter Cayetano ang Pangulo sa Minority Bloc sa Senado ni Alma sa gihimo mga igala sa prosecution nga pag-drop sa tulo ka mga article of impeachment. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte ganiin, ang prosecution nakapresentar na sila mag-ebidensya mga testigo. Batok sa Vice Presidente mga katropa, nanawag pamatia si Senador Alan Peter Cayetano mga katropa.
4: It was the choice of the prosecution. You could have started with the ill-gotten wealth and stopped there. But you chose to spend 38 days. So, kumbaga sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, huwag na kayong gumante. And then sasabihin, yung platform ang gagamitin.
5: Sumunay ang alma mga katrupa ni Senador Alan Peter Cayetano. Reklamo siya mga kaigsunan. Bugbog sarado na ninyo ang Vice Presidente. O niya pagkahuman sa dihang iyan ang habig sa presentar siya ang tasay. Ino niyo, wag na lang ka para makasave tag time. Mana mga higala. 52 minutos na kalabay sa las 4. Gano ka mga kaigsunan? Si Presiding Senator Judge Tris Escudero. Dali raman kaayo na kahimo siyang ruling. Unya taas pag yun kaayo. Kaya pa lang mga kaigsunan. Kaya pa lang mga katropa giya. Gipresentars, gimanifest sa prosecution ang ilang pag-drop mga katropa sa tulo ka mga article of impeachment. Waray duha ka oras, gidesisyon na dayo. The presiding senator judges Escudero. Gadunay balik 26 minutos mga katropa gitas-on. Sayang ruling mga igsuan. Kayata itong pinaghandaan. Kayata mga katrupang ilan ang pinag-usapan. Sa depensa or sa prosecution o sa majority floor or sa majority sa Senado mga katrupang. E nga nung ingon anak kakwit. Ang response mga katrupang. Presiding Senator Judge Chess Escudero mga igala. Taas pa kayo ay ang explanation yung ruling mga igsoan. Apit ko mo abot o tugas oras mga katrupa. Pinaghandaan mga igala. Kada kung di malas ni kalakiha mga katrupa. Ha? Nga bugbog sarado ka na o niya panahon nga ikaw na imubawas mingon ay nalagbaos oy.

0: Mag-iingon mga katropa ngayon lang. Sinabi ni Luis ko. Pagkatapos decision agad. Mga kaigso na. Nalugab pa mga balita mga katropa. 55 minutos na nagkalabay sa las 4 sa Gabuntagon. Mga iksoon. Ipaliwag ko nung kong katropa garap-rap. Yan ang sunod na kong gisin. Yan ang sunod gani ni Cheese Escudero. Hindi man ako makita diri. Pinagurong plus niya. O makita ba po ni mo niya? Hindi mo makita ni mo niya? Maliha na ito ni, di huwag kakita. Ito na nang escape mga katropa. Ato na lang ta mga higala. Dito's Malacan niyang. Nagumikan kay si Auntie Claire mga kaigsunan. Reklamo siya mga higala. Nagumikan kay sa kadaghan daw kuno gisulti ni Presidente Bongbong Marcos may tugot sa pagpagandam sa El Nino. Ang balde ra gyud kuno ipapalit sa presidente ang ato mga katropa gihisgutan. Ano maghisgot sa uban mga kaigsunan? Alangan Attorney Claire Castro. Mauro po na ikatsi. Sayunan ka, panahon sa ting init, magpalit kag balde para magsaunog uwan. Pero siguro uwan-uwan mga katropa, makasaud ka. Bisag na pulo pa na, bisag pila pa na, kalibo ka balde ng imong paliton, sudlan nimo sa tubig uwan sa pag-uwan, makaabot ka na sa Marso sunod tuig mga kaigsuna. Amaw na mga katropa. O na, ngatua dito, nakafocus ang mga tao sa pagpapalit ni Presidente Bongbong Marcos ug kinini ang balde sudlag uwan. Katudluan pag yun mo unsaon pagpanghunaw. Reaction mga igalas Malacanang. Attorney Claire Castro mga katropa. Ang mga destabilizers. Ang mga... kinini ang obstructionist daw kuno mga igsoon. Kinahanglan, ang inahanglan kuno mga igala o balde-balding uto. Matupastig pamaba sa Malacanang. Si Attorney Claire Castro mga kaigsunan. Siya pamatiag, tanawa ninyo ang tigpamutbuts Malacanang.
1: Umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at narinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde. Balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo. Kanina lamang po ay nakausap natin si Secretary Rex Gatchalian at ito'y kanyang inireport sa Pangulo. Ang isa sa mga balding pinag-uusapan dito ay kung papaano magkaroon ng filtration ng tubig. Kung mag-iipon po kayo ng tubig kapag ka pumatak ang ulan, ay maaari pong gamitin to at ituturo po sa inyo yung filtration. At magsasagawa po mismo si Secretary Rex Gatchalian ng video patungkol po dito para po kayo ay maturuan. Lahat po tayo ay kailangang magmasid, maging mapanuri, huwag puro negatibo. Dahil kapag ka po kayo negatibo, hindi po kayo matututo. So, kaya nga sabi natin sa mga obstructionist, kung pwede lang bumili ng balding utak para maibigay sa inyo.
2: Good morning! Exciting!
0: So, bili na kayo ng balding utak, mga obstructionist! man po praktikal man po mga igalas, Presidente Bongbong Marcos. Pagkadaghan sa tubig na sayang, nagbaha-baha ko na katropang rap-rap iniguan. Ang tubig magbaha-baha mga kaigsunan, sayang kayo. O ganina sa primero may gala, ingon siya, ato ng tigumo ng tubig uwan. Ato tigumo ng tubig baha. Aron magamit na to panahon sa ting-init. Mauna ni Ron mga katropang, disunod pa mong Presidente Bongbong Marcos. Dinaw tata magka-problema ron, ining ting-init, gumikan kay doon at ay dagang natigo mga tubig, gikan sa pagbaha. Human nag-uwan. Karon mga kaigsunan, iyo siya palit sa San Moog Balde. Aron sudla na itong uwan. Inig panahon sting uwan, aron doon ay magamit panahon sting init. Sakto ka na mga igala nyo, tuduan mo sa pag-filter. Aron sa ingon, ang tubig uwan yung gyasod, o ninyong masahod. Limpyo na inig-inom ninyo, yung gamit ninyo. Isod ba yung katropag rap-rap, magsahod ka. Doon na kay Sanda yung katropag rap-rap niya, masahod ka nga to sa balde. Mung isahod ka to, gipalit imong balde. Ang tubig uwan, gikan sa imong atop. Natuwa ba yung dito sa atop, imong katropag rap-rap, ang mga iring nalibang. Oo. Dito. Kinang imo tong i-filter katropag rap-rap, aron ininom ni mo, limpyo. At least, masahod na ba ang tais iring ba? Dito gaduwa-duwa na limpyo mga igala tungkol sa kusog nga uwan nga gisahod ni mos imong balde. I-filter na aron sa ingon ang natipo dito tayo iring mga kaigsunan, limpyo na inig-inom ni mos uwan. Mao na mga igala, praktikal rapos Presidente Bongbong Marcos. Ay! Kamu ba mga obstructionist ba? Ang inaanglan daw ko no mo og baldi-balding utok matod pag Attorney Claire Castro. Ay nakuabot lang! Dos minutos magkakatropa ng kalabay sa lasingko. Sadugan pa mga balita dito sa kauluhan. Naubos ba'y balauranan mga kaigsunan? Resista Tubi Tiangco nagreklamo mga igala, wa mo butar. Mga katropa sa nagipresentar sa ikatulong pagbasa. Ang budget 7.2 trillion pesos ga budget mga kaigsunan. Alang sa National Expenditure Program sa nasudnong kagabanan. Nagumikan kay walay transparency. Ang ato ang mga kongresista. Ang ato mga kongresista, may demand nga to sa mga departamento sa gobyerno. Og transparency sa ilang budget. Pero sila mismo mga kongresista, ang ilang budget walay transparency mga igala. Walang reklamo ni Congressman Tubi Tiangco mga katropa. Atong pamation og tanawa ninyo ang kongresista.
3: Bayan Tubi Tiangco, Facebook.
4: Naman ang bayan Tubi Tiangco,
5: Mr. Speaker, I vote no. Sa ilalim ng Article 6, Section 25, Paragraph 3 ng ating konstitusyon, malinaw na nakasaad, and I quote, "The procedure in approving appropriations for the Congress shall strictly follow the procedures for approving appropriations for other departments." Maliwanag na hindi natin sinunod ang probisyong ito dahil ang budget ng House of Representatives ay hindi dumaan sa committee deliberation at direktang dinala sa plenaryo. Mas nakakabahala, biglang binago ang schedule ng budget hearing. Sino ba naman ang magbabasa ng email ng 2:05 ng madaling araw para malaman na tatalakayin na ang budget ng House ng alas 10 ng umaga sa araw ding yun? Hindi rin pinagbigyan ang aking hilin na muling buksan ang deliberasyon kahit pinayagan ito para sa MMDA. Mr. Speaker, kung hinihingi natin ang transparency at accountability mula sa ibang ahensya ng pamahalaan, dapat handa rin tayong ipatupad ang parehong pamantayan sa ating sarili. Hindi katanggap-tanggap ang double standard. Sa kabila nito, dinagdagan pa ng BARC ng 5 bilyon piso o 28.37% ang budget ng House of Representatives nang walang malinaw na paliwanag kung saan gagamitin ang malaking halagang ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigay ang kompletong record kung aling mga ahensya ang binawasan ng pondo, alin ang dinagdagan, magkano at bakit. Dahil hindi maaaring dagdagan ang kabuuang budget, bawat pisong idadagdag sa isang ahensya ay kailangang manggaling sa pondong binawas sa iba. Karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung saan nanggagaling. Simpleng panukala. Una, ang mandatory publication ng House Budget Utilization.
0: Okay. Wala-walang signal. Katrubang rap-rap.
5: Pangalawa, ang mandatory publication ng DPWH projects sa bawat congressional districts, kabilang ang mga proyektong hiniling o iminungkahi ng district congressman at party list representatives. Parehong tinanggihan ang dalawang amyendang ito. Ginoong Speaker, simple lang ang layunin ng mga panukalang ito. Malaman ng sabayan ng Pilipino kung paano ginagastos ang kanilang pera. Kaya nais ko itanong, ano ba ang kinakakatakutang isa publiko ng House of Representatives? Kung wala tayong itinatago, bakit natin ayaw isa publiko ang mga impormasyong ito? Yes, Mr. Speaker, I'll wind up. Just one more page. Kung walang tinatago ang kamera...
0: Wala-walang signal ni Tubi? Para siguro
5: ni Madungan? Binibigyan ito ng pagkakataon ng publiko na makita ng mga lehitimong gastusin at mga gastusing dapat questionin. Pinatitibay din ito ang tiwala ng mamamayan sa paggamit ng kanilang pera. Ang transparency ay hindi nakadepende sa kagustuhan ng mga may control sa pondo ng bayan. Dapat ito maging obligadong pananagutan ng bawat opisyal na pinagkatiwalaan ang gumamit ng pampublikong pondo. Hindi tayo maaaring humingi ng accountability mula sa eksekutibo kung ayaw nating ipatupad ang parehong pamantayan sa sarili natin. Mr. Speaker, ang tunay na usapin ay hindi lamang kung gaano kalaki ang budget. Ang usapin ay kung handa ba ang institusyong ito na magbigay ng malinaw at kompletong paliwanag kung papaano ginagamit ang perang pinagkatiwala dito. Karapatan nilang malaman kung saan napupunta ang kanilang pera, kung paano ito ginagastos, at kung sino ang dapat managot sa paggamit nito. Public office is a public trust. Public funds demands accountability, public accountability. Dahil sa mga kadahilan ng ito, at bilang paninindigan sa aking prinsipyo, I vote no to House Bill 10858, the General Appropriations Bill for Fiscal Year 2027. Maraming salamat po, Mr. Speaker.
2: Exciting!
4: Good morning!
0: Si Congressman Tubi Tiangco sa wala niya pagbutar sa General Appropriations Act, mga kaigsunan, na nagumikan kay dili transparent ang ubos by balauranan silang budget mga katrupa sa mga inses gobyerno, they demand transparency pero sa ilaha, wala. Iba talaga itong mga kongresista. Ipun ang pangilang budget og 5 kabilyon mga katrupa. Doon niya si Tubi Tiangco ang kaibaw asa ni gamita. Kung kining maong pundo, diin kuhaan. Labing siguro magigalang budget na ni Spielhill. Ang 244 bilyones ka pisos ka proposed budget sa PhilHealth, ang giaprubahan sa ubos may balauranan, 74 bilyones lang. Ay 25 bilyones sa 244 lagidugang dito sa ilang medical pork barrel. Kung ang uban mga katrupa, labing siguro, tuadidus dugang budget sa ubos may balauranan mga katrupa. Iba talaga itong mga katrupa. Mga itong ubos by balauranan. Kaya tang paramihan yung tutukubin nila. Bato-batos langit, matamaan, mo rin mabukod. 9 minutos magagatropa na galabay sa lasing. Day interesting kayo mga igala. Angkot o tinapulan baka ni mga kaigsunan. Sayahang trabaho o baka ha? Art kini mga katropa. Kabahin sa artistic sa pagpintal sa atong dalan. Awaragunin atong ipakita ninyo mga kaigsunan. Ang dalan, mga igala, di ba, katropa grap-rap, ang dalan, butangan managlinya. Karon sa paglinya sa dalan, mga igala, sa dalan, dunay lubi. Na natumba, mga kaigsunan. Awan lang yung pagkuha ang lubi, iyala pong iapil o pintal, mga katropa. Sumunan ito, giingon, tinapulan ba kakini o kabahin sa artistic, mga igsoon, sa nagpintal aning dalana. Di atanawa mga katropa, ato resibo ni ato gisgot ha?
4: Anong putulin to? Nalagyan ka ng kwan? Wala na, rilis na.
0: Di ba?
4: Ang ganang tulog ang nagawa nito?
0: Tanawa mga keksu ng dalat.
4: Grabe, sino ba nagawa niyan? Sino ba nagawa niyan?
0: Sino kaya gumawa niyan? Huwag mo maibaw artistic yan. Art yan. Ha? O na yung kabayan, gingo na to art ni mga igalas, nagpintals daan. Huwag na yun kuha ang lubi mga igalan ni Bad Ay sa dalan. Sinag siya nagpintal. Kailan pong iapil o pintal ang lubi mga kadrupa? Kung sa Manesia mga igala, tinapulan o kabahin sa art? Si minutos na kalabay sa lasingko at tuta dito sa gawa sa nasod. Dilima yung balita, Riyadh mga katropa. Ibumbahan na po mga higala. Sige nila ito, pamumba dito Riyadh. Una, ibumbahan na airport mga katropa. Ditrisi ang patay o gubay-ubay ang samdan. Karon mga kaigsunan, lain na sa pagpamumba dito. Ay nako, porbida mga katropa. Samtang sa itong FYI, for your information, mga igsoon, tanawan ninyo asang dapita mga katropa unsang nasura, ang pinakadako o swildo mga katropa. Kung asa sa itong mga tao, malipayon kayo mga igala. Diya nga to ang FYI ning buntaga mga katropa.
6: The country where houses are the most expensive is Monaco. The country where people work the fewest hours is Germany. The country with the most expensive gasoline is Hong Kong. The country with the highest salaries is Switzerland. The country with the happiest population is Finland.
0: Sumunin mga nasura, mga igala, ang Finland, may pinaka-happy population, kaya dato kaya sila dito katropang raprap, no? O niya, sa Switzerland, sila po dito pinaka-happy nga mga makuan, mga empleyado, mga katropa, ha? Ato balik-balikan sa kaduang higayon, katropang raprap.
6: The country where houses are the most expensive is Monaco. The country where people work the fewest hours is Germany. The country with the most expensive gasoline is Hong Kong. The country with the highest salaries is Switzerland. The country with the happiest population is Finland.
0: Okay. Sumuni mga katropa ang itong FYI ning buntaga. 14 minutos na nakalabay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na si Bongke!

0: may Corilla Bohol sa may Kanangkaon. Ay good morning po dito ni Sir Mariano Vasquez da sa may Magika Mandawi City. Salamat pagi. Oya may untong ngadto ni Sir Michael Mike Sigi Canada sa may California sa Amerika. Ingon man ngadto ni Ma'am Lilibeth Labra. Ay good morning ni Sir Siriban Domingo. Lantaw natos Misamix Occidental mga kaigsunan. Ingon man ni Jubintino Boy Nadela da sa may Gabi Cordova. May good morning, sir. Ganto ni Sir Bobby Labajo. Shout out ko ni Ananias or ni Amarisa Karaan Labajo sa Kansuhong Talisay City, Cebu. Ika ni Bobby Labajo. O yan, good morning po. Ganto ni Desert Rus. Iyak mga DDS sa pag-drop sa tulo. Kakaso, itagaan og chan si Sarah. Ato pa ni Desert Rose, mga katropa. O niya, pabor me ni Sarah ang pag-drop. Pabor na ni Sarah ang pag-drop sa kaso, mga katropa. Matod pa mga ikala ni Desert Rose. Good morning, ito ni Ma'am Elena Natolia de sa may Sunrise Pardo, mga kaigsunan. Antaw sa to YouTube channel. Ikaw man, ito ni Inting Gabutin. Shout out, idol. Ito ni Lilibeth, Lilibeth Angko. May good morning, may paglantaw ninyo ni Gatog Tulumanon. Onya, good morning, Sir Jer. Shout out ni Randy o Gapita Haron. Sa may Lawaan, Tres Talisay o ni Arthur Tayo. Yan na may Pulpugan Konsolasyon gikan ni Leo Haron. May good morning sa maglanta na to sa itong YouTube channel. Saan na ito, Mirkano Rune? At i-check mga higala ang namingawan nga Precious Mercado ni Yuinyo Boy Tagse. At i-check mga higala agatuag mga Precious Kamerkaduhan na itong linya itong komprador. Si Katrupang Eric Mahano na Tamaro. Live report.
1: Good morning, Katrupang Jerry. Good morning, sa Katrupang Sukir Gis XFM Cebu 88.3. Karumbuntag, Katrupang Jerry. Medyo drisgos ka ba in Mercado? Kuhanah ka na bag ni Ilog na ugsugod gining kahayag, Katrupang Jerry, niya sa atong silangang bahin. Medyo na yung mga itumpod ka magandagkob, no? Although, ang pag-asar kayo makasulti, Katrupang Jerry, kung buwan bagin ka rin buntaga sa alang sa giyapod sa tuga mag-mangumprahay po. Natanong, Dre, Katrupang Jerry, sa inaiwan public market. Pangunta na ito, Director Manzeri, kay karon medyo kutas na yun para sa itong mga kaingsunan nga kinibang trabahante sa muta ito ang swindo 15-30. Medyo kutas-kutas sa Director Manzeri o medyo kuha na yun, kanibang tingbits na yun, tingbitay na yun. So, arita din sa mga mapalit na itong Katrupang Jerry, mga kailang giyagya po sa mga kaingsunan na kinsa kuha po, padong mangumpra pa Katrupang Jerry, hindi kay Sika Intan. Tay, morning sa XFM Cebu 88.3. Ni, kuwan nun, sa karong lamas, wala ra?
2: Ato lang dito kong tanaw kay, di mo kating kumpra, boss.
1: Sige. Okay, nung misis. Aray ko din ni, nane, pangutan lang sa tadri, katropag.
0: Kasi kayo ba, o siya baligya, pila presyo?
1: Tay, morning, sabog-sabog ko na, eh. Pila rong, kuwan, ni, sa ka barong mga, kuwan, precious lamas, wala ra?
3: Saka,
1: uy. Onsa man ni Saka ni?
3: Ang kanang sayuti, mahal tayo.
1: Ang sayuti? Pila man sayuti ron?
3: Ang
1: 20. 20 ng buok?
3: Oo. Oh. Ang espada ni mahal.
1: Ang espada? Pila? Ha?
3: Nag 160.
1: 160. Pila may pagsaka ang espada?
3: Naku, yun. Hindi 60 na unta.
1: Oh, gikan 60 na yung 160?
3: Maubo.
1: Oh, look. Daku ang pagsaka ni Katapag. Oh, silis pada ang atsal
3: 200.
1: Pero pila man gigikan ang atsal?
3: Naaray
1: 100. 120. Ah, dayo ro mga lamas katupong seri mga kaigalaan ko.
0: Tinid jud.
1: Ang ahos, sibuyas.
3: Oh, na
1: permanente ra presyo. Permanente ra. Oh, binta ra. Oh. Ang kaning kwan, kamatis.
3: Kamatis kay tag 60.
1: Ah, oh, pero binta na lang ang nakadahunan, wala? Ilang dahunan?
3: Pag 120.
1: Katapag-gahan, sir, mga kigilan. Ang luya?
3: 80.
1: sitawar na mo sa ka. Mawar gapon. Ang kani mga kani hotel nun, Bretan?
3: Mahal yun.
1: Carrots?
3: Ang carrots, tag 100 man.
1: Ah, so bintahan carrots, kaya dagan mang kuan imported.
3: Ang palya, tag 140.
1: 140 ang palya, mahal man. Palya ang...
0: Taong?
1: Oo. Si Bintik. Ang kuan, kalabasa?
3: Kuan, 25.
1: 25 na, barato ang kalabasa. Oh, kung doon na yung mga mahal, katulong sila na po yung mga kining barato, ragit, o stable, no? Ang yasab na kining presyo. Ang kaning munggo sinetan, pila?
3: Ang maligaan na, kuan, sa isinta.
1: Sa isinta. Ang puso? 70. Ang usap ni Nangka? Nangka, 90. Sigawaran ni Musaka, ni mga presyo. Mara kaya po. Nang ka, ni Saka pila.
3: Imbis 90 na siya.
1: Imbis 90. Imbis 70, limang 90. Sige, salamat ako sa inyong tinahan nyo na eh.
3: Rose Dakulan
1: sa kinipong Union Public Market, Katupang Cherry. Salamat ninyo ah, ma'am. So, money Katupang Cherry, walang to. Dada ni Saka po din ng mga hindi pong lamas kapag cherry mga kigalaan. So, kita na ba mga Pinoy, hilig yung kitag spices, no? Kaning balat. Sunod na to yung taon sa kuha na to. Kanibang kaninunuan, katropang cherry ng mga Espanyol. Or kining atong dihanggi kuanta, sunod na silang tradisyon. Aritas bukas kanilang katropang cherry, ha? Nisa ka rin bukas. Maura. Maura gihapon. So, binta-binta katropang cherry kay marag naligitag kuha, nibalik o ang Prince Kylo, maurang ganyan na, 49. Ika 40 kanyan to, katumang sila, 49. So niya, wow me, 47. Dayon, Planters, 50. Kining MasterChef, 53. Dilurado, 54. Japanese Rice, 52. Sakura, 55. Kining Arirang, 54. Ganador, 59. Lion Ivory, 57. Katumang sila. Mali, kwan, bugas. Katumang sila. Salamat ah. Thank you. So siguro katupang sir, mo sa siguro to anong lamas kunya bugas at ang kuhaan sa presyo karga buntaga diri sa Iniwan Public Market. So to mga katropang mangumpara diha, no? Kuhaan bagka, purting dugay na itong kagabi, o di ba ka katupang sir, mga kagalaan, grabe bugat ang trabaho. Ha? So ino mo, premium D3 food supplement, ginamas kasaligang Yes Food Incorporated, mga kagalaan, today virgin coconut oil, balungay oil, medium chain triglyceride, si Raita, pampa-energize mga kagalaan, no? Pampa, kining D3 mga kagalaan, pang kuwari siya, kining life extension ni mga kaigsunan, pampataas kilang buhi. So on sap niyong ibabot mga kagalaan, ma-energize pa mo, mutas pa inyo kinabuhi. Premium D3 grama sa kasaligan ng Yes Food Incorporated. Alang sa Rikusan Pilipino para sa Pilipinas sa Katropas Merkado. Katropang Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report.
5: Exciting!
6: Good morning!
0: Salamat Katropang Eric Padono Tamaro sa mong Market Report. Dagato sa tugtak na 23 minutos na magagatropang nagkalabay sa alas 5. Ay, good morning ni Randy Arciaga Santisas. Good morning ito ni Arnold Aragon. Good morning. May paglantasan ni Ridgem Sagarino. Ingon man ni Crisulugo Ugbamin. Yasa may Dumanhog Cebu. Sa Kantangkas Dumanhog Cebu ni Mamnili Katapang Diaz. Antaw na to, Mamnili. Good morning. Kumusta mga kauba na to niya ang mga BHW. Ingon man, ito mga silingan ng mga sakop kaya sa baha. Good panika, Homeowners Association. Good morning ni Ma'am Lorna Margarita. May paglantar sa bigato ni Love to Chris Paquera. Ingon man ni Ma'am Flor Delica. Good morning, Katropang Jerry. Exciting. Ika diris USA Apersuran Associations kinasangan buni gakayan gumapak. Good morning ni Ma'am Iralin Cabuenas, Daslunog Talisay Seri. Good morning ni Domingo Marcojos Astakaan, Descabulihan, Tubigon Bohol. My good morning ni Sir Eddie Panuncilio. Sa may White Road Inayawan. GR Atume, good morning. Katropag Jerry, nakapalit na ba ang tanan o balde? Katropag GR Atume. Ay, good morning, Diko Talisik. Good morning, yun na mo paminaw. Mga pamahayag, Ana Anticler, kay Mais Chris Ramon. Parihas lang na sila ni BBM. Ay, excuse me po. Ay, good morning. Onya si Auntie Claire. Sa tingin ko, walang balding otak din. Atot pag bumigakayan, gumapag mga katrupa. Onya, may good morning. Dawatan na lang tanan. Dawatan na lang ng Claire. Wala good mo nahimo sa Pilipinas. Saon inyong utok hapit na USA. Hapit na inyong USA ang utok. Matutpang bunay gakayan gumapak or matutpa ni Labto Chris Pakira mga katrupa. Standby sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Wala ni Pibilang kaimportante ng mga mensahe. Standby!

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone.

0: Cinnamon Bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis spa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ako si Dracula.
2: Ano yung si Dracula ka?
1: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
2: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
3: Aya!
4: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
7: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Sanfon Plus
7: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: का नेशनवाइड XFM
1: Ora 6 PM, Philippine Standard Time, alas 5.32, natuguro sa Torino sa Premium Death Free Instant Energy. Premium Death Free Instant Energy, magkapaligon sa itong immune.

0: system, makapalig-on sa gabok ni mong bukog o makahatag ka ni mong malahutayong enerhiya. Ang Premium Death-Free Instant Energy, mga katropa, inyong kinigmapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kinigmapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon inyong kinigmapalit sa Yestel Clinic Store, nga ramay mutag sa bus ng bahay na itong Sibianan, diri sa G Plus sa building, barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio,
2: Anxiety,
3: Good Morning!
0: Ay buntag super katropang Coach Jerry, shout out sa akong pinangga nga asawa, si Bing, sa akong mga anak, si Maris Oga Elbernd, si Mama Lourdes Rujas, si Ma'am Judith Cuso, at ni Rusa Friulo. Kaya sa may kinasangan si Musete, gikan ni Eugenio Boy Tagsip. O niya, may good morning po, ganto ni Charles sa Batilaran. Karamati po, Permi. Kaya itong programa, gikan ni Ma'am Myrna de los Reyes. Morning sa Ma'am Myrna, ganto ni GVR, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas Balita!
0: Exciting Pilipinas Balita! Mga balita na hipo sa dumaga kaubad, gikan sa dumaga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay ug sa Tungtungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa dumaga provincial capital, sa atong city hall, ingon sa regional gabuhatan sa dumaga gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component city sa lalawigan sa Sugbo ug silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kining tanan inyong masairan, inyong madunggan, inyong makitan dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Uraho na to mga katropa, pagpamati ang detalye sa balita. Kalidad sa hangin sa Metro Cebu, nibalik ang kahugaw. Face-to-face classes sa pipila ka mga local government unit. Subling gisuspinso mga katropa. Nag-asynchronous klase sila mga higala. Detalye sa report zero na ito kinipinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
1: Live report.
4: Yes, sa gipay balo sa pipila ka lokal nga gamhanan sa Metro Cebu, lakip ang Cebu City, Mandawi City ug Talisay City ang pagsuspenso pag-usab sa face-to-face classes karong Miyerkules tungod sa pagsamot sa kalidad sa hangin kahapon kung kagahapon sa gabi. Mibalik sa eskwela ang mga estudyante niya itong Martes, suman miarang-arang ang kalidad sa hangin gikan sa very unhealthy na itong Lunes ngadto sa unhealthy for sensitive group. Apan wala kini magdugay human misamot pag-usab ang polusyon base sa pinakabagong report sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Region 7 o DENRAMB7 na mitala og 164 ang air quality index sa monitoring station sa Metro Cebu alas 6 sa gabi nitong Martes, nagiklasifikar isip a very unhealthy. Tuod ini mihukom ang mga lokal nga opisyal nga suspensuhon na pag-usab ang face-to-face classes isip pag-amping aron mapanalip din ang mga estudyante magtutudlog ubang kawani sa eskwelahan batok sa makadaot ng mga hugaw sa hangin. Matod sa EMB7, lakip sa mga hinungdan sa polusyon ng asog gikan sa sakyanan, operasyon sa industriya ug uban pang lokal nga tinubdan na nakatampo usab sa tipo na sa gagmay partikulo sa hangin ang dili mayong kahimtang sa panahon na o ginay nga huyuhoy sa hangin. Mga katropa sa matagbuntag na kinala nato og extra energy og extra gana, ayaw kalimtis ang imo nga paboritong Sunfona coffee mix para pampabus sa enerhiya. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Salamat katropang Almi Mata sa mga report. Nagatun sa tugtak na 37 minutos na mga katropang nakalabay sa alas 5.
1: Capitol Report.
0: Governor Pamela Baricuatro, miuban sa pagpangapod-apod ug buga sa lungsod sa Cordoba. Italye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdadaro.
1: Live report.
5: Eskubanan ni Governor Pamela Pambriquatro si Cordova Mayor Cesar Dinoy Suan sa pagpumpod sa dulan 11,000 kasako sa bugas nga tagnapo ka kilo ngadto sa mga Cordobanon among ayudang gikan sa sundon ug probinsyal nga gamhanan aron makatabang sa pagpagaan sa adlaw nga gastuhan sa mga taglungsod sa Cordoba. Ubos karon sa pamunuan ni Barquatro giparain sa Kapitolyo ang pagtambayayong sa mga lokal nga gamhanan aron mahatod ang ayuda sa mga nanginhanglan. Gipasalig ni Marikwatro ang gawas sa pagpangapunapod o napo kakilo nga bukas. Ang pagamahanan sa probinsya Sugbo nagpanausap karong pagpangita og laing mga paagi. Aron matabangan ang kalisod sa mga Sugboanon. Not ni karong krisis nga nasinati. Ginagmay mantuod kini matun sa gobernadora. Apan dakon kining tabang aron maalibyuhan ang ilang kalit. Sa ato mga katropa diha nga gustong muligon ang ilang immune system. Muligon lang bukog o gingon man lang ngipon. Inom kanunay og premium D3 capsule. Alang sa Gusang Pilipino para sa Pilipinas, ganyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Dagato sa tugtak na 38 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: iPhone 16 Pro Max nga nagkantidad og 85,000 kapisos. Daling na-recover sa mga sakop sa Cebu City Police Office. Ang nangawat ni ining mong iPhone na dakpan. Detalye sa report zero nato kinipiragi sa pagpamati ni katropang Eric Pahanuno Tamaro.
1: Live report. Live report.
6: Katropang Jerry, mga katropa, napaslakla ka sa selda sa Police Station 6 sa Sawang Calero Police Station. Kining usak, babayi, kinsa mo ni gitudlo nga, o ingon man, caught on CCTV, no? Nga ni kawat sa ka iPhone 16 Pro Max, nga nagkatindi 85,000 ka pesos. Why swerte di rin na hitabo, katropang Jerry, makikilaan sa Maytabuan Public Market, habig sa barangay San Nicolas proper, Cebu City, diin, atol sa paspas, nga palo preparation sa atol sa mga kapulisan sa Sawaga Calero Police Station, pinanguluhan ni Police Major Noah Aniana, dali nilang nga na trace o ingaman na pangita ang kining babae nga suspitsado o diin at sa pagkasikop sa suspect na recover nila aga mausab nga mahaluga cellphone tungod sa pagkasikop sa suspitsado o positively identified sa kining nga maong gikawatan niya nga biktima agi paslak sa selda o gikain o kasong tep kung pagpangawat aga kining maong dinakpan. So, para katuman dyan mo rito kasigasigikan sa Police Station 6 sa CCPO, Sawang Calero Police Station. Ha? Mga katropa, para pirming kondisyon, no? Nangita ba mo gapod supplement ng mga kaigalaan nga, the best kay makapa-energize pa nyo, makapalambo pas panglawas mga kaigalaan, dia ang premium D3 soft gel capsule nga ginamas, kasilgan nga Yaswet Incorporated palita. Sinyo nagudang buti kakawa na maggani, daganin mo. Sa Yaswell Clinic Pharmacy na nasa Ground Plus C Plus sa building di ako sa Limestate Mangayos Patera, Cebu City. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Salamat katropang Eric Panono Tamaro sa mga report. Lagat sa tugtag na 41 minutos nang nagkalabay sa alas 5.
1: City Hall Report.
0: Si Mayor Tomas Osminia o Konsehal Joel Garganera nagkainitay atol sa sesyon kagahapong adlawa. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
7: Nagkainitay o nagtinubagay si Konsehal Joel Garganera o Vice Mayor Tomas Osminia atol sa regular session sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo kagahapong adlawa, Oktubre 13. Kinihuman nga ni interrupt si Osmeña samtang ni padayag pa sa iyang privilege speech si Garganera. Ato sa iyang privilege speech, gipaninglan sa konsehal ang busy mayor sa iyang pasalig ni atong Mayo 28 ning tuiga, ato sa ilang regular session nga nangayo kini og 60 kaadlaw aron nga masolusyonan ang problema sa basura sa syudad. Apan sigun pa ni Garganera nga ika-137 na nga adlaw kagahapong adlawa o sobra na sa 4 ka buwan ang nilabay sukad ni pasalig si Osmeña apan wa gihapon sila'y nadawat nga plano. Nitingog si Osmeña nga niadto pa lang Enero 29 na humana ang proposal ug iya kining gisumite ngadto sa konseho. Nitubag usab si Garganera kung anong mahuman kini sa buwan sa Enero nga nipasalig ang busy mayor niadto lang buwan sa Mayo.
8: It's stated January 29. You're talking about your solution and you delivered it to me with the and we're waiting for it. What the? You said it's January. How can you say it's January when you deliver your solution?
7: Gibadlong ni Garganera ang busy mayor nga pahumanon una siya sa iyang privilege speech tungod kay hatagan man siya og kahigayunan nga motubag. apan ni tubag usab si Osmeña nga buhaton niya ang gusto niyang buhaton. Ang ubang parte sa panaglalis sa konsehal o bisi mayor wa na makuha sa Facebook Live sa sanggo niyang panglungsod tungod kay naka 1-minute recess. Apan nakuhaan kini og video ni Konsehal June Alcover o gi-upload sa iyang social media. Makita sa maong video nga gipakalma sa ubang mga konsehal si Garganera o Osmeña og nakapadayon ang konsehal sa iyang privilege speech. Para sa ato mga katropa nga coffee lovers, apan conscious sa ilang lifestyle choice, pag-inom og Santhone Gold Coffee Mix tungod kay Stevia ang gigamit ka pampatamis nga usa ka natural plant-based sweetener. Santhone Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap. Alang sa naghayusa ang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Salamat katropang Crystal Joy Felerca sa mong report. Nagato sa tugtak na 44 minutos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby mga katropa sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon. Pabuto na igala kay doon na ito'y nagdagadangang bagyo nga musulod sa Don Philippine Area of Responsibility. Ito kay litis ni ini mga katropa. Good morning, Sir Jer. Shout out ko sa taga Cortes, Surigao del Sur. Gato ka Gailin. Kapas, salamat. Ika niya the Paso family, mga kaigsunan. Alay sa pagbarabara sa kahimtang sa panahon, magkauba na to weather forecaster sa mag-asa magtan katropa mo. Weather forecaster Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning.
9: Yes sir, good morning and good morning sa tanating paminaw. Makatong weather update. Ang ITTV or the Tropical Convergence Zone nag-apektar karon sa Visayas at sa Mindanao. And naasa pa gina-monitor nga usa ka bagyo or usa ka hininga bagyo, tropical depression, gawas sa power na sa 2,340 kilometers silangan sa eastern border. But less likely kini nga musod or sa far or ang nasod. Sa to ang forecast weather karon sa Kabsiyaan, rinunin sa Provincia Cebu, natay posibilidad na doon sa kalangitan and kaning mga pag-ulan and mga thunderstorms dala sa kaning ITGNC. Pero ito magataang sa mga rainfall warning advisories or thunderstorm advisories kaya kina-issue sa Buatan to Pag-asa. Sa hangin o sa kalagatan, hindi nga ito sa kasarangan ng hangin ang mga kusinabi. And ang kalagatan, muli na nga ito sa kasarangan ang pangbanin. And rin sa Sugbo, kalagatan na Pagpunas, last 5, sigurado siya ito sa Kabuntagon. And itong temperatura, taas sa 26 to 32 degrees Celsius. O ang adlaw, may silang alas 5.33 sa Kabuntagon, musalok sa alas 5.20 sa hapon. Para to latest weather update at kinit na dumdum ay yung tag and then salam.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Magigala, mayong buntag. Di agapunta sa XFM Cebu 88.3 sa dial sa inyo mga radio. Alay na tuwa pa makatultol na to. Gitultulan ta na mo. Arita sa Tulakbitans, magkadiyot, mga kaigsunan. Ang prosecution may manifest kini kagahapon sa ilang sesyon or sa impeachment court mga katropa nga ilang i-drop ang tulo ka mga article of impeachment sa upat ka mga article of impeachment mga katropa. Ang article 1 nga mao ang misuse of confidential funds. Article 3 nga bribery sa Department of Education. Igon man ang Article 4 nga grid threats mga katropa. Ang ipabilin sa prosecution, mao na lamang ang Article 2 nga mao ang unexplained wealth sa Vice Presidente Sara Duterte, mga kaigsunan. Day, angal mga igala ang dipinsa. Angal mga kaigsunan si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison, mga katropa. Kay kinsa ba po'y dili mo angal ni ini mga igala? Human gibugbog sarado ang iyang kliyente. Onya sa panahon nga mubaos na kini, mikalit lag ingong prosecution, ayaw na lag baos kay i-drop na namo ning among reklamo batog nimo.
1: Jerry Osilio.
0: Padayon karon mga katrupa. Ang gimugna sa ato mga magbabalaod sa usbay balauranan o sa Senado, ang gipasiugdahan ni Senador Erwin Tulfo nga binding dalo.
1: Jerry Osilio.
0: Kisa ba hindi mo reklamo nini? Mga kaigsonan, bisag ka mo siguro kipasanginlan, gipresentaran na mo diyang ebidensya batong sa reklamo batong nimo. Gipresentaran ka na diya ang testigo sa reklamo batong nimo. Onya sa dihang imo ng panahon sa pagtubag, ingnon ka lang, amo na laning i-drop, amo na laning bakwion, di na laning na mo ipadayon, imo reklamo batong nimo.
1: Jerry Osilio.
0: Payo ka na, Jandri.
1: Jerry Osilio.
0: Usugot ka na nang human ka balibalihag sagpa. Panahon nga ikaw ay mubaos. Ingon, ayaw na lang baos. Kadi lang na mo ni Padayon. Anyway, human na may panagpa ni mo. Onya, di ato o ni anang panahona, ni anang urasa sa dihang gimanifest sa prosecution ang pag-drop sa tulong ka mga article of impeachment, waray duha ka oras mipagawas dayon og ruling si presiding Senator Judge Chris Escudero, mga katrupa nga nagtugot sa pag-drop sa tulong ka mga article of impeachment, diin ang iyahang justification sa pagdawat nini mikabat og 26 minutos mga katropa. Unsa inyong ikasulti nini mga igala, di ba? Preparadong-preparado sila. Buti pasabot nini mga kaigsunan nga ila na ning istoryahan sa majority block na sa Senado og sa prosecution ang pag-drop sa tulog ka mga article of impeachment batok sa Vice Presidente mga katropa. Now, advantage ba ni? Bintaha ba ni sa Vice Presidente or dili mga katropa? Bintaha mga igala kay gidrop ang tulog ka mga article of impeachment, tulog ka mga pasangil batok niya? Disbintaha ni Vice Presidente mga igala. Di na good si magatubag. Buingon la prosecution nga pwede man mo magatubag di mo pasangil nga to slaying platform ayaw la di this impeachment court. Mayo ka na mga igala, dili ba na sa katawanan?
1: Jerry Osilio.
0: Sa laing bahin mga kaigsunan, siguro ang prosecution nakahuna-huna nga kining tulog ka mga article of impeachment din ipresinta na sila mga ebidensya, ipresinta na sila mga testigo, wa sila makaproduce or dili sila mismo kumbinsido nga makumbikto ni Ines Vice Presidente Sara Duterte mga katrupa. Manang dili na lang nila patubagon ang Vice Presidente anyway, nagmalampuso na sila sa pag-create og doubt ngadto sa katauhan, mahitungod sa Vice Presidente, mahitungod sa ilang mga pasangil niini mga kaigsunan. Bonang dili na nila kinipatubagon mga katrupa.
1: Jerry Osilio.
0: denial of due process kini mga higala. O na ito giingon, another evidence, klaro og tataw kini, pagpamatuod nga atong kongreso nag-adapt sa binding dalo.
1: Jerry, Jerry, Ocilio.
0: So ato na lang ta, hunahuna nila. Anyway, naka-create na bitaw ta o pagduda sa mga tao. Maitugod sa Vice Presidente, kay daghan akong pre-evidensya. Naana ni mga testigo, gipresentar na to batog niya. So di na to ni sa patubagon, hinay man niya to ang kaso, tulong ka article of impeachment, di lang niya to patubagon. Anyway, naka-create naman tag-doubt nga to sa Vice Presidente. So, nagmalampuso na sila sa ilaha mga higalang tumong. Mona, bisan paghuyang, aw ato na ning i-drop ka anyway, successful naman ta.
1: Jerry, Jerry, Ocilio.
0: Ingon ana lang mga higala. Dayong ingon, pabor manin ni mo, Madam President, gubikan kay usan lay atubangon ni mo. Larang lulo ninyong upaw.
1: Jerry, Jerry, Ocilio.
0: At naging musunod karoon dayon ang kasikas kauban ni Attorney Ray Malikay Gelon. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katrupa-katrupa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Manabilit sa Bingon. Balik kong bapuhon sa samangtag ng istasyon. Alas 4:30 ito lasay sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag ka ninyong tanan, katrupa mo, exciting Pilipinas!

0: de um novo carro.
1: Inyong dinugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: Yes, to help!
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: The Secret of Health.

0: the pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
0: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Botch, unsa ganito yung apelido ni mo?
5: Kanapang pirmi ni mong kaptan mga bay sister ba? O niya, gamito ni mo, igdahin ni mong katog.
4: Sabi pa ang iyong apelido, ang palaya.
5: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
4: Ay,

0: Coffee Mix.
1: Ko si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagkaproblema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyot judyo kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
4: Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera.

0: Pamalit sa mga butika nationwide. XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sir polis, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
3: Maluhoy mo ko sa usakoy, murag wa si inahan ba ko so mo totoy. Ayaw!
5: Exciting!
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes,
12: alas 9 hangtod alas 5 sa hapon
13: ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor
15: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic
16: ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Building,
19: gilid

0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
1: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: But, may mamanam ka mamisita din ako.
3: Day, si Kuya mo gud nimo, murag dili ganahan ako.
2: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya nimo.
3: Mau ba? Ganahan di si Kuya nimo na ako. Ako bud, ganahan sa kiko ni Kuya nimo.
2: Ayaw!
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Para sa ligon nga bukog. Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria ug viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. I tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera Building.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Ikaw ka ko, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.

0: og Boca, Bisayan og Mindanao. Mga katropa, kumusta? Maing buntag. Welcome sa atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 14 buwan sa Oktubre, tuig 2026. Sa gihapon, mga katropa, tungnuntan ang mga pinakauwahing kalambuan na may labot ang lungsod. Huwag ang kinatibok ang nasod nga Pilipinhon. Kumusta ang Y Classic? Grabe rap, nagmaya ang mga estudyante karon. Apil sa doon tatayin ni rap. Kung na-estudyante pa ta. Tanglipayas mga bata. Eh, kung giingnan mo si Galipay, kaya ang inyong gihanggap ng hangin. Di na kuno mao, pati na. Pero ingon ako mga classmate, ay sus, mamagay pa na sa ato sa una. Walay mo test, bati bang hangin o di? Klase suspended rap. Hawan kayong dan. Tanawa de rap, agakong i-send ni mo, di ba? Deklarar yun nga, why klase? Usahay, no? Kininga itong mga local government units ba? Sabi na din sa ato. Thrilling man kayo. At itong yun sa mga alas G's ba? Kanang panong natuog mga bata ba? Nangatuog na gani. Astang lugaya i-announce yun. Mag-andam pa inunta. Og gamit sa mga bata sa iting iskwela. Kanang pagkaugma. Tapos inta. Naghugas pa ko sa baunanan sa kong anak. Kamu niya. Kung sa inyong pangandam, gumikas ka lang ayan sa inyong mayor. Gaya ginbitaw mo announce. Announce good night. Total available na manadaan. At the close of office hours, available na nag-unsay air quality index niya. Nga gipagawas ay nagdugaya. Ganun ka. Itriling-triling pamangyun na. May nagpait niya taking care of the community. Suma pang Mayor Nestor Archibald. Namin siya mga taking care. Adi ang mga katropa aga rason. Gumikan sa itong air quality index nga 165. Pasabot, very unhealthy na mga katropa ha. Ang 165. Ang kagamahan ng lokal sa Sugbo. Dinhi sa Dakbayan ang may pahibaw sa pagpatuman o kining gitawag asynchronous classes. Kaya mag-klase mga katropa nga naanay module daan. At kay kung mag Wi-Fi connection mangunta. At sa klase, bali ang mga maestra nagtudlo through the internet. Magsunod ang mga bata diha sa mga gadgets nila, sa ilang mga cellphone, sa ilang mga laptops. Bait man kayo kung apikig signal. So kining asynchronous mga katropa, naanay mga module gianda. Ipangpadana lang na sa mga bata. Ang mga bata mo'y mutanaw na. Muragatanaw sa lida ba?
2: What?
0: Ban, malito kayo. Toon-toon, sugos ginikanan. Usaka, kining bahins monitor, asynchronous class. Ikaduhang bahins monitor, online games. Ay, stang lagawa. Pero mawa, natay, mahimuan na. Mawa naman na karon. Kung pati lang ipunta, basta asynchronous classes, ha? Di mo ang tusig skulan. Walay face-to-face. Sa tanang levels, public o private schools mga katropa. Karong adlaw. Aga kini mga tinun-an karon magpadayon sa ilang pagkat-on. Gikan sa ilang balay, pinaagis modules, learning materials, assigned activities na nagipahimo daan ba? Kadi na kinahanglan mo tunga pa dito sa eskwelahan, aron mo eskwela. Joining live online sessions at specific time. So, na yung mga online, kaya mo ingon ang maestra nga, ge. Pakita mo na ako kaya basin na nagaligo mong dagat. Maestang lawgawa. Nagiingon nga, ay, why klase? Ang indoor nga klase, di pwede. Gumikan kaya very unhealthy ang hangin. Pero ang outdoor duwa-duwa, pwede. Kini nga, gitawag og precautionary measure. Nga kuandaan ba? Paglihay ba sa mga bata nga mabutang sa langanin ang ilang panglawas? ang katuyuan aron pag health and safety sa mga bata, sa mga tinunan, sa mga magtutudlo, uban pang personnel na naadiha sa matag eskwelahan, mga katropa. Bikan ining unhealthy air quality. Maunay ato nga sitwasyon karon dinhi sa Metro Cebu area. Dinhira na sa ato, ha? Kung naamoy mga katransaksyons gawas Sugbo, kabaw kun sa ilang deklarasyon dito, mga katropa, pero basta karon nato very unhealthy ang atong air quality index sa unit nga 165 AQI. Wala ay kumpiyansa itong mga bata nga kining hubakon, asthmatic, mga katropa, minus og lungs, di kay kasugakon ining pati nga hangin nga gida ining atog kalikupan karon, atong palibot, mga katropa. Ela, ayaw yung taon mo kumpiyansa na ay rason nga nung way klase. Busa papunduhan diha sud sa kwarto. Ha, unya synchronous classes man pa kwana na diha. Pagkatuna na diha. Ha, kamo nga mga ginikana. Kay ako nang giingnan dito ganiha. Pagbiya na ako nang gitugon. Ayaw yun nag gawas-gawas. Why kiat karon? Why basketball? Why football? Why badminton? Ano man ilang duwa-duwa karon, mga katropa? Why standby gawas bay? Pundos kwarto. Asynchronous class. Kaya pag online games, sila di lang masakpan. Ay, mahimo lagi yan. Alangan, mag-ato ng bunala ng mga bata niya. Ba, o mag-inay buhaton. Hindi na lang kita nga. Maingon nga, ang bata, grabe, disiplinado. Sus, punta niya. Pero mga bata, mga katropa, may mga sa una, disiplinado, bakos pa man gani. Luhod sa munggos. Wa, mantay problema. Wa, pamanta kailag depression sa una, mga katropa. Kanon, mga bata, suwayin niya. Ay, di ba, maghilak na niya, skillin sinyong bahay. Kung problema ang paabuton, anahin na lang. Mga nagganahan silag online games, na lang nga. Gamay-gamay alag oras online games, ha? Sabay-sabay lang ng mga bata ninyo diha. Kaya lisod na kayo ang mental health. Boy, ato giapas ini mga panahon na karoon. Kamusta mo diha, mga katropa? Good morning sa iyo, guys. Madam Chura Tanhay, oh. Managinit ng kape, madam. Labyog niya ko na mo diha. Mingaw na ko diha sa mga

Ananukads, Melbourne. Akong buutan kayong igsoon. Akong Linud Hans Kasal. Si KB Shenji Obod. Akong pag-ampo dyan ninyo, KB. Sa tibuok pamilya. Sabi na si Adrian din. Amping mos kanunay. Idol Buboy Rosito, kumusta man dihas kiyot? Mingaw ang daan karon da idol kaya way klase. Ang saba ang kasilinganan karon. Ay kay gadua-dua na mga bata din sa iyo tingali ba? Anar biyag matag sa iyo. O di karon pag matag sa iyo wa man di klase. Awa dua diha. Tante ha. Basta mga asthmatic akog balikon mga hubakon ay gyud in town ninyo gibutang sa langanin. Ang inyong panglawas diha na mga ginikanan, mga mamagpapa, mga lulog-lula, mga iaag-uyuan diha nga gabantay ning mga bata karon. Basta asthmatic ilayo lang na ibuip pundo na eskwarto. Kinis Kevin Roa, ligon manig lungs, manig problema. Ha? Ang mga boys na to diha, Dax Dakwa, Ayan Buhisan, Raymond Gayatin, Ayan Goofer, Villa Courts, Ryan Ross Gamalio. Mga ngilngig din. Ronel Sinugbuhan. Salamat kayo. Imong paghapit, sir. Ang atong kinakusgan diha sa Bus City Transportation Office, mga katropa, sa Education Section. Si Ella Labella. Ba na ito ni Kabuntagon karon. Salamat kayo, El. Og si Mau Montes Claro. Ang iyang mahadlokon. Loko naman hinoon. May kadlukan, wak man isa. Asmaw. Mapinanggaon. Masimya tao sa HL. Masimya tao. Mapinanggaon nga bana ngadtong Ella. Ano si Mau Montes Claro? Matik na Mau. Dili mahadlokon. Sayop ning microphone. Morning, Hurotta. Good morning, Kuya. Si Ramla Don. Tangyengigag screen name. Uy. Don Almario. Kung Kuya Bro ni Don Bosco, may kikitropa. Ay kinakusgan sa Southern Leyte. Good morning ninyong tanan diha, Marlene Labdick. Ayog pagpaminaw, Sir Boy Tagsip. Kumusta man niya, Sir Boy? Naglantaw na minaw, Sityo Kamansi, Barangay Kinasang-an Pardo. Ang pinalangga na itong Kapitan Dias Pardo. Yes, Kinasang-an, Madam Cap Susan Enriquez. Pag-ulang ka birthday, tumiaging adlaw. Si Madam Cap Juna Pabatuan Abelianosa. Dias Barangay Bulacao. Lenog-lenog din yung dapita bagay katropa. Poblasyon Pardo, Architect Danny Lim. Bago sa gapista dito. Bago sa birthday ang Kapitans Barangay Kiyot. Danny Teves. Honorable Danny Teves. Gusto niya, Sir Cap. Ayong pagpaminaw. Kumpati niya itong number one counselor sa bagay katropa, Brad Herbert Nognog Conde. Pagpaminaw ninyong tanan. Gris Basak Pardo. Tungan mo sila birthday. Cap John Toms. John Tumulak, mga katropa. Ay igsuon sa banggitang kaluha din ni Subo. Si Consial Cap Dave Tumulak sa South District sa Cebu City. O ang ganda, karo City Toda, mga katropa, na Stalisay Traffic. Si Paring Joy. Itong mga ilngig kayong mga personalidad sa Pardo District, mga katropa. Skugon Pardo, baluwarte ni Capcon sa Hari Iran. Yes, inayawan ha, ang palangga kayong konsihal niya, number one counselor, konsihal Lito Comendador. Sabihan ka buutan, mga katropa, matinabangon, maalagar. Uban sa iyang igsuon si Madam Evelyn de Asyanyan Slaughterhouse. Asa iya nag-aalirong sa mga katropang kaparyantihan na hilabihan ka buutan. Pinaning ilang pag-umangko.

0: mga katropa Mark Anthony Apura. Kapoy gadaan has mga e-bike. Ang hamiling kapikas nga si Madam LL. Good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong pagsunod ining atong programa. Labyog tas Mandawi mga katropa. Ang sinaligan Mayor Jonke og ni Kongresista Lollipop diha. Jose Roy Sanchez. Kumusta diha tol? Bang na miya si mga litson tol, wala na gawin nabili. Good morning, salamat kayo tol ha. Amping sa kanunay mo diha. Mas mga bata. Master Ikin Kaniga Junior sa Yauyan Ardigma mga katropa. Ag palanggang konsehal usab diha sa Barangay Dayas. Kinsa gipangamanan. Sa panggiitang accountant mga katropa. Kapitan Idol Freddy Esmas. Morning ninyong tanan diha. I-assist sa Lady Justice Canasa. Guys, Brother Mike. Good morning ninyong tanan sa tibuok ka pamilya. Mayong pagpaminaw. Azazen Seno Montes. Good morning. Salamat kayo sa paghapit ni Niga sa iyo sa kabuntagon. Pero na maka-tune in ato sa radio mga katropa, gumikan kay maghatod ba na sila mga bata. Nanginig-abri na ito sa isbuntag. Matik na yon ang pa-shoutout, pa-greetings mga katropa. Mga mensahe. Samtang ga-drive, stop back ha. Unong ba mga katropa? Ilagi pambit din eh. Ang itang mga mensahe na to. Sabi na na ilang mga anak, sigara magpag-greet sa mga bata, lingaw kay mga bata, mga katropa. Ang ilang nga nigawa sa radio. Ronan Varquez sa Alamillo. Tol, kumusta niya? Kinapalanggaan ako classmate sa College of Law, mga katropa. Ingaw na ko ni mo, tol. Bumpate lang niya, tol. Maayog buntag. Tekyo Angva. Great Coast Barangay Lawaan, Dumanhog Purok, Gemelina. Good morning, kinatibok ang Dumanhog, bag-ulang kapista. Tuwa dito sila Ellen Adarna, Paul J. Castillo. Gagiyag asawa, bagi katropa. Mga celebrity. Langan ang busy mayor lang daan nga among classmate ni Kevin. Sukat grade 5, Wando Hika. Celebrity naman daan. Natural lang mga suod ya. Mga nung mga kaibitan na Kevin, celebrity masaga. Conflict schedule. Diyan ni Lloyd Ivan Arojado. Good morning. Maayo mag-face mask na lang mga estudyante. Kaya sige na lang white class eh. Pag-invitaw sa mabalda sa pag-ilang mga school activities. Danny Almendra. Good morning. Ikang Bimbo o Connie Ardan. Arojado, Gahipi family. Diyan sa Ubga 3 sa Barangay Kiyot. Kamusta tadihan sa mga silingan sa Kiyot, San Carlos Heights, Andres Santo Niño, saya Freya Lopez, silaga Dariel Manliges, mayog pagpaminaw ninyong tanan diha. Elvina Maitkagas, tukad Chera Dulce, 5th Street, Barangay Inayawan. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyong pagsunod. Ining atong tulumanon. Naghantag lakbitan sa paghisgot mga katropa kaya di katawanan kayo kay daghan kayo tag mga problema sa atong kalikupan. Ang kining atong gikahadlukan mga katropa nga Super El Nino ang pagpangandam imo man ning katawanan gud kay gisugyutan man ta sa no less than our beloved President Bongbong Marcos. What? Nga mamalit na taglaghang balde. Kaya balde mo'y gamiton ito pagsahod sa uwan sa tubig. Tubig uwan. Dayon mga katropa, filteran. Atagan ko ng tag-filter sa Malacanang. Unya mo na na'y atong imnon. Tanaw ni mo, Charles. Okay ka ba na, Charles? Charles Quijano. Itong mga kaubang traffic enforcers nag-tune in sa nato karon mga katropa. Sa Cebu City Transportation Office. tao man sa 18 kamansi, eh. Nambot mga kamansi, ma.
1: Wa!
0: Wa, nagkapasun lang, Ella.
1: Wa!
0: Hello, oy po. Piat, magiging tao, El.
1: Wa!
0: Sa luago pa lang, sad, eh. Katawanan kayo kay Gitandi sa upan nga mga mga presidente, mga katrutan. Awag, ganyan tao niyo. Unsay pangandam dito sa Indonesia, mga katropa. Ining giingon nga super El Nino. 100,000 ka mga water pumps ang ipang-distribute. Pasabot trap nga kung apike kag tubig diha, pamasin diha sa imong lugar, base na kay masuyop diyang tubig. Gipaangayan ang mga household. Strategic man yung paangay rap. Dili man ni sa taga-usa ka balay, usa ka water pump. Daghan man kayo nag-mulupyo diha sa Indonesia. Pero kumbaga ba, gihatag niya ngagto sa mga strategic centers, parehas barangay, parehas health center, di ba? Parehas evacuation center. Dito kay adto magugup ang mga tao sa mga eskwelahan. Butangan diya. So dito ipaangay ang mga water pumps. Kay ba mantanga, dali sa ato, daghamang nag-alirong rap ng mga deep wells. Ha? Ganap marap ka ng imong isang uba. Ihug di mong balde, amot lang kining mga bata ka nun. Kay ba ba na? Basta kining ako, ako ba din silang i-expose adto sa Argao na may mga deep well dito. So, kantong mag-bira-bira. So, kining ilahan, labayan dito sa submersible water pump rap. O niya, suyupon ang tubig. To ano kay supplies tubig. Ha? Anang paagiha, ang tubig dili problema. Kay kining El Nino, mga katropa, kay baogin mo nga El Nino gani, huwaw gani, perteng pagkainita na. O niya, gumikan sa init ang atong water table. Ha? Budry up na siya. So, kantong mga nabilin nga napay na pundong tubig, masak up ang tubig, masuyo pa, mapundo pa diha sa atong iya-iya o tagsa-tagsa, kamagabalay. Sakto kayo, water pumps. Dili water pump kag bongbong marco. Baldi ka ng kag bongbong marco. So, ha? Magsag-ob ta kay total, tuan na may gipanghatag. Ha? Tuan na may gipanghatag mga katropa nga kining mga filter ang pagkakit sa nagihatagan nila kay mo man nilang ipanghambog. Kaimo na lang itoslob ko na ditong filter. Aron nga kantong mga sinausaw, kantong mga makuha, gikasuan, ha, nga padong dito sa balde, mainom ko nga mangani tubig, mainom. Astang brighta. Lain pangandam sa Indonesia. Rehabilitate roughly 900,000 hectares of irrigation network. Napatan ng irrigation network, rap. Kaya bang naas umahan ka ni rap? O niya, gidesign man ang umahan, magtanom ka niya. Ako exposed pag ko dito sa bukid, magkakatropa. Dito sa Argao, daghan mang mga umahan. Ano na atay gamay. Ano itong gamay, kumpara ining mga dinag ko, muna nagkaang atong yuta nito. May nalang kapuyan na yuta ba? Kaya kinaang, pero dinaghan ng kaang. Pero kaniba, ha? Irrigation network kay diha sa umahan rap, inigto gani sa uwan na di na magpasagad rap nga kaya mubaha gani, dili. Nay irrigation network, pasabot gikas taas, mudagay day pandong sa ubos, unya, mudistribute pag gina siya rap, wato o sintro, mudistribute sa tubig, ngantos na gani ang umahan, kay iplating man na nila. Hindi man na, kanang usa ka bukiran, usa na kumahan mga katrupa, di na umahan inighuman sa uwan, kung di ka mag-irrigation network na na. Ha? Ang resulta na, mura na skulon mga katropang perting pagkabahaan. Mura na na siya og lawa kung di ka magbutang og irrigation net. So, i-rehabilitate. Ganong i-rehabilitate man? Kaya ang uban, nangaguba man ni Rap. Ha? Nangaguba ni ang uban ng mga irrigation network. So, angay nga ayuhon para inig igo si El Nino mga katropa. Labi na karon, panong patang El Nino? Sige, patang uwan-uwan. Kamantay ka itong gamayng uwan, taligsik. Ha, maguwang lang sa taligsik itong gahapon rap nga nag-lunop na hapit dito sa pitos. Ha, dito sa talamban, pwede ng pagkabahaa dito. So, mintras, ha, naapay uwan atong ma-rehabilitate ang irrigation network. Oo, gahapon. Ha, kaya ang ato mga katropa, di lang mata makita dali sa Cebu, dito sa Manila, Quezon City, kana ba, mga lugar, Taguig, mga commercial districts man na siya. Pero pila raman ang kaporsyento kumpara sa mga umahan, agricultural country mangyuntarap. Kung tayo na himbong taganong magsigi, pagyapot taong export kining import og bugas nga sa una ining mga taga Vietnam anhiman mag kuhag bugas diri sa ato. Mao gani nang International Rice Research Institute mga katropa na ni barog diha sa Manila. Diha mga katropa sa kinapusuran sa kapital na to sa Pilipinas. Naunsa pagkaunsa nga imbis kitay nanudlo mga katropa kita na may hinoy na malit kanto nga sa itong itunluan. Hashtag paita. Oh, at sakto na. Ha? Tisali Helsing at pinalanggang kapitan de Estolaytay Argao. Tabay. Atabay ka na mga katropa. Kaning mga water pumps, submersible water pumps, labay dito sa tabay. O niya, suyupon at kung mga katropa na natin igo supply. Dili ng baldi-baldi. Ipariha mo siya tayo nga gipalit nilang bago nga mga e-trike mga katropa nga doon ay tanker nga gamay. O niya, gubaon pag yun ang kining pag-pumps tubig para man unta tusunog sus itawon gibaldi pa ang kining gamay nga tangki-tangki nga gisakyan ining e-trike nga bumbiro. Tagkatawaan na nga. Balik ta mga katropas katong cavesman. Nagpunag-murag magpuyo patas mga kuiba ba? Mauting alin ni ang bagong nabasahan sa atong presidente mga katropa at maong nibalik ta ining baldi-baldi. Kaya kini nga bago nila gipakuyanap karon nga mga bumbirohan mga katropa is dagko atong gipangita. Labi pa di atay mga high rise katong mo atraka o sunog mga katropa at 30 floors nga kayahon. Di anata sa baldi-baldi tagbalik mga katropa. Isang ang e-trike nga bumbiro gituklod kay dili makadaog sa iyang gikargang tubig mga katropa. So di na to kapasangilans BBM ang baldi gapon ni iyang huna-huna sa atong pag-alkuntra ining nagsingabot nga Super El Nino. O sa pailaing huna-huna dito sa Indonesia mga katropa sa ilang leader ga-deploy og drought resistant seeds. Pasabot dili pat yun ang mga mag-uuma mga katropa. Kay sabay sa patay sa mga kining humay sa mga utanog lagutmon sa mga kanunon nga iuma mga katropa sa atong mga mag-uuma. Mausan ang pagkamatay sa mga mag-uuma na to mga katropa kay kung wa na sila'y anihon diha. Di nakatanong, kaya tanong patay maghapon. Wa na'y anihon, o sa pamaikaon nila? Unsa pa'y ilang paagi nga mabuhi mga katropa. So diha, ang Indonesia nang hatag nag drought resistant pasabot wa gasalig og tubig mga katropa nga mga utanon nga mga lagutmon nga mga tanom nga pwede mo buhi sa mga mag-uuma. Sus in town kung mauni aga ha katapusan na sa kalibutan mga katropa murag kitay pinakaunang maimpas ani. Wa man gyud ini huna-huna ang mga katropa ng atong presidente. Tanawa gud itaw na nagpangout so. Gaw sa digli mo nga picture niya ni mo rapoy. Ikaw gipangita og BBM rap ganong kanigo picture. Amo man tuning nangutana kanto maning baha, kanto maning bagyo. Nga dito nakig meeting, nakig pulong sa dito sa mga disaster officials sa NDRRMC. Nga na timing yun. Ano-anong magawa natin? Ano bang magawa natin? Pakita in town. Marcos Pamor! Katapusan, strengthen coordination to control forest and land fires. So, gi-anticipate na kay tungod sa kainit mga katropa, timan-i nga mag-uga na diha ang mga tanom. Ang kana nga mga sagbot mga katropa mag-uga na diha. So, limpyuhin na ninyo. Limpyuhin na. Kay lisod kayo mga katropa, kung kana nga mga sagbot nagpasan o nag-uga, wa na putol, ay sos paingon na as forest fire. Bush fire. Niya magbutang nag-alanganin mga katropas kabalayan nga kasikbit kunya gawas niya na ang aso delikado kayo panglawas mga bata delikado na magitarong wala tayo ining fire samot nagnaa mga katropa. Mao ni ang plano sa Indonesia ya, simple lang say ato pangaut sa ulo mga katropa bili kayo ng balde. Simple kayo, ay priba na ko sa presidente mga katropa. biskwido tang tanan ni. Mark Anthony Concepcion Goles, so setan aw ni mo ani brother. Atong mga brand og sayo diha sa Roro chapter sa Barangay Kiyot. Ug sa Rono chapter diha sa Pardo. Ug sa atong community mother chapter mga katropa Kapag Gama. Badia Bradshack Berondo. Ay, good morning ninyong tanan diha nagasunod ining atong tulumanon. Pero gi-justify man ni rap ni Auntie Claire. Auntie Claire naman sa daytawag ni BBM ngadto kag Claire Castro. Kaya Auntie kay pwerte mang makadag chismis mga katropa. Og sabay chismis mao ang pagpamutmot. Ha? Unay master put ni Auntie Claire. Tanawag rin ko siya kapag pamutmut mga katropa. Gihapak na po nila. Sabas paghapak atong shambu ba? Ang myth ba? Ang gikas laos mga katropa. Paingos Manila. Huwag yun ga-imbestigar. Ay, bingon nga. Among tanawan, among susihon, among i-check, among i-verify. Sus, pero ga appeal pa itong vice presidente. Pas-pas-pas ang kwatro mga lupa ni mga tabaga klaos. Kunya una nang gipagawas nga Panungs Manila, ngingi daghang nagutana, Panungs Manila kisa man i-supplyan ani nga tip pagadaghan ng drugas. Kinsa man di ang sikat nga mandurugas? Yes, Manila. Jesus, karon si Auntie Claire, pinaanak naman rin. Ah, di pala papuntang Maynila. Papuntang Mindanao. Ano kang laugawa? Wag yoy, wag yoy! Pasaylo ni si Auntie Claire ganto kag ganto kag busy presidente Sara Duterte. Tanawag yun na ron. Tanawag ni iyong pamahayag mga katro. Makinsa ko rin una-una ining balding nga mag-sound-sound. Iyag yung ipuntarya.
1: Ah, paminawa. Pag-iipon ng tubig. Meron akong kilala. Isang mataas na opisyal. Tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha. Kilala niyo ba? Kilala sa kanya. Tinawanan niya. Mataas na opisyal. Hindi niya batid. Ang pag-iipon ng tubig ulan ay matagal nang ginagawa. At yan ay ang vice presidente.
0: Iyaw man ang walang naganap. Gaga pagpatay ni Rizal mo nag-appeal ako sa ano si Sara Duterte. Ano eh? Kaya mo nag-appeal yun. Sa tanaw ni mo. Kaya tanaw naman lang sa kalibutan. Mo'y gihapak nga ito kaga Sara Duterte. Ayos na pa. Iskutan sa nato mga katropa. Lakbitan na ito gamay. Kinig nahitabo nga pagkawaypus mga katropa nga impeachment trial. Ang nahitabo karon mga katropa kay kagahapong adlawa. Mo'y pinakalatest ha. Upat ka articles of impeachment ang ilang gifile. Now, human sila glad-glads tanan. Human gagasto ang taong bayan. Atong mga buhis itong gigastos mga tabaghak na gawa. Kapag bayan itong mga prosecutors, mga katropagod sa pay, mga andamon dito. Mahal na makitong robes mga senator judges. Sa upat ka articles of impeachment, mga katropag, i-withdraw nila. Asa ka na? Mikono, huna-una ako ng mga katropag, kanabang ordinaryo nga bistas korte. Mufile kang kaso, ilan-lan ni mong ebidensya, mapatawag kang testigo, itumbok ni mo ang akusado o respondent, pasangin lang ni mo tanang pasangil, presentar kang mga dokumento, tanang dokumento, nga makapadaot, nga makapakonbikto niya. Ladlad na. May lang sa korte, kaya may gasunod ng mga media, mga katropa, kining impeachment, public man eh. Gisunda ni, bisang katapusang lingi ni mo niya. Kita, mga katropa. Imagine na, giladlan nila, presentar tanang testigo, tanang dokumento, uaw kayo ang respondent, ang vice presidente. Pero gaandam na sa ilang depensa. Naanay ikasumbalik mga katropa. Ah, no, kagahapong adlawa, sa katawanan kayo, nga panghitabo mga katropa, in the field of law.
2: Kasikas!
0: Ha? Nga, di naman sa tabata ining panglaban, mga katropa. Ato naman sa ning nasudlan ang nagkadeiyang Cortes Pilipinas. Sangko pa nga ito siya. Nagbinugtong nga korte para sa mga kasong kriminal. sa mga mayor, busy may sa busy gobernador, congressman, gobernador, senador pagani. Apil na tong laban mga katulad sa Sandigan Bayan. Oh, naabot sa tadias Court of Appeals. Mga katropa. Ganto na sa Supreme Court. Pamanginitay administrative matter dito mga katropa. Kung diin ang atong pagpanibya kaniadto. Moy atong gi pangayuan na gipananghiran mga katropa ang Supreme Court. Nga gigawsan kita o administrative matter nga resolution mga katropa gatugot na to broadcast samtang na ako sa Court of Appeals mga katropa mga lagad. So abta na to tara korte Kapisayan, Kamindanawan, sa Luzon mga katropa. Pero wa ko makatugkad nga ingon ani giyaga-yagaan ang usa ka solemn, sagrado, seryoso, dapat sinsiro nga proceedings mga katropa sama ining impeachment court. Ilang gi-withdraw ang kakatawanan kay mga katropa na ladlan na ang tanan. Napagawas na sa publiko, kapila na gi-headlines mga na lang. Kapila na. Iditso withdraw. Now karon si Attorney Sison mga katropa nga mao ang lead defense counsel. Perting pagkadismaya ha? Ha? Kay gawas mga katropa nga ilang giwidro nga gakaskas lang og kwartas gobyerno. Ha? Ilang giwidro. Now di naman papresentahon karon. Og ebidensya ang depensa mga katropa pag sumbalik o pag sukwahi sa mga ebidensya nga gipresentar sa prosecution o sa kantong giluwatan ng mga pamahayag. Sumapa sa lead public prosecutor nga si Jervil Luistro murag boxer way practice mga katropa. Adto lang kuno sa press con. Mao man kuno gihapon platforma. Ana amang gihapoy media dito. Tanawag ko sa klasihang abogado mga katropa. Mailhan gyud nimo ambot lang asang kurtihan inaabot si Jervil Luistro Puryagaba. Pero usahay isang kabaos balaon pero magpa ignorante na lang. Magpa ihas-ihas na lang mga katropa kay ba di amas politika. Ang politika mga katropa mao may ga. Mao may gapugong na maghuna-huna tagtarong. Kunya gawas politika ay kung igna malimtan ang kwadradong hinungdan ug lingin nga katarungan. Panan pas minalita malita mga katropa. Na mga dokumento. Dokumento lang. Masa ka ana? Makapanglimbaw at malhibo ang kangilingig, sir. Muhammad Arafat, assalamualaikum, Sir Buboy. Ayong pagpaminaw ninyo na sa Bulacay, Bulacaw, sa atong kaigsuunang Muslim nga anaadiha sa imong tungkaran. Good morning kanyang tanan. Timayat, kumusta diha sa Dipolog Zamboanga del Norte? O say, sentimentos katawahan, iniga nang hitabo sa politika karon. Andi Tunyakaw, uban ato mga katropa, good morning diha. Akong buutan, guwapo, suod, giigsuod, Oliver Sulion, Nobol, sir. Yung buntag, salamat sa paghapit ining ato ng programa. Uban ni Kuya Barney Bumba. Idol Kuya, mayong buntag diha. Ayaw na ligirag, ligid ni sila Kuya. Oy. Article 1 on confidential funds. Tanaw nila, di nila kaya mapakonbikto mga katropa, giwidraw. Mauni ang mga giwidraw, upat ka articles of impeachment. Ang Article 1 on confidential funds, giwidraw mga katropa. Gano man. Sa cross-examination, wag pa ganit na makapresentar ang depensa. Ang cross-examination pa lang. Bali ni presentar sila sa ilang testigo, i-cross-examine sa grupo ni Sison, ang mga dokumento mga katropa gi kulis-kulis dito sa pagpangutana. Kung maubang yun, wa makasaler. Nganong i-withdraw na? Kung nakasaler pa na, wa na i-withdraw. So wa nakasaler ang labot sa confidential funds. Ngano man, kantong ilang pasiatab nga dugay kay nilang gi labhan mga katropa o nga gi hungit, gi pakalawat sa media. Ang media sab ka mga ay so, pertisan magandang headlines mga katropa without verifying. Kay tuan man sa lagi bahin sa malita-malita. Ang paita. Gi basura. Ngano man, ngano man arap? Kung ikaw abogado, tanaw ni mong apiki, imo nang i-withdraw. Kay di mana kabarog rap. Di mana kabarog nga makakonvict sa gi-withdraw. Asan mo tong gala nga Mary Grace? Kay naklaro naman nga kanang mga Mary Grace, kanang mga piatos, apilon pa ng chipping Mr. Chips niya. Wa na apil. Apila na lang tanan. So may mong ganahan na piwi no. Ay kung ina, malimta na tong Richie. Mo mani ang ato nga mga kanunon kani adto. Mo ni mga kanunon mga katropa sa mga parehag edad na ko. Dili tiguang apan edad-edaran. Ganong wa man giapil ang Article 1's confidential fund. Kay na-explicar naman cross-examination pa ganito. Wa pa ganito magka-landlan sa ilang depensa labot ang confidential fund. Nga, fictitious name yun ang ibutang diha. Kay kung ako motip mga katropa na ay usa ka kilo nga sabo, buabot diri sa iskina karon magbaligyaay, magpinalitay. O niya, karong alasutso. Ibutang ko sa kung nga diha. Kasi tanaw ninyo, kung mabaw ang sindikato, ganda ho mong maabtan pa kung alas 9 muntag. Kani ko mapatyan niya mga katropa, kaya ako'y nisumbong ang nag-transaksyon nga illegal, labots ginaniling drogas. So, usi akong buhato. Gusto ko makakulikta sa akong pag-tip niya sa kapulisan, hindi ko mabutang nitong rap-rap baring. Kung saya akong imutang, binji talisik. Ayaw, sa kipamong man. Napraman na yung sanina niya, Rap. Gwapo na yung pusto na niya. Ano sa may imutang niya? Ang imutang niya, mga katropa, gangan, extra juice. Okay na, bayan ko na yung kumbati, Rap, si Kuya Bintang. Extra juice, gikinanglan ka ron. Uy, butang. So, kay mao sila nga, kantong mga Mary Grace, kantong mga piatos, kantong uban pa nga mga pangan, dito tinuod nga pangan. So, nahimo silang katawanan nga ilang ipresentar kunuhay mga katropa aga gikan sa Philippine Statistics Authority. Nga maoy nga kupot ang mga official record na to. Atong mga birth certificate, atong mga marriage certificate, atong mga death certificate, na mas mis eh. Pag-ingon dito nga, wa may record Mary Grace Piatos, hoy mga ama, wa yun na. Kay mga fictitious name ka na. Amura mag James Bond ba? At tinuod din ang James Bond. Mag-una ko ang kadawat interview nga naagi ko ni taong James Bond. Pero dili ka na sa ato makit ang salida. Na mauna si James Bond. Ang naas MI6 Military Intelligence sa United Kingdom. Pero unsa man siya? Fictitious name, James Bond. Di ba? Ingon ana rana mga katropa. Ang gibuhat sa mga tamaghak, gi-withdraw. Kay di man kabarog. Unsay laing gi-withdraw? Article 3 sa Articles of Impeachment. Unsa man na? Bribery. Nanuhol ko no ang vice presidente mga katropa. Karon, isang kapila pa'y testigo gibutang niya. Di man yun mulutaw ang pagpanuhol. Di man yun mulutaw ang kaso nga ilang gipasangil mga katropa. Kay nga naman, soundbites raman to. Pasikat raman to. Kung unsa nang naong ni Jeremy Luistro, kung unsa nang ba-ba ni Jeremy Luistro, maunay gusto nila ipaladlad diha sa mga mantalaan. Aw, simpre, kantong mga binayran,
3: politics sa gyud ayon.
0: Lisod nag mawa ang supply sa malita. Bilo pratingin ng ila kay ang sa malita kinimang sa mga buaya diya sa kongreso.
3: Gi-withdraw.
0: Gano man. Kay dili kabarog. Ganun kayo mga katropa. Laing gi-withdraw.
3: Article 4.
0: Grave threats. Gano man gi-withdraw. Ha? Uwahi na kayo sila ng kahuna-una ng pag-grave threats unta. Kung ang hulga mang yung ganito in contemplation of law, mga katropa, naswak yun sa mga elementos grave threats, gipile o tanilang kaso? Nga nung wa man gipile ang kaso, batok ni Sara Duterte. Nga ang mupile, ang kantong mga gihulga kunuhay, BBM, LAM, o si Martin Romualdez, ang kanhi speaker. Pero nagsingabot na, naghinangat ng grave threats, tanaw nila but, sa alaganin sila. Gipile na lang nila kaso belatedly. Ang kabagandaw mga katropa, tinuod pag yun nila, bisag uwahi na kayo, ipagawsan pag yung warrant. Asa ka anak mga katropa? Ingon anak ka grabing paglutos ngantos busy presidente na kung wa magani sila mahimo, mapunga ni mga katropa, nakonbiktuhon na lang yun nila sa impeachment, kay sige sila uga labag lapok ganto kag Duterte kang Sara. Isa ka naman inoon ang trust rating. Ang approval mga katropa, sulbong man ganto sa top.
2: Kasika.
0: Ansay ni Barong, unexplained wealth. Unexplained wealth. Pero ikaw ba? Ha? Kung sa basketball pa, wingog ka, grabiha. 20 points man. A double digit man, 20 points. 20 points lagi. Pero pilay itsarap. Ikaw sa gatos, masani itsa. Ano ang yapon eh? O sabi na, 20% ay mong shooting percentage rap. Ang mga tabaghak, upat ka kaso. O saray gipabaron. Pilay porsinto, mga may laki, magkani mga kinahan. 25%. Ha? Daw ang pangutahan na karon na amanay puruhan ang unexplained wealth. Mura na ganing gi-impeach ang kiniga bana ni Sara Duterte mga katropa nga si Manscarpio. Mura na gi-appeal nila sa pagpa-impeach mga katropa. Kay dito man ang focus. Dito ang tirada nila mga katropa kay conjugal man lagi. Ako man na ang ilagi rason niya. Ang pangutan na ila bang yung tinuon. Now, ang kakatawanan karon. Di aning gipagawa sa NBI rap. Grabe ka dato ning mga Duterte. Ang mga balay, particularly kini nga balay nga gitumbok sa NBI mga katropa. Maunay kayo nga murag firming ligo. Presko kay tanaw ng vice presidente. Kay na ay swimming pool. Tanaw ka ron na swimming pool na may nipalag mga katropa. Ah, kabaw mo kinsa yung nipalag. Kasama nis mga ilang itong buga unexplained wealth. Astang surambawa ining impeachment. Tanaw ni mo. Paring Elmar Dinapo ang kinakusgan niya sa Altamista. Hindi ka ta mag-story ang kinanatuan. Kaya ang ginagin naman sa suubang naan niya. Paring Elmar, tanaw ni mo. Kung di panihaw siya, wa ko kabagun siya ni. May patingalin ng sabong ni mo niya, pre. Klaro pa. Hashtag paitag-iilan lagi na itong kagaligo na niya. Pero ang katauhan, nagtanaw. Ang katauhan, dili mailan. Jonathan Qui Nuevo Jr., sir. Kamusta niya? Mayong gabuntan. Asan itong pinalangga governor sa Philippine Eagles, mga katropa. Kuya Gofritz Salazar. Morning niya, kuya. Mayong buntag niya. Salamat kayo sa paghapit inig atong programa in town, kuya. Ano ba na ito, mga katropa? Shout out sa ka-birthday. Atong guwapag masinabtanon nga asawa. Amao di ay. Birthday ng ila ron. Ano ba? Sinaw na saan ito nga bilan ni El? Ayaw lang saan. Kaya nag-dietra ba ko ron, El? Ganoon ko pwede. Happy birthday, Ella Labella. May gani, huwag kang igukod at iga NBI. Pero nindot kayong kining balaya, kang ipasangin lang itong saraw niya. Perting suku, astag iya, gani na kang sara amo na. Ay, may paihihatag ni si NBI, Danny Muel. Wah! Wapo niya binitnihan, Elma.
3: Wah!
0: Simban og pirate attorney. Lambi patong sa chipi. Amo lagi na, daghang mga pangan kay natural, fictitious name ang ibutang. Kay di, gani, fictitious name. Diskwidong balaw, anak. Kasabot magkas, Madam Driflin Valenzuela. Ini, ganag, Bisaya man ta. Tingnan natin, Madam. Hindi naman tayo Tagalog kining gatanaw karon. So, Tagalogin na natin.
3: Ay,
0: ano, kaya mo marap? Lahusin na natin to.
3: Ay,
0: tingnan mo, Madam. Ah, Madam Driflin. Kuan naman tarang kinang pangkalawakan ba?
3: Wah!
0: Kailang gagaling ni kayo. Madam Driflin, oh. Kumbahan mo na to. Nanukan ni sa Silang, Cavite, mga katropa. Tanawa mo na. Tingnan mo naman.
3: Wah!
0: Ah? Anong sabi? Anong sabi ra? Ingon si Matibag. Ah, ang NBI nga, oy! Balay ng Sara Duterte. Bahaya ni Sara. Unexplained wealth yan. Hindi yan nakalagay sa SALN. Tantong siyang pakita sa publiko, mga katropa. Ah, grabe, describe ang vibe. Mansion, guwapo kayo, naay swimming pool. Ang taas, ang haba ng bakuray. Sa may tawag naman, hindi ang kailangang Tagalog. Si Kuya Colwinky, Andres Ornoves Pangilinan Jr., ang kinakusgang geologist diya sa Department of Energy. Oo, ito kayo ng DOE. Kaya gihatag ang politiko, mga katropa. Pero di ay mga maing laki. Huwag ganun taon kapisto. Muan na lang nagbalay, preme. Ha? Kaya nasubraan na ka maayong laki. Ay, ako na. Kaya di mo mong birthday ron. Kang ila lang ni nga balay. Madam Mary Velasquez. Kanis pa rin Ilmar. Gusto sa ni iatanan. Tingnan natin ang public statement trap, oh. Nga, diya ang NBI ningon nga, Kang Sara ni. Wala na magkagwanta. Pilakaan lang yung Kang Sara ni, Kang Sara ni. Diya gito mo nga unexplained wealth ang ilang tira, mga katropa. Ingon ang Casas Con Vistas Resort. Hoy! Amo na! An hour, ha? We are aware of the social media posts circulating regarding the ownership of Casas Con Vistas Resort. Tumapas public statement ini mga katropa. Nga nakita nila sa social media nga ang ilang resort gipang palandraman ngantos publiko. Tangilgiga mo ni, kangilgiga yung rap-rap. Automatic na yun. Magician, karam din siya ng pagpanakuan na rap. Nang lang kung mag-aton na rap, mabalik kong iskwela. Babalik ba ako sa pag-aaral ko, rap? Naalagis, Madam Grip. Kailangan tayong mag-Tagalog. Ano nga ba? Tingin mo, Loloy, ang kinakusgan sa ako sa lim. Naintindihan mo ba ako? We categorically deny. Ilang gipang himakak ang mga aligasyon nga ang resort nga gipanag-iya na ay koneksyon ni Kongresista Pulong Duterte o kung kinsang tawhana nga nagkupot og public office. Tanawa ra. Aron di magduda, suma pa. Ang tag-iya sa Casas Con Vistas Resort, mga private citizen in town mi oy. Suma pa mga katropa ining resort owners. Tanawa ra. Mga kupot og posisyon sa gobyerno. Di mi affiliated directly or indirectly ni Kongresista Pulong Duterte or any public official. Ihangyo nilang publiko, exercise due diligence. Pahimangno lang. Verify information. Aga mo, maayo kayo sa NBI karon. Mo yung kinamayhan ni nilang gibuhat mga katropa. Ining paglingko ni Matibag ang pag-verify og information. Nga dili mao. Ha? Dili ka itong mao ang information pero dili mao. Wala unsa ka blunder ka na rap. Bida ba yan? May ka muna lay timbang-timbang ano. Napabagay ka ugmao ni gobyerno. Maugi atong katapusan nga punto. Ining atong sitwasyon karon dinhi sa Pilipinas, mga katropa.
2: Kasikas, kauban si Attorney Ray Galon.
0: Atong takna alas 7:13 na.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Dayon mo ko ni inong puo Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangingi. Pili na masakit akong puso. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
2: Nabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
4: Ano man?
5: Ah, nag-inom kong kape kanina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali nang kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
7: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
6: Anong di magkamukis ni yaya? So gwapa man kay na.
7: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita ang maginasiya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilamparo.
6: Ay!
8: Exciting!
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: XFM. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Next, Mr. Butch.
7: Dok, kung sa bagay ako sakit, dok, kung sa bagay ako sakit.
14: Oh, doon na magay kwarta?
7: Wala ro ba, dok?
14: Oh, wak kay sakit.
7: Nge.
14: Ayaw!
8: Exciting!
9: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3-4 cups a day. Ang tod sa natukan na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon, tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3 ang gipakusog nga vitamin D3 usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3 ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil mapalit na sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, nasiyot akong bingan piging gasiyot. Nang huwag ko mabungod. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Senator Garcia, taga-puro, Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Kaya wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po kong iba pa akong lihok ba. Sa una, siyempre, nagay panahon na magluya ta. Say, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko ani Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: May buntag? Mo-apply yun ako pagka-barbero?
6: Dali mo barbero mong ipagita. Parlor ni!
5: Mo ba? Partner, Danny? Kada sa'yo ko magsugod!
6: Aya!
7: Exciting!
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM.
12: Kasikas Express Balita.
13: Og karon sanay sa tong mga balita. Adlaw nga Miyerkules bitsa 14 buwan sa Oktubre tuig 2025. Dinhi sa ato kalidad sa hangin sa Metro Cebu ni Balik sa pagkahugaw. Face-to-face classes sa pipila ka mga LGUs. Subling gisuspenso.
12: Kasikas Express Balita.
13: Sa kauluhan, tulo sa upat ka impeachment articles batok kang Vice Presidente Sara Duterte giatras sa prosecution panel.
12: Kasikas Express Balita.
13: Sa gawas sa nasod, Houthi rebels bibahad sa Amerika batok sa posibleng pag-apil sa gubat dito sa Yemen.
12: Kasikas Express Balita.
13: Sa business news, surcharge sa aeroplano gipaubos, pamasahe posibleng mubarato.
12: Kasikas Express Balita.
13: Sa health news, publiko ipasidan-an sa malatrangkasong sakit.
12: Kasikas Express Balita.
13: Sa XFM trending, lalaking gipukaw kay natug sidewalk sa may Usmeña Boulevard. Gidakop kay nasuko. Adunay hinagiban.
12: Kasikas Express Balita.
13: Sa sports news, jersey ni Michael Jordan sa 1998 NBA Finals. Nabaligyag 14 milyones pesa. Dolyares!
12: Kasikas Express Balita.
13: Sa showbiz news, sa buwan na actress Suvi Etrata, nakapalit na sa first car alang silang pamilya.
12: Kasikas Express Balita.
13: Sa balitang ekspesyal, 34 mil kalatas beer ni kawat dito sa California.
12: Kasikas Express Balita.
8: Headline.
10: Balitang lokal, balita sa lokal.
13: Gipahibaw sa pipila ka mga lokal nga kagamhanan sa Metro Cebu, lakip ang Cebu City, Mandaue, Talisay. O guban pang gipasuspenso ang face-to-face classes tungod sa pagsamot sa kalidad sa hangin nga di maayo. Ibalik sa eskwelahan ng mga estudyante, human may arang-arang ang kalidad sa hangin, gikan sa very unhealthy atong Lunes, ngadto sa unhealthy for sensitive groups. Apan wa kini magdugay, human may samot pag-usab ang pollution. Basis pinaka-bagong report sa DENR, Environment Management Bureau. Mitala og 165 ang AQI o Air Quality Index ang monitoring stations Metro Cebu nga giklasipar isip very unhealthy. Tungod din eh, nihukom ang mga lokal nga opisyal nga suspindihon pag-usab ang face-to-face classes isip pag-amping aron mapanalipda ng mga estudyante magtutudlo man pa mga kawani sa eskwelahan batok sa makadaot nga hugaw nga hangin. Matod sa EMB, lakip sa mga hinungdan sa pulisyon ang aso, ikan sa mga sakyanan, operasyon sa industriya, uban pang lokal ng mga tinubdan. Nagatampo sab sa pagtipon ng gagmayang partikulo sa hangin, ang di mayong kahimtang sa panahon, o hinay nga huyuhoy sa hangin.
12: Kasikas Express Balita.
10: Balitang lokal, balita sa lokal.
13: Balampusog na pugngan sa mga personnel sa Regional Maritime Unit ang usa ka 14 anyos kay estudyanteng babae nga gigitahong buot unta mo ambak sa Marcelo Fernand Bridge. Atol sa maong higayon, nakasinati usab og kusog nga pag-uwan. Nadawat sa maong buhatan ang taho gikan sa Metro Cebu CCTV monitoring. Pinaagi sa usa ka video call sa Messenger. Human madawat ang impormasyon. Diha-dihang may responde ang mga personnel sa RMU. Ito sa naisgutang lugar, aron ipahigayon ang rescue operations. Paglabay sa 5 minutos, niabot ang responding team. Og ilang nakit ang estudyante, nga anaana gawa sa guardrail sa tulay, og daw nangandam ng mulukso. Ang nasalbar ng estudyante, 14 anyos, nag-eskwela sa grade 8. Iwas kang isa kayo sa patrol car. Og gidaangad to silang buhatan alang sa medical attention o counseling.
12: Kasikas Express Balita.
10: Balitang nasyonal.
12: Balitang sa nasyonal.
13: Gipahibaw sa House Prosecution Panel nga di na kini mupadayon sa Articles of Impeachment 1, 3 o 4 batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Kini nagpasabot nga ang Article 2 na lang may kalabutan sa giingong dili may pasabot nga bahandi o unexplained wealth ang ipadayon sa prosecution alang sa formal nga pagsumite sa mga ebidensya. Ipasabot ni Luis Roh nga igo na lang sa prosecution ang ilang presentasyon sa giingong unexplained wealth aron makampot ang conviction batok sa Vice Presidente. Gilangkuban sa Article 2 ang tulo kagiingong paglapas lakip ang unexplained wealth.

0: Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Gipanghimakak ni Vice Presidente Sara Duterte nga iya ang usah sa luna nga giingong na lista sa iyang SALN ug giakusahan ang NBI sa pagpahisalaag sa publiko. Kinahuman gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga ang yutang pang-agrikultura sa Katigan, Davao City gideklarar ng kantilan og 890,000 pesos. Gibanabanag ng kantilan og 50,600,000 pesos. Matod ni Matibag, ano ay 121 ka mga propriedad ang pamilyang Duterte sa Davao City o Davao del Norte. Di 24 nini ang iya sa Vice Presidente o 14 ang giila alang sa inspeksyon. I-question ni Duterte ang operasyon sa NBI o ang giingong questionable ebidensya. Lakip ang affidavit sa kanhing pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. Yang ko ni Gracioso. Kaya katod siyang kapin 2 ka bilyong pesos kang Duterte sa kapin 20 ka transaksyon. Kung naghatod usab siyang kwarta kang pulong Duterte o kanhi Presidente Digong ika tuig 2028 hangtod tuig 2020. Apan gilimod kini sa Vice Presidente nga kaila siya kang Gracioso o nakadawat siya sa maong kwarta. Matod ni Matibag, isumiti sa NBI ang unang mga resulta sa investigasyon ngadto sa Ombudsman o Department of Justice o gilimod niyang politikal ang motibo sa maong investigasyon.
0: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
2: Gibasura sa Korte Suprema ang reklamo ng indirect contempt batok kang Senate President Pro Tempore Vicente Soto III tungod sa pagsawais desisyon sa Korte bahin sa impeachment proceedings ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa desisyon gisuwat ni Senior Associate Justice Marvick Leonen, gipasiug sa Korte Suprema ang politikal ng mga pamahayag. Adunay labing taas ng levels protection ubos kagawasan sa pagsulti sa pagpahayag. Ang reklamo gisang-at sa Pro Duterte nga mamugado ni si Manuelito Luna ug uban pang mga reklamante. Giakusahan nila si Soto sa paghimo og mga pamahayag nga giingong way pagtahod o posibleng makapaluya sa pagsalig sa publiko sa hudikatura. Nagsugod ang kontrobersiya human sa desisyon sa Korte Suprema atong Hulyo 25 tuig 2025 nga nagdeklarar nga supak sa konstitusyon ug way balidong epekto sukad sa sinugdanan ang mga artikulo sa impeachment batok ang Duterte. Mingon usab si Soto nga nahimong impossible dream ang impeachment batok sa Vice Presidente tungod sa desisyon sa Korte. Gisaway usab niya ang mga mahistrado nga mihukom sa kaso nga matod niya dili pamilyar sa mga lagda sa Kongreso. Apan wa nay nakitang ebidensya ang Korte Suprema nga tuyo ni Soto nga mag-aghat sa publiko sa pagkawala sa pagsalig sa hudikatura o mupugong sa hustong pagduma sa hustisya. Ipasabot usab sa Korte nga dili otomatikong paglapas nga mahimog nga basihan sa contempt ang mupintas o makapasakit na pagsaway sa mga desisyon sa Korte.
0: Kasikas Express Balita.
1: Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal.
2: Gipakamatarong sa Sandigan Bayan 2nd Division si Iloilo Representative Janet Garin. O ganyan makauban sa kasong graft may kalabutan sa gingong irregular nga pagpalit. 3.5 bilyon pesos nga Dengvax siya vaccine at tuig 2015. Nakip sa kaso ang kaning Health Undersecretary na silang Gerardo Bayugo o Kenneth Hartigan Go o mga kaning opisyal sa Philippine Children's Medical Center. Giakusahan sa prosecution si Garin o upat pa ka mga opisyal sa pagtinabangay sa gingong iligal nga pagbalhin sa pondo sa gobyerno alang sa pagpalit sa bakuna na wala pa manakip sa Expanded Program on Immunization sa Department of Health o sa Philippine National Drug Formulary. Misang-at ang Office of the Ombudsman ng mga kaso sa graft o technical malversation batok kanila atong Oktubre tuig 2023. Apan gilimod ni Garin nga illegal ang paggamit sa pondo ug miingon nga giaprubahan kini sa Department of Budget and Management ug sa Special Allotment Release Order. Nagsugod ang kontrobersiya sa Dengvax atong tuig 2017. Human gipadayag sa naghimo sa bakuna nga Sanofi Pasteur nga mahimo kini nga makadugang sa risgo sa

0: grabing dengue sa mga wa pa matakdan sa virus. Isuspenso dahil sa gobyernong programa sa pagpabakuna nga nakaabot na gatusan kalibong mga estudyante.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Gipasidaan sa Houthi rebels ang Estados Unidos nga maganawat og sakit nga tubag. Kon moapil kinis gubat si Yemen. Din gikataho nga nangayo ang Saudi Arabia og tabang sa Washington batok sa maong grupo. May samot ang panagbangi atong Hulyo tali sa gobyerno sa Yemen nga gisuportahan sa koalisyon nga gipanguluhan sa Saudi Arabia og sa Houthis nga gisuportahan sa Iran. Giatake sa Houthis ang mga pasilidad sa lana, tanker og transport hubs sa Saudi Arabia. Lakip ang Riyadh Airport. Intrisi ang nangamatay o gatusan ang nangasamdan sa pagpangatake atong Sabado. Ang labing makamatay sa Saudi soil suod kapin usa ka dekada. Atong Lunes, nasagang sa koalisyon ang usa ka missile nga giingong nagtumong sa Riyadh Airport na pod. Og duha ka ballistic missile dool sa Kamis Musaita. Ginahuna ni US President Donald Trump ang pag-apil sa pag-atake batog sa Houthis. O gipasidan-an ang mga trabahante sa mga pasilidad sa lana og tumpahanan sa Saudi nga mupahilayo nini kay mahimo kining mga target. Nagpabiling suspindidong operasyon sa King Khalid International Airport dito sa Riyadh.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ilusan og daghang ballistic missiles ang North Korea padung sa silingang baybayo nini. Sumas militar sa South Korea. Ang pipila sa mga missiles milupad kapin 900 kilometros gikan sa Pyongyang padung sa East Asia. Gikonfirmar sa North Korea ang pagsulay sa tactical ballistic missile aron mapauswag ang importanteng teknolohiya. Nakamatikon usab ang Japan og labing minus usa ka ginunahang missile samtang duha ang giila sa US Pacific Command apan wa kini maghatag og diha-dihang hulga sa Estados Unidos og mga kaalyado nini. Misunod kinis kontrobersiya sa pagbuto sa landmine sa demilitarized zone kapin usa ka tuig ang milabay nga nakapasaman sa tulo ka mga sundao sa South Korea. Sa hiniusang imbestigasyon sa Seoul og sa United Nations, ang North Korea giila nga nagbutang sa mga landmine apan gilimod kinis Pyongyang. Nagpatawag ang South Korean Emergency Security Meeting aron susihon ang kaandam sa ilang militar.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:37 na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: XFM Business News.
0: Sa kasika sa Patigayon, surcharge aeroplano gipawos. Pamasahe, posibleng mubarato. Si Katropa Crystal Joy Felarca sa report.
3: Gipaubos sa Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge gikan sa level 17 ngadto sa level 16 alang sa Oktubre 16 hangtod 31 nga posibleng magpabarato sa pamasahe sa eroplano. Ubos sa level 16 mokabat sa 525 pesos hangtod na sa 1,535 pesos ang fuel surcharge alang sa mga domestic flights. Samtang 1,733.76 pesos hangtod na sa 12.891.29 pesos alang sa mga international flights. Ang fuel surcharge usa ka dugang nga bayranan nga gipahamtang sa mga airline aron nga mabawi ang kausaban sa presyo sa jet fuel sa merkado sa kalibutan. Adunay 20 ka level ang CAB, diin ang level 20 maoy pinakataas. Para sa atong mga katropa nga coffee lovers, apan conscious sa ilang lifestyle choice, pag-inom og Sunflown Gold Coffee Mix tungod kay Stevia ang gigamit ka papatam is nga usa ka natural plant-based sweetener. Sunflown Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM Health News.
0: Sa kasika sa panglawas, publiko gipasidan-an sa malatrang kasong sakit. Suginlanta ini ni katropang Anna May Perez.
4: mahinumduman ang publiko sa paglikay sa influenza-like illnesses o ILI. Usa ka malatrang kasong sakit nga kasagarang adunay ubo, sipon ug hilanat. Matud sa Department of Health, ang ILI mahimong hinungdan sa nagkalain-laing respiratory virus, lakip ang influenza. Ang ubang sintomas mao ang sakit sa tutunlan, labad sa ulo, kakapoy ug kasakit sa lawa. Aron malikayan ang pagkaylap sa sakit, giawhag ang publiko nga kanunay manghuga sa kamot, mutapon sa baog ilong kung muubo o muatsing, o magpabilin sa balay kung masakiton. Girekomenda usab ang bakuna batok sa trangkaso, ilabi na sa mga bata, tigulang, mabdos o mga adunay daan ng sakit. Giawhag ang mga adunay grabing sintomas sama sa kalisod sa paginhawa nga magpakonsulta dayon sa doktor. Mga katropa, kung nangita mo o kaping alami, humot o makahata o kusog sa inyong adlaw, ayaw na pagduha-duha ang Santon Coffee Mix. Kaysa mataghigop, mabati ni mo ang lami nga siguradong ganahan kang balikan. Perfect sa buntag, sa trabaho, o bisan kanus-anin mo gusto o relaxing nga coffee break. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Trending Karon.
0: Lalaking gipukaw kay natug sidewalk des may Usmania Boulevard. Para Manila aganan diha ni Brad Mark Anthony Apura. Gidakop kay nasuko adunay hinagiban diay. Diya hantang katropang Philips Sirhano.
5: Paslak sa silda ang usa ka lalaki kinsa giingong nisukol sa mga personnel sa Cebu City Anti-Mendicancy Office kung sisikamo. Human niya nasuko kini dihang gipukaw samtang natulog sa sidewalk sa Usmania Boulevard nga usa ka pampublikong dalan na nisamot ang tensyon dihang maton pa adunay dalang kutsilyo ang suspek. Makita sa video sa sisikamo nga nagpakitabang na sila sa polis aron madakop ang mga armado o hinagiban nga lalaki. Subay sa mga insidente, gisang ata na o angay nga kaso, batok ang dinakpan na pagpasabot pa sa sisikamo nga magparayon ng ilang pagpatuman sa kapsay o kaluwasan sa sidewalk alang sa kayuhan sa tanang sugmuanon. Ang publiko giawag nga magtinahoron o mutuman sa mga pahimangno sa mga personel. Dugang pa nga ang sisikamo, dili sila magduha-duha o papreso sa mga taong musukol atol sa ilang pagpamadlong sa mga matulog sa mga sidewalk o pampublikong lugar sa ngilat-ngilang gibuhat para sa kayuhan o kaluwasan sa katawhan sa syudad. Para sa to ang mga katropa kinsa mahilig mo inom og kape. Apan gusto usab nga mugwapa og mugwapo mga katropa para muhayag ang imong panit o mublooming. Mga katropa, ang haom alang kaninyo mao ang labing pag-o nga kape din sa mga pharmacy nga inyong mapalit. Ang Santhone Gold Coffee Mix mga katropa, gumikan kay kini adunay sangkap nga glutathione og collagen. Ang gipatamis usab nini mga katropa, pinagi sa Tivia. Alang sa naghihusing Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, Certified Santhone Gold Coffee Mix User, katropang Philip Serrano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
0: Koy-koyong kasaysayan ni katropang Doc JJ.
6: Niadtong Oktubre 14, 1943, giinagurahan ang Japanese-sponsored Philippines Republic og nanumpa isip presidente si Jose P. Laurel Sr. Gipirmahan usab sa iyang administrasyon ang kasabutan sa alyansa tali sa Japan og Pilipinas alang sa kooperasyon politikal, ekonomikanhon og militar. Gipangunahan ni Laurel ang gobyerno panahon sa okupasyon sa Japan. Bisan nag-atubang ang mga Pilipino sa kagutom, sakit, kapintas sa militar o panagbangi tali sa mga gerilya o mga purisang Hapones. Gibanamba ng 1 milyon ka Pilipino ang namatay o grabing nadaot ang Manila sa panahon sa gubat. matapos ang okupasyon human formal nga mitugyan ang Japanese sa Estados Unidos niadtong September 2, 1945. Kung gusto kang ma-improve ang imong metabolism pagtumar og premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropang Doc JJXFM News.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Sa Kasikas Sports. Jersey ni Michael Jordan sa 1998 NBA Finals, nabaligyag $14 million. Grabihan, no? Katropang Jairo, Viking.
7: Nabaligya sa $14 million ang jersey nga gisulob ug gipirmahan ni basketball legend Michael Jordan ato sa Game 2 sa 1998 NBA Finals nga nailhan usab isip last dance sa season. Gipahibalo sa Hunt Auctions nga gipalit kini sa pribadong transaksyon ni Ron Furman, usa ka real estate investor sa Miami. Kini ang labing mahal nga basketball memorabilia nga nagbaligya sukad ug ikaduha sa pinakataas nga presyo alang sa Game Worn Sports jersey. Ang jersey ni Babe Ruth nga gisulob sa 1932 World Series na baligya sa $24.12 million ni adtong 2024. Sa Game 2 ni adtong June 5, 1998, nakapuntos si Jordan og 37 puntos, 5 ka rebounds og 3 ka assist aron tabangan ang Chicago Bulls nga pildihon ang Utah Jazz. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kinainyong katropang Jairo by King, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
8: Isang araw nagmamaneho sa
0: atong i-check ang Kasikas gawas sa sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Perti bang mingawa? Naagihapoy mga traffic incidents. On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
1: Live report. Live report.
0: Good morning, Katropang Eric!
9: Good morning, Katropang Eric. Para just in case dunay kalikay nga pagbundag sa one katropang atre mga kaigalaan dunay mga protection code nya so far katropang atre karon mga oras bay kaganda mga madung alas 7 sa tagon nga puno-puno mga sakyanan taas kay kotay sa sakyanan o gayo man dagang kay nipabot ka pasayro at least karon lurang-lurang na no kay adto mi press pa sa katropang atre mga kaigalaan pod as to ma observan as to mga usay kani mga jeep na to di kay na nga puno minglan niya sibo usar man sa kay katropang atre mga kaigalaan pod adto karon sa my parkway mao ni ang mga bar kwad kini pick up points kagani mga pasayro mag kini pong atak so far karon orasan at mga abal-abal kani why kay mga pasayro katropang atre mga katropa pod niya so far so good race at observan from Bulacau, Cebu City going to my Iguana. Yan is my medyo palang na baga mo build up lang yun ang kinipong nasakyanan kay laging sa gana niyo release sa magiging ang ato sa mga Edpacalso. So there is my Bulacau, no? Itrada kayo din na is my sa kapibadong tungaan niya kuli o katong natin mga kaigalaan. Dili naman po sa may Basag Pardo area drop of point sa mga eskwilaan o dili po sa may CIT area sa mga kinibagay ano naman man sa mga enforcer niya o kinipong command na kung sa unong lang sa katong mga today or di isa ka left turn and then going to CITU, no? So mani nga kining usay mahuot at dagat usab sa trapiko niya kinipang hotot na po dili na po sa may area sa kining Soundmaster na CSPD katong mga mga kaigalaan po da ang Ospina Boulevard so far so good na katong mga mga kaigalaan po da ya so kan nga gi butangan po ga kining signal light, no? Mga left turn sa may RR land doon, sumindahan lang kayo. Wala kayo iba, kung yun, dahil na nakasunod ng diskresya sa mga motorista na katropang attorney rate, mga kahigalan. And, Iscariu Street, Cebu City. So, kung yun, light, sumumoderate po rin kanyang traffic ko katropang attorney rate, mga kahigalaan sa muntag stoplight, there is my intersection, no? Sa kinipong Iscariu Street, Gordo Avenue po, Dianan po. There is my Manila area, pagkano ginaan sa Talamban, road, like to moderate agad agad bus traffic ko katapang natin mga suki ng tiga Paminaw po niya sa kinipong dili sa SRP Krumuntaga ni Huto Magandali kasi nga kinipong tinispress sa katapang natin motor versus kinipong sakyanan, no? Sumotong ni Huto dili sa may bayan ng area pero at least katapang yun ang 6 to 8 a.m. nga kining counterflow lane katropang natin mga kaigsuunan po da. Yeah, at wala pagkita katropang rap-rap ng monitoring sa Cebu City Transportation Office CCTO may makita sila nga monitoring katropang natin suking ating paminawang kasagaran, no? So pagkita is my downtown area medyo kwan lang kanabag light traffic kasagaran katropang natin mga suking ating paminaw po ang kinipong dagan sa trapiko po niya sa ilang kining monitoring disgrasya katropang natin mga kaigsuunan po. Taxi versus motor, there is my Apitong Street, no? Doon sa may steakhouse. Katropang ano, baguhay lang niya. Latitis Pinta po, no? Yeah, there is, kwan po, Cebu South Coastal Road, Viaduct Bridge, northbound. Pick up ang motorcycle po, mga Alcity 38 lang po ni. Kaginamuntag po, Dr. Muntaga. Yeah, motorcycle ba itong SUV, alasay 59, there is my San Antonio Village, Birama. O, usa ka motor po, MQJ. This is my Ichigan Street Chinese Cemetery mga alas 6:40 kaginagat mga Andre mga Chuki nga tiga Paminaw po da niya press kagabi ina no so pwede ni atong monitoring atong mga trail unsay mga latest po da ati barangay sa mga Chuki nga tiga Paminaw po da mga tropa para ati klase condition full of energy sa mga tong mga namuwaw diha o di ba ka kwang gid ta no kining Lunes ngadto sa Sabado mo maniho gid ha para hindot ang inyong condition. Full of energy mo mga kilat Panginoon mo o premium D3 soft gel capsule. Adunay virgin coconut oil, malunggay oil, medium chain, triglyceride mga kaigalaan. Pampalipon sa atong immune system, pang life extension o gayon mga pampa-energy pa mga kaigalaan. Mapalit sa Yasuo Clinic Pharmacy, Aras Guard Pharmacy Plaza Building, Diyako sa Lumsin, Barangay Espatera, Cebu City. Alang Sergio San Pilipino, Panos Pilipinas, yung katropa sa Dagas, Sarapag, Matagbutag, sa katropang Eric Amaro, XFM News.
1: Live report.
0: Salamat katulang Eric Amaro sa mong report na katulad sa tungkol na sa 7:52 na.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Unsay chika in diarrhea di kaya eh. Wow! Usay ka bag-ong kalampusan sa kinabuhi sa buwan na host actress kasi Shuvi Etrata ang pagpalit sa unang sakyanan sa ilang pamilya. Ginokumento ni Shuvi ang paghatag sa puti nga van sa iyang pamilya samtang anaa sila sa usa ka hotel dinhi sa Sugbo. Mihilak sa kalipay ang iyang amahan nga si Michael samtang naglingkod sa driver seat sa bagong sakyanan. Si Shuvi ang kamagwangan sa siyam nga magsuon. Nagtubo sa Bantayan Island din may angkon siyang nakagigdaghang kalisdanan. Kini ang usa sa mga hinungdan nga naningkamot sa pag-ayo aron makatabang sa pamilya isip breadwinner. Isalmon siya sa nagaling kompetisyon like beauty pageants. Hangtod na kasood siya sa reality show Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa miaging tuig. Human sa iyang pag-apil sa mga programa, nagkapalit si Shuvi siya ang unang personal nga sakyanan nga puti usab ang kolor. Baguhay lagi sa ulog usab ang pagkahimong unang college graduate sa ilang pamilya. Sayang igsuon nga si Shina sa pagkakaroon. Ginuma usab ni Shuvi ang pagkumpletos bagong balay sa iyang pamilya sa Sugbo.
1: Kasikas Express Balita.
0: Ay, Day Martan, sayop na kong pislet hinoon. Wow!
11: Mga balitang makapahimot. makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
0: 34,000 kalatas beer gikawat sa California. Napay sobra diha. Katropang Raybox.
12: Gikawat ang kapit 34,000 kalatas sa beer sa duha ka managlahing insidente sa usa ka bodega sa Southern California, Estados Unidos sa samang adlaw. Gibanabana sa kapulisan nga mukabat kini sa 70,000 kadolyares ang katidad sa gikawat ng mga ilim nun. Subapas kapulisan sa Mount Clair, sa unang insidente gikuha ang beer nga nagkantidad og 45,000 kadolyares nga unta ipada sa Tucson, Arizona apan wa kini maabot sa gitakdang destinasyon. Usa ka oras humaniini, usa ka kumpanya ang napakaron ingnon nga subcontractor ang sumite og peke ka mga dokumento aron makakuha pa og beer nga nagkantidad og 25,000 kadolyar. Lakip sa gikawat kining mga lata sa Pabst Blue Ribbon og non-alcoholic nga Old Milwaukee beer nga mikabat sa kapin 1,500 kakahon. Padayon pang imbestigasyon sa kapulisan aron mahibaw-an kung konektado ba ang duha ka insidente. Sa mga coffee lovers sa tulihang mga katropa, pagtimpla na og Santhone Gold Coffee Mix gama sa Yes to Health. Dili magka-diabetes tungod kay gipatami sa stevia. Aduna pa gid glutathione og collagen nga makapa puti sa ato ang mga pamanit, mga katropa. Santhone Gold Coffee Mix, gama sa Yes to Health. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropang Raybox. Alang sa Balitang X, Special.
1: Kasikas Express, Balita.
13: Pulong sa kaluwasan.
14: Pulong sa kaluwasan.
0: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
15: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Matthew 6:31-33 nag-ingon. Busa ayaw na kamo kabalaka nga mag-ingon. Unsay among kanon? O unsay among imnon? O unsay among ibisti? Kay ang mga hintil nagtinguha ni ining tanan o ang inyong langit nung amahan nasayod nga kamo nagkinahangla ni ining tanan. Apan mauy unahan ninyo ang pagpangita sa gingharian sa Diyos o ang iyang pagkamatarong o kining tanan igadugang diha kaninyo. Ang maong tipik sa kasulatan nagmantala nga kinahanglan ang atong tumong sa kinabuhi nahiuyon gayod sa tumong sa Diyos may labot sa pagpausbaw sa iyahang gingharian. Wala kita nagkinabuhi sa kalibutan aron sa pag-angkon ug bahandi o sa pagpataas sa atong mga kaugalingon labaw sa uban. Ang atong tumong sumala sa kasulatan mao ang pagsimba sa Diyos ug sa pagpaambit sa gugma ug kaluwasan sa Diyos diha kang Kristo Hesus. Siguro ikaw mangutana, usaon na lang ang atong pagkinahanglan sa kinabuhi. Higala ang pulong sa Ginoo adunay gipasupot nga saad kun unahon nato ang iyahang gingharian o ang iyahang pagkamatarong ang tanang butang nga atong gikinahanglan o gitinguha igadugang ra sa Dios dinhi kanato.
1: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Kaya bati nga balita mga katropa kay ang Santo Papa uman sa iyang operasyon naghapong adlaw na kitaan nga dunay lung cancer. Itangtang ang lower lobe sa right lung sa ato nga Santo Papa mga katropa Pope Leo the 14th. Atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang leader sa simbahang Katoliko mga katropa. Musunod karon dayon ang bull's eye. Sangan sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Cebu. Pinangaluhan sa itong station manager John Lay Biking atong news director Philip Serrano. Atong mga kaubang news reporters o news writers. Atong partner there's Master Control Rap Baring. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. kini ang inyong buskalagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting! Yeah!